0: Ay, kakaay.
1: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
2: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
1: Tiwala sa 4 Superfoods?
2: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
3: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
5: Kasabay po kang pagidada si Man Pagurang ang pagluya kan sa tuyang hawak. Madali po kitang magkahilang gibukan sa itong lifestyle. Stress pati na ang mayong sustansyang pagkakan. Pag may hilang na, mabasol kita, masabi mabago na. Prevention is better than cure. At amanon po ang hawak dahil pagsayangon ng panahon, puna na ang pag-inom ng Power Cells Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumakan. At amanon ang sadiri, huli takamo po ang sandigan kan sa indong pamilya. Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Available maski sa aing butika, Mercury Asiman South Star Drug. Oras ko niyan, mga tugang, itsakto na pong alas 8:06 ng pag-aaga. Ang oras pong ini, dara sa tuya kan Chera de Balon Traveling Tours. Kung kita po may mga travel entire Philippines, gusto tang mag-go around the Philippines, nire-recommendar ta po ang Chera de Evaluna Traveling Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Chera de Evaluna Traveling Tours, incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit, valid until 2028. Ang sa inyo pong safety and convenience ang sa inyo pong pinakang concern. Mag-dyan po o mag-follow sa inyo pong Facebook page. As man ilike para makapag-message ka mo, mga tugang. Pwede man mag-dyan sa inyo ng booking office sa laog po kan na Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Mga tugang, ang oras na ni, daraman po sa tuya kan DLMR Psychometric. Igwapo sila ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Probado na po ang sendang standard and services. Ang mga services po nila na pinag-offer, sir, iyo po ang neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adaption cases, consultation and counseling. Makuha po sa Door 34, Crescine Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal. Sa may entrance po yan, kan na bus station, sa may irinutan lang, kan Sugu Hotel. And si mga gusto man mag-travel abroad, Ecosan na Travel and Tours, ang satuya pong nire-recommenda sa Indo. Ini po DOT accredited. Pon sa mga local tours hanggang international adventures. Yan, Ecosan Travel and Tours ang bahala dyan. Iwas stress, hindi na po ang bahala kung gusto ninyong magpa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Gusto nito magpa-Dubai, Abu Dhabi, Europe, o kundi man sa relaxing cruise ship. Igwaman sila ng local tour package sa Arugan, Palawan, Boracay, Asinman, Cebu. Ecosan Traveling Tours, dyan po yan sa may LCC Mall, Felix Plaza, may branch po sa Yashano Mall. And paki-like and follow po ang sa ilang Facebook page.

0: Good morning! Diyos sabay naman po ang sa inyo mga kaibahan. How are you, my dear listeners? Are you okay? Dawa po alangkaw ang gasolina? Okay ba ka mo dyan? Dawa alangkaw ang bayad nta sa kuryente? Okay ba ka mo? Dawa sige ang pasaralik ang sa tuyang mga national and local officials? Sige ang drama? Okay ba kita? Nag-i-enjoy ba kita? Nag-enjoy ba ka mo sa pagparahibi ni Pia Cayetano, asin man ni Senator Lorin Legarda? Alright, dahil kita magpaparaharoy kan sa tuyang intro, inutuntang ko na si Tatay. Si Tatay may bisita tulo sa kumunyang digdi. Si Tatay po stroke ang kabanga kan sayang hawak kang suod mapaini nagdigdi at taga San Fernando nagahagad bulong. Oh, sabi kang Kapitolyo, dakulong ka mong cash reserve. O bakin? Ano taday ni dumatawan po ini si Tatay? Ning bulong. Oh, interbiyon ta si Tatay ha. Iya mi ka para malaki-laki nindong dakulaw na sa idong cash reserves. E tano ta dahil nindong natatawa ning bulong ang mga district hospital. Tano ta ang ibang mga nagaharagad tabang bulong na daralagan digdi sa istasyon. O ni po, taga San Fernando. Tatay, anong pangaran mo po, tatay? Vitaliano. Lapit ka dyan sa mikropono, tatay.
1: Vitaliano Binasian po.
0: Vitaliano?
1: Binasian.
0: Binasian. Ilang, mag-ranerani ka po. Pakisibog-sibog ka daw. Tamaloy ang boses ni tatay. Anong pangaran mo, tatay?
1: Vitaliano Binasian.
0: Vitaliano Binasian. Taga sa yan si tatay Binasian.
1: Pamukid po.
0: Pamukid San Fernando. Tatay, nahiling ko stroke baga po ika. Medyo ang walang partikan sa imong hawak, dahil mo na anihan, dahil mo na hihiro. Na ano ka po, na-stroke ika? Na-stroke ka po, tatay?
1: Po.
0: Pero ang edad mo po, magrani ka sa microphone, tada ika nadadangog.
1: 72 po.
0: 72. Ano ta nag-abot ka pa po digdi sa istasyon? Taano ta digdi po sa istasyon ika nagdalagan, tatay? May mga municipal official baga ka mo dyan sa San Fernando? May provincial government kita, ang congressman nindo dyan, yaman-yaman na. Tano tadig di pa po sa estasyon, tatay?
1: Mayo po. Mayo po kung time mo.
0: Mayo kang time?
1: Ano, kasi dahil mo po nakakalakaw.
0: Oo. Ay, ano pa doon talakaabot ka digdi sa kuya na rayo-rayo na ini?
1: Hinatod lang po ko doon sa kambarkada ko.
0: Hinatod ka kambarkada mo?
1: Ipo.
0: O dapat nagpahatod ka ko ta dumang ki Congressman Luigi, nagpahatod ka diyan ki Mayor Danabar. O sa mga local official po nito ano ta digdi sa mo digdi po kay sa mo tatay mayo man digdi. Ang nagtatabang po digdi tatay mga paradangog. Mayo man po kaming dakol na ano yan digdi kwarta tatay. Taano po ta digdi? Rayo-rayo na digdi. Tatay. Na ano ka? Baka atakiyong ka digdi tatay ha? Pakusog-kusog ang buhot mo.
1: Ayoko.
0: O, rani-rani ka. Mag-inom ka muna ng tubig. Rani-rani ka muna. Opo, sige. Inumin mo ng tubig ha? Ini ang mga bisita mi po. Piranang aldaw na pigdidirigdihan kami kaniyong day ko aram kung ano ta digdi ni pigpapadirigdi sa mo. Namamang kami ning mayo po kami ning bilyones na cash reserve. Ha? Mayo kami ning budget na bilyon para po tabangan ng mga araw ni kitatay. Kitatay Vitaliano. Ngunyan tatay, ano po ta nakadigdi ka sa kuyang programa?
1: Nagsabi po kaya itong mga naunyum.
0: Mag-ranera ni katatay?
1: Nagluhan, sabi po kaya itong mga naunyum sa pamukid. Magdigdi na ako.
0: Sabi kang mga taga sa pamukid, magdigdi ka daas ako.
1: Iya po.
0: Taano po daa?
1: Taano daa po na katabang.
0: Day man.
1: Pagbakal ng bulong.
0: Pagparapatubod ka po kang mga taga-pamukid. Tatay, ang bako man po kami ang nagtatabang po tatay, mga paradangog. Habo may magsayuma ha. Habo may magsayumang magtabang. Kaya lang, sala si istorya sa imo tatay. ang nagtatabang po digdi si mga paradangog mi bako kami. Mm-hmm. Aram mo po.
1: Oh, yes, yes.
0: Oh.
1: Okay.
0: Opo. Oh, di ma ano pong kaipuhan mong bulong?
1: Ano po nag ano na po ko sa diyan sa power cell.
0: Nagdigdig ka na sa power cell.
1: Mm-hmm. Pag nagbakal na ko sa semana.
0: Oh.
1: Nagbakal na po yung ganun ka ko kung parta sa senior.
0: Oh.
1: Ay ubos na po eh.
0: Anong epekto sa imo kang power cell, Maray?
1: Maray po, maray kaysa yung sa mga synthetic medicine. Kaya di ko
0: mag-iinom. Dahil ka nag-iinom ng synthetic medicine. Yep. So ang pag-iinom mo, power cell?
1: Power cell po. Yung oh. Herbal capsule.
0: Oh, herbal capsule?
1: Opo.
0: Pag nakainom ka kaya, nagraray ang hawak mo.
1: Nagraray po.
0: Aguranuhon man yan, pag-iinom mong power cell na yan?
1: 29 po ang sarong.
0: 29 pesos ang saro.
1: Ang saro po ay, nagbabagal ako, ano yan? Sara sampulo.
0: Oo. Oh.
1: Kasi pag ano po, sa sinyo, nagbagal akong parang magdakul-dakul. 30 pilaso na.
0: Oo. Oh.
1: Para sa sambulan.
0: Oo. So may nakukuha ka man para sa senyor. Gura naman po ang nakukuha mo, tatay?
1: 3,000 po.
0: 3,000. Mm. May ano, kapuhayan po ang mga kapamilya mo, tatay?
1: Kapamilya ko, malin
0: niya. Mag-atubang ka naman? Hindi ka mag-atubang
1: dito. Yung malang po sa pangukit, kaya lang... Siyempre, may mga pamilya man po ito, mga sarok mo.
0: Mayo kang aki.
1: Igo po, duwa, kaya lang niyo po sa Manila.
0: Dahil ka pigtatabangan kan si mga aki mo. May mga trabaho naman po.
1: Sarok lang po, ano, tatabang sa...
0: Pika padarahan ka man.
1: Iyo po, padarahan 500 ako.
0: So, paano sa inyo po ang pagkakan mo aral daw?
1: Minsan, niyadaran ako ni Joke, ito kung naging kasulma.
0: Ah, ito nagatod sa imong nakamotor. Pigtatauwang ka.
1: Iyo po, ano po ito, itong pastor.
0: Ah, pastor. Ah, pigtatagatauwang ka. Maray pa pala si pastor. Tapig may nagtatao sa imong ng pagkakan.
1: Iyo po.
0: Iyo pastor po ito sa in, tatay.
1: Ito, doon po sa BST.
0: Ah, okay. O maray pa ito si pastor, tapig tatauwang ka. Okay. O paano po ang, saan ka po, naka-star?
1: May ano po, may kubo.
0: May kubo-kubo ka?
1: Oo.
0: May kuryente, mayo?
1: Wala po.
0: May tubig?
1: Wala.
0: O paano yung paraal daw na pangangaipon mo?
1: Iyon po nga nito, nag-ano.
0: Ah, iyon, nagtatao tayo mo sa'yo mo si Pastor. Ito, anong pangaran ka to ni Pastor?
1: Joker po, Joker.
0: Pastor Joker?
1: Unan.
0: Ha?
1: Unan.
0: Unan. Mm-hmm. Oh, maray pa si Pastor. Pastor, ha? Pagpalaing ka ng ating Panginoon, Pastor. Sana ho ay marami pang mga taga-pagsunod nyo ang mabigyan kayo ng malaking biyaya sa ginagawa nyo kay Tatay Vitaliano. So ngayon, Tatay, ang kaipuhan mo, pambakal mo ning bulong na power cell.
1: Opo.
0: Tanan ta naghihibi ka po, Tatay? Tanan po ta naghihibi ka, Tatay? Di ka mag-ano ha? Inom ng tubig. Mag-inom kang tubig. Ayun na. Nakakakang ka na po, pinakakang ka man dyan sa luwas, kasubago.
1: Opo.
0: Opo, nagpinakakapi ka man. Okay. Hay buhay. Nagduduman ka man po sa munisipyo, nagahagad kang tabang.
1: Minsan, sarong bisa lang po. Nagagad ako doon, kanina mausipito ako.
0: Mm-hmm.
1: Pagluwas ko, nandiyan ako sa DSWD dyan. Katapos tinawan akong surat na magluwan na sa ano, DSWD San Fernando. Magagad ako ng medical assistant. Yun, nabigyan po ako.
0: Magkano naman po?
1: 1,500.
0: 1,500.
1: Noon pa po yun.
0: Itong
1: September yata. September 25.
0: Okay. Araw ka ni tatay ha. Mga kapudan po kita, mananawagan tayo sa mga nanonood, nakikinig, ano, natulungan ka, tatay, ha? Baka makahingi tayo ng pambili ng power cell.
1: Opo.
0: Pasinsya ka na po, taka kami po kaya digdi mayo, sa halos oral daw na may nagdidigdi po ang tinatabangan mi. Ano po, tatay? Ang nagtatabang po digdi, bako si Joe Sabal, bako si Kunsisay po digdi, ang nagtatabang po digdi, mga paradangog. Iyo?
1: Opo.
0: Okay, mahagad kitang tabang, ha? O, makikiulay kita sa paradangog. Iyo po. Okay, sige na, tatay. Taram na po. Makiulay ka na po. Uyan ang camera. Sige na, tatay.
1: Gabas kong nagdadang kang programa por Deus trabalho. Acabei de um pouco, um cara de... Estava sendo um pouco que nós não gulamos. Mas aí, na puta, não estava aqui, já tinha tapado.
0: Sige na po, tatay. Ibahin na. Si gusto pong magtaon ning tabang kay tatay Vitaliano, ang babakalon niya bulong na power cell. Ta sigon kay tatay, iyo po da nakakarahay sa iya. Iyo da ang kisa da katong mga synthetic na bulong, tatay. Tama yan, tatay.
1: Opo.
0: So, alalayan na si tatay?
1: Sergio.
0: Ano po?
1: Hindi ko pong maalangon din ang opisina niya.
0: Nisay? Nisay po?
1: Hindi pong marunigis.
0: Ano ka po? Ano pong sabi mo, tatay?
1: Opisina po ni Bong Rodriguez.
0: Taano ta gusto mong magduman sa Kibong Rodriguez, tatay? Taano po?
1: Ano po kaya yung naging tauhan po ako ang tugin niya ganun to?
0: Naging tauhan ka kang tugang niya?
1: Oo, sa real estate sa Tanay Risa, sa Antipolo.
0: Ah, naging tauhan ka kang tugang niya sa real estate?
1: Yes po.
0: Sa Tanay Rizal?
1: Oo.
0: Oh, apo din na si Bong. Apo din na. Tabaka, nagdadangog mo niyan. Sige na. Apo din na si Bong Rodriguez.
1: Sir Bong, gusto ko pong magyan sa iyo mga kaulit ka. Ano po ako ni Busdeo Rodriguez sa Antipolo Rizal?
0: Anong trabaho mo po duman sa tugang ni Bong Rodriguez?
1: Minsan po driver pagkatapos ano ko sa real estate.
0: Ah, nagtrabaho ka duman sa opisina nila sa real estate.
1: Opo.
0: Sige, tapapakontakt na kay Jameson si Bong Rodriguez. Ano
1: gusto kong dumanan.
0: Gusto mong dumanan? Paano ka makakalakaw kaya na ano
1: Maligdi
0: ka?
1: Po itong...
0: Ah, maligdi si Pastor.
1: Opo.
0: Maray tapig tatabangan ka ni Pastor. Ano, maray na tao itong Pastor na ito ha. Sana pagpalain siya ng... may kapal sa iyang very kindness, sa iyang pagpapahiling na karahayang buot. Sige na, tatay. Alalayan din eh. Son, tawan mo si tatay, tatawan ta kang 500. Okay na po yan sa imo, tatay. Pasensya ka na, ha?
2: Opo.
0: Ha? Pasensya ka na, tatay. Iyo sa na po yan ang available ming kaya maitaw din sa Project iHealth. Si mga gusto pong magtaon ng tabang kita, tatay, 0951-719-3339. Iyo po inihan sa mo yan, Gcash, ha? 0951-719-3339. Ano? Okay na, tatay? Ano po? Sige na po. Ika na, son. Bako na si Anggi. Third, tabagay man si tatay. Ano po, tatay?
1: Gusto ko mag-ano sa iyo.
0: Ano po?
1: Paabot mo lang po nito sa gobyerno.
0: Ipaabot sa gobyerno na?
1: Natabangan mo na po.
0: Natabangan ka? Uli po nanta si ang gobyerno, si Villaforte.
1: Okay po, pwede.
0: Oo.
1: Kadakbo na tabang po sa gobyerno.
0: Oo.
1: Halos buhay ko, tinayaan
0: ko. Oo. Ano mong tanong na tinayaan mo ang buhay mo?
1: Tapos, natanggal ako sa trabaho ko.
0: Natanggal ka sa trabaho?
1: Oo. Dahil sa pagtabang sa
0: inyo. Oo. Taano po tinayaan mo ang buhay mo sa gobyerno? Dati kang soldados? Ano pong ang...
1: Dati po ang intel ng army.
0: Dati kang intel? Ay, di ka magpabisto. Dati ka pala intel. Oo. O sisay sinagkuha sa imo, di ka tinatabangan.
1: Ay, may na mo po. Garada na.
0: Ah, garada na. Si mga nagkuha sa imo.
1: Si Kirin Garcia.
0: Ay, di ka nagparataram ta, on-air kita. Dati ka pala intel at siyang kayan. Naanggutan kita kang mga superior officer mo dati. Sige na, tatay. Dumang ka na po, tatay. Oo. Sige na po. Okay. Uy ka mo, kung may mga magurang ka mo, ha? Dahil nindo pagpabayaanan sa idong mga magurang, ama, sa kaina, ning arog ka niyo. Kupunin do ang sa idong mga magurang, ha? Hirak man, oh. Yan. Makahirak. Makahirak po ang mga magurang na arog kaniyo, ang mga tatay na stroke, maanang nag-aataman, naka-istardaan ni sa sarong-barong-barong dyan sa San Fernando, sa Pamukid. Si Duwang Aki na sa Metro Manila, pinabayaan na si sendang mga magurang. Pag kamo po mga pabaya sa magurang, mabwiltayan sa indo, ang mga aki nindo, papabayaan man kamo kayan. Kahirak. O, dati da siyang intel. Kaya lang si mga opisyalis kato, gradana. Okay. 8:25 na po ng pag-aaga. Alright, si mga gusto pong magtabang, 0951-719-3339, pambakal po daaning power cell. Ako tatawang ko si Tatay 500. Hali po ni Digdi sa Samuya pong, sa Samuya pong Project I Help. Thank you sa mga nagtatarabang. Sige po ang padaraning donation, Digdi Samuya. Kaya may na itatao kami. Ang problema po kaya sa iba, paguna, si Joe Sabala nagtatabang. Bako po ako ha. Ang nagtatabang po di mga listeners, kita hanggang taram lang kita. Ano? Hanggang platika. Kuminsan, nakakapag may surusubra po. Yan. Kaya, ay. O, sabi ni Ami, magdaralan na lang daw ang kaugma. Tatay! Magdalang ka lang kaugma, tabaka marahay ka. Pambira. Sige ang laki-laki na dakulao ng cash reserve. Uyan o. Ay na si mga leaders din do sa mga barangay saka sa mga munisipyo. Ano taday nindo ara tarabangan ini? Iyo ba ganyan mga sinurumpaan nindo? Pag nag-i-eleksyon, anong sasabihon nindo? Pag ako ang binuto nindo, matabang ako sa mga pobre, sa mga may hilang. Pag nakaruluwas na, dahi mo na mahagilap. Ha? Si Saro dyan, hali pa lang sa Korea, na makal ning, golf accessories. Ha? Si Saro, nagpara pasiram-siram sa Korea. Alam nindo kung si Say, nagbakal ning mga golf apparels. O kamo mga estudyante kang nagka-college, aram nindo to. Sarong politiko na nagpasiring sa Korea. Nagpara bakal ning golf apparel, ha? Tamaguro golf. O samantalang kada ako nagtitiyo sa probinsya, ano, ha? Ay, kamo kung maging gobernador kamo, magturol-tol kamo tanya. Bueno.

Aram nito mga tugang, kung mayo man pong nagdo-donate digdi sa Samuya, mayo man po kami may tatao. Mayo man po kami nag-aasa po sa mga local advertisers. Kung mayo man pong magtabang Samuya, magpadaraning at mayo man kaming maitatao. Ano? Oh, may nagtaong 500 pesos. Good morning, busing pang kabangang bulan na power cell. Oh, sabi ni tatay, power cell da. Thank you, amigo. Aki Director Oming. Director, thank you ha. Mabalos, Diyos mabalos kan sa imong pagtabang. Ki Director Oming Bilarde kang Tinambak. O maray pa yun taga Tinambak? Nagtatabang lamang? Ha? Ay nako, talaga oo. Nakakamundo na minsan mahiling mong mga araw ka niyong di nagkakatarabangan. Ano ha? Ay. Si Joe, good morning. Pwede pong magpa-abiso sa mga estudyante sa

0: sa istasyon. O ini, o Mayor Legazpi, malakasun ka man kay Governor El Rey, tawid daw nindo ning pamasahe ini yung nagahagad ning tabang o, taga San Vicente ka naman. Matitibay sa naman kaya mga ngako pag nag-i-eleksyon. Pag naka-i-eleksyon na, di mo na magkahiriling. O, si Saro, kahali pa lang po sa Korea. Gusto nindong araman kung sa'yin, nagkakan sa Sarong mahalo na restaurant doon sa Itchon, South Korea. Pagkatapos, nagparapang saod po ning pang-golf. Ha? Abang mamahal pati. O. Ay, nako. Hay nako, Mars! Maray ka pa. O niyo, may taga-sarong taga ka naman, naglalakaw para maghagad tabang. Anyway, mga tugang 8:31 na, ma-break lang akong mga pira lang. Aradyan po, mga kaulay ta, mga taga-college foundation. Kay Riba po, kan sa kuyang idol. An sa kuyang idol na naka-sunglass, naka-shade. Pwede bang arborin ko na yung sunglass mo, sir? Aradyan po, mga kaulay ta, ang mga taga-NCF. Pagkatapos po kan sa tuyang break, 8:31 na po ning pag-aaga.
1: Radyo Guapito.
2: Your bill, sir.
3: What? 40,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Order pa more. Dessert?
4: EO, love your eyes.
5: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
6: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kompletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa bayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-presser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sindang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
1: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.

0: Alright, bago tayo interview, nini sa tuyo mga bisita from Nagacollege sa Basic Education. Ilalawag tayo na mo, may demolition na nangyari dyan sa may San Rafael Kararayan. Ilalawag tayo madali si Roy, aratyan po ining mga taga NCF na sa tuyo mga bisita na mga estudyante. Titistingon tayo po kung matitibay na ining mga estudyante niya sa tuyang interview. Okay. Yaw na si Roy. Ilawag tayo madali si Roy. Roy Ranoco, mayo. Roy Ranoco, kung nagdadangog ka, tanganing makabuelo na ako digdi sa kuyang mga bisita from NCF Basic Education. All right. Mayo, negative. Okay. Roy Ranoco, pigapo dan mika diyan sa mangyayaring demolition sa daga daan ni Mr. Wilson Luz. Pero demi po nakukontak si Roy. Ilawag na sa toyo mga bisita. Okay, inuton ta iniyong yaon sa kuyang atubangan. Mapabisto mo na siya. Good morning, Iha.
1: Good morning po.
0: Ay, halat. Dahil nakaon. Okay. Good morning.
1: Good morning po.
0: Pwedeng magpabisto ka. What's your name? Ano ang mga ano mo? Details on you?
1: Ako po si Luis Alex Guevara Mipa.
0: Pakira ni rin mo, Abiga, yan.
1: Sige. Ako po si Luis Alex Guevara Mipa and incoming grade 12 student na po ako sa NCF. And simula grade 7 po, doon na po talaga ako nag-aaral.
0: Sa NCF?
1: Opo.
0: Mula?
1: Junior high school po.
0: Mula junior high school?
1: Opo, since grade 7.
0: Bakit nagustuhan mo ang NCF?
1: Ano po, kasi may offer po doon na scholarships. Mm-hmm. MTV scholar po ako doon since grade 7 and until now po, grade 12. Mm-hmm. Incoming grade 12, scholar pa rin po ako doon. And mm-hmm. nakita ko po yung pag-evolve ng NCF na to become better school po para sa mga NCNs na nag-aaral doon.
0: Okay, sige. Si Iha? Iha, what's your name?
2: Good morning, sir. Ako po si Ziana M.
0: Guevara. Pakilapit mo yung microphone.
2: Ziana M. Guevara po.
0: Ziana
2: M. Guevara.
0: M. Guevara.
2: Okay. Incoming grade 10 po. And gaya po ni at LA, from grade 7 until graduating po, sa mm-hmm. NCF na din po ako nag-aaral. Mm-hmm. So, yun po.
0: Okay, si Iho. Anong pangalan mo, Iho?
3: Ako nga po pala si Brett Kel Romero. I am an incoming grade 12 student po. And I've been at NCF since grade 4 po ako.
0: Oh, okay. And how about you, Iha? Pakibigay yung...
4: Hello po. Ako po si Makayla Julian Reyes Baisa, incoming grade 7 student po sa NCF. And... naging student po ako sa NCF since grade 1.
0: Since grade 1.
4: Opo.
0: Tingin ko parang grade 1 ka pa rin. hindi naman. Joke lang. Ikaw, ano ka na kasi medyo parang hindi ka naman ninenervyous. Hindi naman.
4: Medyo po, pero medyo. Mas lamang yung hindi.
0: Mas lamang yung hindi. Okay, konti lang. Ano? Okay.
4: Opo, sige.
0: Alright, dito tayo sa ating mga question. Ang NCF is the home of the champion. Kumusta ang pagiging part nyo ng home of the champion? And ano ba ang ibig sabihin ng champion? How about you?
1: Pagiging part po ng champions family sa NCF, nakaka-proud po talaga siya and honorable kasi napapalibutan kami ng mga students na feel like a champion na rin po, not just in sports, pero in academics din po. Tapos para sa akin po, ang pagiging champion is not just winning in things po. Parang kailangan rin po kasi namin na mag-grow as a person holistically kasi yun po yung tinuturo sa amin ng NCF para maging totoong champion po talaga.
0: Mm-hmm. Okay. How about you?
2: As an NCN po, sa totoo lang po, siguro iniisip ng iba na home of the champions to, siguro nakaka-pressure dito. Ang ano ko lang po, hindi. Kumbaga mas nangingibabaw yung pride. Yung pride naming mga NCianos and NCianas na dito kami nag-aaral, dito kami nag-grow, dito kami natututo. And para po sa akin, para sa amin, hindi namin kailangan makipagsabayan sa NCF. Kasi once we entered NCF, talagang sumasabay na kami sa kanila sa pag-grow, sa pag-transform, and to be globally competitive, sir. Mm-hmm.
0: Ikaw ba proud ka na nasa home of the champion ka?
2: Proud na proud, sir. Sobra po. Kasi gaya nito, nagkakaroon ako ng opportunities na matry yung mga bagay.
0: Mm-hmm. How about you?
3: Ako, syempre po, kasi masaya talaga ako na nasa NCF ako kasi I'm in an environment that excel, that that wants me to excel and push through my limits. And nakakasaya rin po kasi nakakagawa ko dito ng friends, madami pong opportunity para sa akin. And yung environment dito talaga is nakaka-inspire talaga sa akin na to push talaga, not just as a student, but also as a person.
0: Mm-hmm. Ikaw, Iha?
4: Opo, I really feel like a champion when nasa campus po ako because NCF inspires us to do our best in everything we do po. So, kumbaga, hindi lang po sa academics, sa sports, sa leadership, arts, and building good character na rin po. At saka ang environment rin here, ini-encourage ka talagang maging champion in your own way po.
0: Ang NCF ay sumusunod sa tradisyon ng Lasallian atmosphere. Ano? The way of teaching at iba pa. The Lasallian way. So ikaw, napi-feel mo ba na talagang yung Lasallian spirit nasa sa iyo?
1: Opo, kasi nagsa-start na, niniwala po ako na nagsa-start yung pagiging Lasallian spirit sa teachers kasi sila po yung nagpaparamdam sa amin nun. Mm-hmm. And nakikita ko po yung kung paano sila mag-seminar workshops sa mga Lasallian supervisors po namin para malaman kung saan pwedeng tutukan at kung saan pwede pa mag-improve sa pagtuturo po nila. Mm-hmm. And that helps us students po na ma-feel yung Lasallian spirit inside and personally po. Kasi nag-grow po kami through their teaching and how they give us life lessons din po.
0: Ikaw, ano man ang experience mo as a Lasallian?
2: Sa totoo lang po, nung una.
0: Yan ang nasa kamay mo na. Okay, sige ka.
2: Nung una po, naisip ko na siguro since with connection tayo sa Lasal, siguro mahal yung tuition dito. Yun po talaga yung naisip ko kasi supervised to ng Lasal. Yung mga teachers dito talagang natutukan ng Lasal. Kaya sabi ko, baka mahal dito. And then, when I entered this institution, dun ko po na-realize na abot-kaya na, dekalidad na yung edukasyon, abot-kaya pa yung tuition. Kasi po talagang yung mga teachers namin very considerate. Minimake sure po nila nung yung way of teaching nila talagang makakakopya yung mga estudyante na talagang na-appreciate po namin.
0: Pang Lasal yung teaching, pero yung tuition, abot kaya. Diba? Ikaw, Iho?
3: Yung mga teachers po talaga dito sa NCF really makes you special. Kasi for me po, as a scholar myself, minsan po nahihirapan rin po ako sa academic pressure. Mm-hmm. Pero yung mga teachers dito is I can really be open to them about it. So kung meron ako nahihirapan sa subject, pwede ko silang ma-reach out and then magpatulong sa certain subjects na nahihirapan ako and pwede nila ako turuan mismo and that really makes me special na wow, NCF teachers really care about me talaga.
0: Mm-hmm. Pero pag sinabi bagang Lasal, mahal. Hindi mo ba na feel 'yon na ganoon?
3: Para sa akin po, di ko po na-feel talaga na mahal kasi syempre, feel na feel mo na mahal yung teachers talaga kasi syempre yung quality ng education is abot kaya nga sabi ni Ziana. Mm-hmm. Pero yung tuition is kada exam namin, hindi naman namin nararamdaman na parang may nawawala sa wallet namin. Parang yung wallet namin is mabigat-bigat pa.
0: Mm-hmm. So abot kaya.
3: Abot kaya na abot kaya.
0: Pero po. yung sa teaching Panglasal.
3: Panglasal po talaga.
0: Okay. Ikaw, Iha.
4: Okay. So po, here po sa NCF, hindi po porket na Lasallia, under Laso po kami, mahal po agad yung tuition. Hindi po. Yung tuition po dito, very affordable, yet they give quality education to all of the students here po sa NCF.
0: Mm-hmm.
4: So, bale, marami So ang teachers rin po here, sila ay very understanding, supportive at helpful. So kumbaga hindi lang ang trato po sa iyo, hindi lang estudyante kundi pamilya na rin po. Mm-hmm. At saka they make learning fun at comfortable. So hindi po kami nahihiyang magtanong sa kanila kung about sa lesson or mag-share ng ideas para mas maging ano po tawag dito. Mag ano? Opo.
0: Mm-hmm.
4: And then yun lang po.
0: Okay. Nakita ko yung ilang mga videos na ini-introduce ng NCF. Medyo high-tech na yung pagtuturo sa NCF. May mga robotics na kayo, di ba? Saka si Press Mario talagang ayaw niya magpahuli ang NCF in terms of modern learning, including yung robotics. So, ikaw, ano bang na-experience mo, Iha?
1: Hmm. Ang na-experience ko lang po, nakapasok po ako sa robotics room sa NCF Bed Campus. Mm. Ano po, nakita ko po kung gaano ka-high-tech yung mga ini-invento po nila doon na mga projects on the robots.
0: Mm.
1: Tapos nakita ko rin po yung mga members ng club na Activus. Mm. Yun po yung ano, member of students or club of students na gagawa ng mga projects and robots. Tapos sumasali po sila sa ibang competition po. Tapos I find it really impressive po kasi nakikipagsabayan sila sa generation po natin ngayon na more on technology. So parang nakaka-proud din po yun na nakakasabay kami in
0: na-try nyo na ba?
1: Ano po, hindi pa po namin na-try kasi natatakot po ako maano. Subukan baka po masira ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung ibang students po na part ng club na yun, natatry na po nila. And nakikita naman po namin yung progress. No?
0: Nakakapasok kayo dun sa laboratory na kung saan ginagawa yung mga robotics.
1: Opo, sa NCF Bed Campus po, dun po kalimitang ginagawa po yung mga projects nila. Mm.
0: How about yung kauna-unahang humanoids na nakita nyo na?
1: Nakita ko po yung humanoids dun po sa FB Facebook Live po na pinapresent po yung humanoid. Tapos, nakaka-impress po siya. Tapos parang ang astig po kasi tignan na ang mga NCF.
0: Excited ka bang turuan ka ng first humanoid teacher?
1: Opo.
0: Bakit?
1: Parang napapaisip po kung paano niya po ako tuturuan and kung ano po yung matututunan ko rin sa kanya.
0: Ah, okay. So, paano kung dumating yung panahon na, okay, nagsabi na ang management ng NCF na gamitin natin yung pinakaunang humanoid teacher. Ikaw ba willing ka na ang teacher niyo na ay mga robotics?
1: Kung ako po ang papapiliin, siguro dun pa rin po ako sa tao, although yun po yung pinakauna. Mm-hmm. Kasi
0: hindi ka, kasi advanced na kayo ng technology. Gustong ipakita ng NCF na, hey, ganito na kami ka-advance, ganito na yung NCF. Kaya gagamitin natin ang first humanoid teacher para makita ng buong Bicol na ang nagka-college is may robot ng teacher.
1: Kung yun po
0: hindi
1: yung,
0: ka ba proud na ano?
1: Ang proud NCF? Po ako kung yun po yung ano, yung mangyayari na ipapakita sa buong Bicol talaga kasi yung talents and creativity ng NCNs napapakita po doon.
0: Mm-hmm.
1: And siguro gusto ko rin po maging testament kung gaano kaganda or ano yung experience na humanoid teacher yung magtuturo sa inyo.
0: Baka dumating yung panahon, yung boyfriend mo, humanoid na.
1: Ay, hindi naman po.
0: Mai-imbento na sa Naga College.
1: Baka nga po.
0: Oo, first boyfriend mo is a humanoid o robot. Malay mo.
1: First boyfriend, humanoid.
0: How about you, Iha?
2: Siguro po ako yung pinakaunang culture shock ko po sa NCF. Freshman pa lang po ako. Nagawa na nila akong ipakilala sa mundo ng inobasyon.
0: Mm-hmm.
2: Yun po. Kumbaga, nagsimula po kami sa maliliit lang na hakbang. Mm-hmm. Dito sa maliliit na impormasyon tungkol sa robotics, sa modern technology, talagang itinuro na po nila sa amin. Kasi
0: na-try nyo na ba yung virtual reality?
2: Hindi pa po. Pero I find it very impressive po. Kasi parang piniprepare na ni NCF yung mga estudyante para sa future careers nila and sa modern technology, sa robotics. And syempre po sa amin, isang malaking pribilehiyo na po yun kasi sa mga high school student, lalong-lalo na po sa mga high school student, bibihira lang po magkaroon ng oportunidad na matutunan yung patungkol sa teknolohiya po.
0: Pero alam niyo ba na ang NCF yan ang pinakaunang mayroong virtual reality laboratory?
2: Kasi kumbaga yan po yung pride namin eh. Yun kaya, yung talagang maipagmamalaki namin.
0: Hindi mo pa na-try?
2: Hindi pa po. Pero
0: excited ka bang matry?
2: Sobra po. Kasi kumbaga lahat po kami gusto naming matry. Pero may mga ginagawa pa rin po kasi na talagang may i-improve pa, ganyan po.
0: Mm-hmm. So kung halimbawa tanongin ka ng ibang mga student from other school, paano mo sasabihin na, oy, ganito na kami sa NCF, meron na kaming virtual reality laboratory, may mga robotics equipment na kami, baka dumating yung panahon na yung NCF may first ay humanoid teacher na.
2: Sa totoo lang po, nasasabi na rin po namin yan sa mga barka, sa mga friends namin, kasi po, gaya nga po ng sabi ko kanina, talagang maipagmamalaki po yun ng NCF. And syempre, kami pong mga estudyante, talagang gusto po naming ibahagi sa iba. Kasi syempre, gusto din naming makita, maranasan at matutunan din po nila yung patungkol nga sa robotics at sa modern technology po.
0: Ikaw, Iha, anong masasabi mo? Ikaw?
4: Yes po, nakagamit na po ako ng robotics equipment during nung sa performance task namin sa grade 6.
0: O sige, pakishare mo nga sa amin.
4: Ang sobrang nakaka-excite po siya nung the time na nalaman ko na gagawa pa po kami ng robot out of Legos, magsisimple ko din po kami. Like parang, wow, ganito na pala yung NCF ngayon. Like may natuturo na palang ganito, like na-advance. At saka that time nung na gumawa po kami noon, sobrang cool niya po kasi like nagsasalita po talaga yung yung parang ganun po yung boses niya, kaya po natatawa po ako. So yun po yung experience ko. I love how NCF is so advanced these days. It's a good thing na may offer na po sila ng robotics program. So, yung mga interested po sa robotics, dito na kayo sa NCF because NCF offers robotics program and many more.
0: Okay. Ikaw, Iho, kumusta? Na-experience mo na ba?
3: Ako po, personally, unlike Kayla here, hindi ko pa po talaga na-experience. Pero nakikita ko po yung robotics team and yung mga students na willing po matuto kung paano mag-program or mag-code po ng robot. It really shows how NCF really wants us to be innovative and wants us to expand on our imagination. Mm-hmm. So, ako po kasi, nung bata po kasi ako po yung tipo na nanonood po sa YouTube yung mga hacker po na video, yung mga ganun po. Mm-hmm. Yung parang, paano po mag-hack ganito, ganyan? Paano po mag-coding dito sa Python, sa Cobra, mga ganun po.
0: Baka maging hacker ka someday, ha?
3: hindi po.
0: Hindi naman.
3: Parang interest ko lang po talaga siya nung bata ako. So, yun po, parang na-ignite rin po yung inner childhood ko po dun sa thought na meron po yung NCF na ganun. And speaking of robotics po pala, sa grade school, meron na rin po silang subject na tinuturo po na programming sa simple coding po or programming po para sa mga robot. And also dito po sa Tech Pro Track dito sa NCF is nagtuturo rin po siya ng robotics rin. So kung mahilig sila sa, yung mga nanonood po sa atin is mahilig sa robotics or kung gusto niyo po yung anak niyo is ma-expand yung imagination. So NCF really has the subjects or the opportunities po para sa mga anak.
0: Yung mga mahihilig, di ba? Mahihilig sa mga robotics, pwede nang i-roll nila yung mga anak nila.
3: Opo.
0: Kasi marami naman talagang medyo ang technology ngayon medyo advanced na, di ba?
3: Opo.
0: Oh, okay. So, kila rin ang NCF sa pagiging compassionate. Kwentuhan nyo nga naman kami kung ano yung experience nyo. Kwento nyo sa mga listeners, sa mga viewers. Kahit medyo nagiging advanced na, kilala rin ang NCF sa bilang isang compassionate school. Kayo, anong na-experience nyo?
1: Ako po, since medyo hindi naman po kami ganun ka-yaman. Compassionate po sila pagdating.
0: Pero mayaman ka.
1: Ay, hindi po.
0: Ay, bakit? Hindi naman kami ganun ka-yaman. Di ibig sabihin nun, nasa stage ka nung mayaman.
1: Hindi po, garoon. Ano lang po, Sakto lang.
0: Sakto lang. Oh,
1: humble lang.
0: Oh. Oy.
1: Ano po?
0: Oy, GM ha, meron ka pala ditong sakto lang oh. Sige.
1: Ano po? Compassionate po sila sa education.
0: Mm-hmm.
1: Ano po, para nagbibigay po sila, yun nga po, sabi namin na affordable po yung tuition nila,
0: mm-hmm.
1: yung education nila, de kalidad,
0: mm-hmm.
1: and yung teachers po, nagsiset po sila ng examples mm-hmm. on how to be a compassionate person mm-hmm. po, ganun. Yun po yung mga na-experience ko sa loob ng NCF, kung paano mm-hmm. po talaga nila na papakita yung pagiging compassionate nila.
0: Mm-hmm. Ikaw, Iha.
2: Siguro,
0: paano mo ipapakita, paano ipinapakita ng NCF yung pagiging niyang compassionate school, compassionate sa mga estudyante, sa mga parents?
2: Nagsisimula din po kasi siya. Sa loob ng paaralan, nagsisimula mm-hmm. po sa teacher.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, kung ano yung nakikita ng mga estudyante, talagang gagayahin at may mm-hmm. a-adapt po nila.
0: Mm-hmm.
2: Kaya po kami, kung ano yung nakikita naming ugali ng mga teachers namin, yung pagiging compassionate po nila, talagang na ibabahagi na rin namin sa family namin, sa kaibigan mm-hmm. namin. And dun pa lang po sa idea na yon, masasabi natin na sa NCF, hindi lang basta sa academics, mm-hmm. sa sports, pati na rin po yung pagdating po sa pag-uugali po namin, mm-hmm. may na ibabahagi po sila na pagbabago po.
0: Okay. Kayong dalawa, kumusta? I-share nyo sa amin yung teacher-student relationship inside Naga College. Ikaw, paano ba nakikipag paano ba yung relasyon ng teacher sa inyong mga estudyante?
4: Okay po. So, yung mga teachers po kasi sa NCF, as I said kanina, they are understanding, helpful, at supportive. Pero they are also easy to bond with. So, kumbaga,
0: talaga?
4: Yesterday,
0: nakakabanding mo ang teacher?
4: Opo, yesterday galing pa lang po akong faculty para i-share yung experiences ko this summer.
0: Paano kayo nagbabanding ng teacher?
4: Usually, we just chat po, like ano, magkwekwentuhan po, magsasabi ng, teacher, this summer may tigawa po akong new, may ginawa po akong new hobby for myself. And then yung teachers po, nakikipagkwentuhan rin po sa akin and they listen, kumbaga.
0: Ikaw, Iho?
3: Ako po, naramdaman ko po yung teacher-student relationship po na nagbabanding kami ng mga teachers namin is nung may performance task kami nun sa Earth and Life namin dito sa grade 11. So, may performance task po kami na kailangan po kami gumawa ng sariling garden po na nagre-represent sa section namin. So, kami po is nag-iisip-isip po kami. And since yung teacher naman po is kilala naman po kami, is nakitulong rin po siya kung paano po namin i-form yung garden namin or paano namin ila-landscape. So, dun pa lang po sa parang, di ba dapat dito may gitna, dapat kayo na may semento tapos may plant sa gitna para ma-represent kung gaano kayo nag-grow and yung core talaga, core principles nyo is nag-maintain pa rin kahit gaano kagulo yung section nyo. Dun pa lang po na kilala po kami ng teacher namin, dun po talaga nalaman namin na hindi lang po siya parang teacher sa amin, parang pamilya na po talaga, na kilala talaga kami.
0: Okay. Sige, message nyo na lang sa mga nakikinig, nanonood ngayon, lalong-lalo na sa mga kabataan na interested na pumasok sa NCF para ma-share nyo ano ba ang matututunan nila sa NCF, ano ba yung legacy na makukuha nila pag NCF family sila.
2: Ayan po. So, mga incoming junior high school students po, kung gusto nyo po maging isang kampyon, maging part ng Home of the Champions, be part of NCF po. Marami pong ino-offer si NCF tulad unang-una po, Sports Development Program. Isa po yan sa mga legacies ni NCF. And yung robotics program niya po, hindi rin po yan mawawala. Meron po tayong scholastic program kung saan mas may enhance yung ating comprehension pagdating sa pagbabasa. Meron din po tayong smart ID system para po sa ating safety, hindi po yan mawawala. And yung pinaka-importante po, for as low as 1,000 pesos down payment, makakapag-enroll na po kayo. Sa NCF kasi, Dekalidad ang edukasyon, abot kaya ang tuition.
4: Okay po. So, yung for the upcoming kinder, grade 1 and grade 7, you will get free one set of uniform. And just like Ate Ziana said, sa grade 7 po, may ino-offer na scholastic reading inventory, sports development program, at iba pa. And also, lahat po ng rooms dito sa NCF ay air-conditioned. Which is maganda po para hindi po comfortable po para di tayo mainitan.
0: Hindi ka pagpapawisan.
4: Opo, di po pagpapawisan.
0: Lalo ngayon mainit.
4: At saka, for grade school, they NCF offers robotics program and yun lang po. And that's all.
3: And also po, para po sa mga tulad po namin ni LA or tulad ko po na sakto lang ang pamumuhay, meron po kami dito sa NCF na education programs na LSSIP or tinatawag ring Lasallian School, Lasallian Scholars in Skills and Innovation Programs with 100% tuition fee and miscellaneous discount with voucher subsidy. And meron din po kami ditong ino-offer na industrial technologies, hospitality and tourism, and ICT supporting and programming rin po.
0: Okay.
1: And meron, pagdating po sa academic track, meron po tayong LEAP or yung Lasallian Excellence in Academics Program. 50% tuition fee discount with voucher subsidy po. Dito po yung mga arts, social sciences, and humanities, yung STEM, business and entrepreneurship, and yung sports, health, and wellness. And most of all po, lahat po na nabanggit nila, nasa NCF po lahat yun. Kaya sa mga parents po na nakikinig or nanonood, kung gusto niyo po matutukan yung anak niyo sa pag-aaral, may supporting environment and welcoming environment, NCF has it all po. And as we all said, be future ready, be a game changer, and be an NCN.
0: Thank you very much, NCF student. Umitagahanga ka, LA, ho. I know LA, she's a very passionate and dedicated student, role model, and empowered, really a pride of NCF.
1: Sino po yan?
0: Wag ko daw sabihin.
1: Ay.
0: Okay, thank you very much, student.
1: Thank you.
0: Good
1: po.
0: Luck sa inyong studies.
1: Thank you po.
0: Thank you. Okay. Thank you po. Commercial muna kita. Chan, mabalik ang sutuyang programa.
5: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
6: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
7: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
6: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
7: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
6: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ng lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle,
9: as in Land Transportation Office. Pag nasa auto kita, dapat kakambalta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi kayo ni magiging panatag ang satuyang pagmamaneho as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Maging kalmado lang sa tinampo. Maging alerto as in relax lang kita sa pagmamaneho. Urog na sa mga agihan nin mga pedestrian. Tawan taponin buwelo ang mga naglaralakaw as in mabalyo, lalo na ang mga senior citizen, PWD, mga babae, bados as in kaakian. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dapat marigmat kita sa gabos na oras, urog na sa mga matawong lugar na may mga kaakian, mga eskwelahan, simbahan, as in mga lugar na may okasyon o kasiributan. Regular po kitang maghiling sa side mirrors as in pawilohon ang mga mabaralyo antes kita magsiko sa intersection. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras ko niyan, mga tugang, alas 9:06 din na pag-aaga. Ang oras pong ini, mga tugang, darapo yan sa tuya, kan... Dala po sa tuya, mga tugang, kang Bicol Petroleum. Ang Bicol Petroleum, mga tugang, authorized seller kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng digalidad na produktong petrolyo mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nasisiguro na maasahan ligtas at digalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa rayon na Bicol. Sukol asiman kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum Gas Station, may kabuuang 28 gas station sa buong rayon ng Bicol. Matatagpuan sa mga lalawigan ng Camarinesur, Albay at Sorsogon. Daraman po ini sa tuya kan Rupali Motorcycle, si mga naghahanap po ning mga motorsiklo. Diyan na kita sa Rupali Motorcycle along Panganiban Drive, Naga City. Daraman po ini sa tuya mga tugang Kanchera de Avalon Traveling Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Tierra de Avalon Traveling Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit valid until 2028.
9: Aramon ang mga regulasyon manunugod sa tamang pagmamaneho, mga kasuguan asin mga pagirumdum sa tamang paggamit kang tinampo, magdangog sa programang LTO On The Go. LTO On The Go, programang madiskutir sa road safety traffic rules and regulations, penalidad o multa sa mga traffic violations. Kasabay naman ang mga tips sa paglikay sa mga aksidente sa tinampo. LTO On The Go. Kada Biyernes, alas 9 sundong alas 10 nin pagkaaga, kaibahanan sa indong mga amigo sa Land Transportation Office. LTO On The Go. Digdi sa 105.5 RGFM. Radyo Guapito. LTO On The Go.
0: Diyos maray na aga mga tugang, liwat po ang programang LTO On The Go. Duwang simana kami din nagkahibahan ni Derek, kaya... ngunyan na lalabo-labuhon ta po ang mga issue about pertaining sa mga queries sa mga issues o mga kahaputan, mga announcement, manunugod po sa Kalakawan kan Land Transportation Office kang nakaagi pong duwang semana may mga nangyaring road crash and makamurumundo takadakli motorsiklo, ha? motorsiklo, eh, ang pinaka-latest po kang sarungal daw dyan sa Kalabanga. Banggaan ni motorsiklo, dahil ko maintindihan kung taano ta hiwas-hiwas na kantinan po, nagbabanggaan pa. And yan, itong latest, hindi sa may San Fernando. Although ito po, Sarong SK Kagawad na taga Mayaw Payawan, Milaor, nagdarinas po at mahal na si Tinampo. Pag simplang niya, nakaapon siya. Ang problema, tamay kasabata na jeep, nakairaron po si hawak niya. So, yun po ito ang reason kung tano ta amay pong binumanin buhay. Kaya, ngunyan, kaya po igwapirin kitang katuwang para pagirumdumon ang mga kababayan ta on road safety. Ang pinakang purpose po kang programang ini, mga tugang, LTO on the go, dahil po sa satuyang road safety. Ang iba man kaya talagang medyo nalilingaw. Alright, liwat po mga kaibahan, tango niyan, ang satuya pong partner sa satuyang programang LTO on the go. Kaibahan ta po si Brooke. Brooks, good morning.
10: Yes po, good morning po. Good morning sa gabos na nanginginanyog and sa gabos po na nagdadalan sa Facebook Live kang Asintado and LTO on the go.
0: Okay, nakakaara ang Barabas po, Brooks. Ay.
10: Pasensya, day kita naka...
0: yan ang mayok kami ni Ed ng mga araw kaya ng mga Barabas. Ay. nakakaara ang bigote sa kabarabas ka niyong lalaki niyo. Anyway, so Brooks, ano ang mga announcement? May mga bago bang announcement ang satuya pong opisina para sa satuyang mga kababayan? May mga policies na mga bago o anong mga pwedeng maipaaram ta sa satuya pong mga motorista?
10: Yes po, actually po, almost the same lang with our extension ka ito when it comes to registration and license, same lang po. Yaon lang po kami rin yan sa face kang talagang pinapaigting mi po si road safety education. Kasi iyo po yan si nahihiling ming cause kang usual na road crash iyo na nangyayari. Si education sa sarong driver and disiplina kang sarong driver. Nasa face po actually kami ngun yan kang sarong OPLAN, which is the OPLAN Balik Eskwela. Ang goal po kani is ma-informaran, magpuon kita sa mga, ang road use, pag sinabi ta po kayang road users, bako lang ining mga driver. So gabus po ining road users na
0: si gabus na nagagamit yes ng tinampo.
10: Eventually ining satuyang mga estudyante, ining satuyang mga kaakian, eventually makuroyan ning auto.
0: Correct.
10: Madrive yan. So
0: makuro ang lisensya.
10: Yes po, makuro ang lisensya. At an early age, ma-informaran ta na sinda, magkaigwa na sinda ning proper education when it comes to road safety sa tamang paggamit ning kalsada.
0: Mayo lang kaya bagang nagigibo ning law na garog gibuhon ng part kang curriculum ang ano yan, ang driving ano.
10: Actually
0: ang,
10: pa kita dati itong yun ani pin sa
0: Garo mag garo baga tabi Brooks yes, na magaro maging mandatory na. Kasi eventually ini mga estudyante tama ka ha. Eventually ini mga estudyante ngon yan magiging mga road users ini, di ba?
10: Yes po. Yes,
0: magiging
10: po.
0: Mga driver ini. Oh, di yes, ba? Yes
10: po. Igo po kitang inigibo dati every year lagi po pirmi po kitang naiimbitahan. Kang sa strat itong students today, road users tomorrow. Iyo po yan si program kanto na i-informaran ng mga students. Hanggang ngayon po, araw ganing OPLAN Balik Eskwela, kahit nga ni po, bako kita nasa OPLAN Balik Eskwela. All throughout the duration po, kang pagklase, pirmi po kaming naiimbitaran sa mga sa mga schools, lalong-lalo na ining mga secondary kasi itong mga madali na magawa ang lisensya kasi as early as 16 years old
0: okay.
10: Pwede ka na magawa ng student permit pero dawa yan data manggiraray pinapa kumbaga sineset aside na magkaigwa ng proper education dawa po itong mga mas hubin mga lower than 16 years old kasi po sinda din po itong nagagamit ng tinampo and then eventually matatak yan sa isip ninda kung anong nahihiling ninda kung paano ang tamang pagmaneho.
0: Okay. Dey, ang gusto kong sabihin ito bagang ano yan. Garo maging parte na kang curriculum kang sarong estudyante na dai ka makakagraduate.
10: Okay.
0: Dai ka makakagraduate. Dai ka makakapwedeng maka saka sa stage without ano yan, at least sa ano yan sa sarong aliwa sarong sarong course, halimbawa ng accounting, at mag-agi ka ning sarong SEM on driving and road safety. Number one yan itong road safety.
10: Mag-suggestion yan, sir.
0: Diba? Bakong driving course. Kasi pwede yan itukdo kang mga driving school. Ang importante naman, tabi, Brooks, itong road safety.
10: Apo.
0: Yan ang pinaka-importante.
10: Yes, yes, yes.
0: Oo. Kasi ang pagmamaneho, madali lang.
10: Yes.
0: Ang kasi pwede yan itaw kang mga driving school. Pero itong inaapod na disiplina.
10: Itong disiplina po talaga. minsan kaya ang nangyayari pa, dayman sa pag-ano, ang minsan na nangyayari is sinugo ni mama, sinugo ni papa, magbakal. Sinugo man lang ngayon ako, ay araman ng takang magurang na ba yung lisensya. Data na po pagsugo.
0: Itong arugatong nangyari sa Kalabanga, 15 years old.
10: Okay po.
0: 15 years old, nagmotor, mayong license, mayong protective gear, itong helmet, crash helmet, everything nakaipuhan na protection sa hawakan sarong motorcycle rider, mayo siya. Mayong lisensya. I don't know pa si motorsiklo kung naka-registro. Lalo na baka broke dyan sa mga pwerang mga lugar. Ayan,
10: ayun po, ito mga mahal. Actually, ako po sin saro sa mga nagpuon, nag-OIC po ako sa saro sa mga hararayong lugar sa Bicol, which is Katayingan, Masbate.
0: Nadistino ka sa Katayingan?
10: Iyo po. More than 2 years po ako dumain. Sa Katayingan, Masbate. So, ang mga tao may hiling mo man, very appreciative man sinda. Pagyaon ka na, pag na-informaran mo sinda, o yung importansya kang helmet, mapuon na kita maging
0: stricto. Taano tamay crash helmet?
10: Taano, oh yan. Mapuon na kita maging stricto. Ano lang ang allowed? Actually, pag abot mi duman, pag stricto mi kang helmet, nag-boom pa nga ni si mga business.
0: Wow, totoo yan,
10: Opo, tsaka ang tao kaya, once, ang ano talang kay kaipuhan talang talaga, is information dissemination. Ma-instill ta sa inda si knowledge na kung ano ang importansya talaga kang helmet, kang safety, kang ginagamit ta, na bako lang siyang pang-iwas sa dakop kang LTO.
0: Ngayon. Yeah. Ang iba, nagyayari kaya ngunyan, ang helmet, ginagamit na nga ni makaiwas sa dakop kang LTO.
10: Yes po.
0: Bako,
10: yes po.
0: Dapat ang mindset na po, ang helmet, protection sa satuyang payo. Ta ang, dahil naman ma-avoid, minsan, iguaning mga, yan, may mga accidenting araw ka yan. Pero at least, kung may crash helmet ka, igwa ka ng protection sa payo. Yes, dapat po. Nga ni Kembaga, igwa ka pa ng mga...
10: Yes, may mga pads pa po ika. May shoulder, may protection ka, may
0: especially ka. Kung ma-drive ka sa National Highway.
10: Ako po kanto, actually, nagmumotor ako pag mapamasbate ako. So, pero may akong...
0: Ayo, kompleto.
10: Maroro ako, tapos pagbaba ko ng roro, mabiyahe pa akong mga almost 2 hours pa pasiling.
0: Nagmumotor ka lang ganyan?
10: Nagmumotor lang po ako. Mas ano eh, mas barato.
0: Oh, mas barato.
10: Mas barato sa Maroro and then magayon po kaya ang agihan, gilid kang dagat. So at least may experience mo masyado. So iyo po 'yan. And also po Sergio Garo magayon balikan tangon yang giraray kasi ang usual na nahihiling ko sa mga road cars lalong-lalo na si mga four wheels ang perming cost na nilalaag is mechanical failure.
0: Taano?
10: Yan ang...
0: Ayun, pinakamadali.
10: So, mas maray siguro kung makakuha kitang image po kato, sir, itong blow baguettes, baga.
0: Oo.
10: Itong garo, ano siya?
0: Iningadaw nito third. Oo.
10: BLOWBAGETS. Ito yan, kung ano ang kaipuhan mong i-check. Itong dinisgasta yan kato, sir, Joe.
0: Son, paki, ano ba daw tabi, son?
10: Igwa po, dawa i-search mo sa...
0: Anong pangaran?
10: Blow Baguettes.
0: Blow Baguettes.
10: Sige daw.
0: BLOWBAGETS. BAGETS. Blow Baguettes.
10: Garo siya, yan ang acronym na ginagamit para i-check mo kung ano ang mga kaipuhan mong i-check before ka magpadalagan.
0: Before na magpadalagan.
10: Before ka po magtagan.
0: Na-discuss na yan eh.
10: Oh, garo maray kayo, Sergio, balikan ta. Yan ang dahil nagigibo. Kang kada nagmamaneho ko niyan para dahil sinda pwede magsabing mechanical failure.
0: ang mechanical failure kaya yung pinakamadaling sabihon pag
10: nawaran preno, nawaran kung ano
0: nawaran ng control
10: ano nga yan
0: may mechanical ano trouble kaya
10: yes
0: niya,
10: po yes
0: ano.
10: Po
0: okay
10: so, ang ano hunta kung
0: ano lang
10: ano ay ko
0: na po o yan yan blow baguettes o yan na po o ni po sa 10 bagay to check yes. before you drive 10 things to check before you drive yan ako yes, ako ang pinakang ano ko talaga kayan ano yan na pinaka talaga ugali ko kayan is check the brake fluid.
10: Yes.
0: Ayan, oh, ayan, oh, yan oh, ang pigiling ko. Tapos, aday, guma muna. Bago ako ma, ano kayan, Brooks, hiniling ko na ng guma. Hiniling ko ang guma. Then, hiningon ko si brake fluid, kunin ko pa. Oh, tapos, si radiator.
10: Yes po. Ako, medyo, ang gamit ko niyan, medyo luma-luma naman na auto, kaya ma-check talaga kayan every time. Every time na mahali ako. Tsaka, hassle man daw sa sadiril mo, sir, kung maghali ka. Pag-abot mo sa katawan, may hiling mo flat pa lang. So, dawa ika. Po.
0: Okay, sige. Saro-saroon tayo ning blow baguettes
10: yes,
0: checklist. Ini po itong mga bagay na tinatandaan ta. Before you drive, o bago ka mag-drive, lalong-lalo na kung medyo harahalawig po ang sa imong destinasyon. Sige, Brooks.
10: Sige po. Ang pinakainot po sa blow baguettes is letter B. So, ang pinakainot, you have to check your battery. Ano yan? Kung mahilingon mo duman sa mga terminals, kung may corrosion, minsan mahilingon mo yan may puti-puti. So, iti-check mo po yan. You have to make sure that your battery is charged and proper cable na dapat nakakonect sa kada terminal. So, and next po, check your lights. Ang violation po, ilaog ko naman kapag ikanada ko na mayong dawa sarong ilaw that's 5,000 pesos.
0: Okay. Ah, talaga.
10: Magbakal ka na lang ning bumbilya. Kesa ma
0: well, ang bumbilya po ano man lang yan, garo na sa
10: 250
0: to 300 din.
10: Bakal ka na lang bumbilya kesa magbayad ka ning
0: 5,000 pala niyan.
10: 5,000 po, that's defective accessory.
0: Halimbawa bagang ngayon, ano yan? Si sa di ang ano baga ang ano to itong ang
10: plate.
0: Plate.
10: Pati po ang ilaw, ang plate light. Pag mayo ka po ng plate light, that's also a violation.
0: Ay, pundido si sa likod ko.
10: That's also a violation.
0: Talaga.
10: So, kaypuan po kaya visible ang sa tuyang vehicle plates. So, yan. Sa lights po, always check your lights. Reverse light, brake light, very important. Isingit ko naman po si pinaka-importante dahil po maglaag sa atubangan ng vehikulo o ng motorsiklo ng any color other than si white or yellowish na headlight. Kasi pag naglaag ka po dyan ng pula, huhunaong kang kasabatan mo, lubot yan or sorry.
0: Buntot silikod, yan. Silikod kang auto.
10: Silikod yan kang saro pang auto.
0: Okay.
10: So, dahil yan maiwasay mo. So, mabanggaan ka mo. Kasi huhunaon niya.
0: So, dapat white and yellow.
10: Yes. Kasi para headlight talaga ang hiling niya. Pag pula ang nahiling niya dyan, huhunaon niya, buntot yan kang kasunodan niya, hindi siya maiwas. So, yan one cause po yan ning road crash. And then, oil. So, you have to check engine oil. So every time siguro pag mabakal kita ng auto yan ang very important diamond sa pag
0: saro pa yan sa pag-check ko pag engine oil.
10: So po check ta gabos engine oil ang transmission transmission ako ani nanoodan ko naman lang yan kaya nag-ara-auto na ko na, actually nanoodan ko siya pag nararaot na pag ano dito din na nag-aandar ma-check ang mekaniko sasabihin na sa imo ay
0: sir
10: ini po nga yung transmission oil mo maana ay kaya pala niya ako daw i-drive ko dahil na nag-arangkada yan kanti mga araw kang panahon eh, mga based on experience and then water check ta po kung may tubig. Not just actually si tubig ta bako lang po in para sa radiator check ta din itong sa
0: wiper yan
10: kasi minsan po very important pag may nag-ati
0: dapat
10: maanuhan ka malinigan mo po tulos and then you have to check your brakes especially kung ika ang harong mo na sa upper barangays kasi pwede mag-slide pwede magano ang brake ta.
0: Iyo ta kung aliwa hali ka sa taas pababa ka siyempre.
10: So very important yan. And then ang gas air kang ang pressure kang sa tuyang mga gulong. So we have to check that po.
0: Dapat parantay pati ang hangin, itong opo. Duros.
10: Opo. Actually, makaka-apekto pa po yan sa fuel consumption.
0: Ah, talaga? Pag day pararehas.
10: Pag day ayos, yes po. Makaka-apekto pa po yan sa fuel consumption.
0: Paminsan kaya baga ngayon, si Balyo ngayon guma, 25, si Balyo ngayon, baba. So, nakaka-apekto.
10: Nakaka-apekto po ang fuel consumption, ang butog, saka ang ano po, pressure kang sa tuyang tires.
0: Okay.
10: Gas.
0: Gas, oh, yan.
10: Masakit po ko niyan mag-check ng gas. Medyo
0: mahal.
10: Mahal. Dawa day na nanting i-check. medyo mahal-mahal ang gas.
0: Kung gusto po nito medyo bara-bara to, diyan sa Bicol Petroleum.
10: Ay, good morning po pala kay Sir Jason and Ryan Pera of Bicol Petroleum. Yan, gas, i-check ta po. And then, engine, kung bako magitang mekaniko, usually may hiling mo man yan sa dashboard mo, panag-ilaw ang check engine mo.
0: May nag-check engine.
10: Day mo na muna, i-drive.
0: I-drive mo, pasiring sa shop.
10: Pasiring sa shop. If ever nag-under ba, i-drive ta po, pasiring sa shop. Yan, and yung tires, okay, check ta po yung tires ta kung okay pa. Day na po pag ipirit si mga kalbo. Pag mga kalbo na.
0: Ang guma palan, Brooks, ngunyan ko lang na, ang guma palan, may expiration.
10: Igwa po, actually may nakalaag po siya.
0: May expiration pala yan.
10: Opo, may nakalaag siya sa ano sa goma mismo. Alam lang, yaon yung digdi.
0: Dahil palang pwede itong ano yan, basta i-istakon mo ang guma. No? Dapat palang, kasi may ano lang siya eh, may expiration siya. Ngunyan ko lang naaraman na ang guma palang, igong expiration. Mga pirang ano yan, Brooks, sa pagkakaaram nito sa LTO, pirang years ang expiry date kang sarong guma.
10: Nakalaag po 'yan sa tires.
0: Sa tires
10: lang po.
0: Okay.
10: Sa manufacturer kaya.
0: Pero ang common na ano 'yan, common year na pwede mong ano ang guma bago mag-expire, bago mag-iwan ng expiration date. Anong
10: actually nakalaag po digdi sa ano eh, sa binabasa ko you have to take initiative and change vehicle tires every 6 years.
0: To
10: diffuse a potentially dangerous situation. Mm-hmm. So, yun po ang nakalaag. Actually, sa manufacturer po, nakalaag din. Itong last two numbers refer to the year of the tire that was produced.
0: Mm-hmm.
10: So, a week and ano, pag nag-healing ka po sa tires, may ano po yan, may nakalaag yan. After katong may nakalaag yan ba 4921 49th week of 2021 so mahiling mo po kung anong year si tire na
0: si tires,
10: tapos dumana po ikaw
0: mabilang
10: mabilang years
0: pero normally ang guma ang lifespan niya pera bago siya ma-declared na expire na mayo
10: sa muya kaya pigihiling mi man po Sergio si ano eh si talagang si capability kang gulong.
0: Ano yan kamo sa LTO nakakapagsabi ba kamo kung ininguma ngaya safe pang magdala o safe pang gamiton uday depending on the ano yan itong hibog pa kang ano
10: sa tuya Sergio may
0: sa tuya ano sa mata
10: may hiling taman yan personally kung pod na talaga ang iba kaya diyan.
0: Ang iba kaya ruluwas si
10: ang thread ruluwas na itong mga
0: itong ano, mga ply.
10: Opo, ruluwas na tapos.
0: Ruluwas na mga ply ngayon. Ay, pwede pa ngayon. Ang Pinoy baga. Pwede pa ngayon. Sambulan pa ngayon.
10: Yan po ang usual na nangyayari. And ang problema po kaya, ang makatakot kaya yan is pag sumabog habang kaskas ka.
0: Oyo.
10: Sumakos po yan ng yun na yan sinasabi.
0: Especially ang mga two-wheel.
10: Yes po. Yes po.
0: Especially ang mga two-wheel
10: vehicle. Makatakot 'yan. Kung kaskas ka tapos biglang masabog. Actually nakaka-apekto din ang subago sinabi ta si air, si tire pressure niya. Nakaka-apekto din po ay ang tire pressure niya.
0: Pag sa ano 'yan sitong hibog or nipis kang goma.
10: Yes. Kung sala po kaya, kung masyadong inflated man, dahil pantay.
0: Oh. So, yan pa lang kaya ano yan, Brooks. Nauublong pa lang siya.
10: Yeah, po.
0: Oh, di ba?
10: Saka pag di po aligned ang sa imong
0: correct. Si alignment pa kang gulong. Kaya baga o ipawil align mo lang yan. Yes, ang inas niya kang gulong mo, parehas.
10: Yes po, yes po.
0: Kaya paano mo nga kaning will alignment?
10: Yes po. So, isaro pa po yan. Isaro pa po yan sa reason. Kung taano, nagko-cause ng road crash. Tapos, most importantly, Sir Joe, ini pong letter S.
0: Okay.
10: Ang kaipuhan mong
0: ito. Yan. dapat i-examine mo ang sadiri mo. Nasa kondensyo ka ba? Lay ka ba tungka? Makabang yes, minamati? Ang mata mo ba is, ano yan?

0: Yan si actually di ko aram kung di ko pa nahiling si police report katong I'm not sure if it's Innova na itong biglang kinakanseling niya
1: kang bus. Kang bus o
0: pwedeng ang possibility na tungka na nakabig niya. So iyan kaya ako pag tungkaon ako na nagilid ako, naturog na lang anuman ko mag-iriwa.
1: Inibagang ano bo? Inibagang Dave Brooks. Inibagang sa San Fernando yan na yan island yan.
0: Ay, yan sa
1: taong. Anapod gani. May apod sila kaya sa San Fernando. Yang pedestrian apod din na kaniyan. Pedestrian ano siya apod gyan na 3D? Pedestrian ini sa San Fernando, itong island dyan. Bako, iguan sila apod kyan, pedestrian, nasa puro kandila ako, pambira talagang dila. Iba na naman sinaano kaniyong, ano to si apod ganison, pedestrian refuge. Ang apod nila kayan is pedestrian refuge.
0: Kumbaga dyan nagtitiripon ang pedestrian bago mag-value.
1: Ibig kaya baga alakbang siya.
0: Alakbang. Okay,
1: almost okay. Garo mga four lanes. Yan, San Fernando yan. Ano. Ngunyan, nila ganing pedestrian refuge ta naging ano yan, Kato Brooks. Permi dyan may nagagadan. Ta karaskaso ng auto dyan.
0: Eyo po.
1: O, dyan sa may tungod kang munisipyo baga sa pinakasentro. Di karaskaso ng auto dyan, karaskaso ng motor. Especially motor. Naipati nagmiminor ang motor dyan.
0: Siguro po ang Marikan Sergio, dagdagan taning safety precautions before kita makaabot duman sa...
1: Itong
0: pwede po. Oh, pwede.
1: Ano po nga?
0: Itong corrugated.
1: Pag medyo turutong ka talaga.
0: Pag mata ka talaga. Tapos medyo larang kawan.
1: Taka niyo maglaragatong. Diba? Tako makilagan. Dahi ano talaga yan ha? Kanto. Kan mayo pa yan pedestrian refuge na sinasabi ninda. Common dyan ang aksidente. Motor.
0: Kasi karaskason po.
1: Karaskason si motor, biglang may nabalyo. Kasi may atubangan baga is municipal building. Sa balyo is market.
0: Okay po. Ayo, perming. May nag-aaragi.
1: Market. Tapos siya na dyan si mga tindahan, igwa dyan yung mga ikumabalyo, baralyuhan yan.
0: Yes po.
1: Perming
0: yes
1: dyan, igwa po ning nagagadan takong karaskason, o ngunyan, nilagan kayang pedestrian refuge. Ngunyan, mostly, bako man gabos, pero mga almost 90%, pag hinapot mo, pag nakabangga dyan sa pedestrian refuge, ang common na sinasabi sa police is, sir, napaturog ako. Lalo na mga darakula.
0: Mga darakula. Oo. Diyan perming kaya din yung
1: permian pigira. Permian pigira, hay.
0: Iyo po. Daradagdagan ang pinaka, for me, personally, sir, mas maray siguro madagdagan ta ang
1: mga ilaw.
0: Mga signage. Before katong pedestrian refuge. Ang purpose talaga kang pedestrian refuge is garo safeguard kang mga
1: nagbabalyo.
0: Safety kang, dahil nga ni sa dakula ang tinampo. Saka at least din mahiling din kang incoming vehicle na iyan dakol pedestrian na nagbabaral. So iyo po talaga si pinaka purpose kang iyan pedestrian.
1: Saka ang nahiling kulang diyan iyon na garo bagay itong mga early warning device na sa iriinutan kan igwanin pedestrian refuge dapat ma-slow down ka. Ang nahiling ko lang diyan naging problema kan DPWH. Dainin da pigla ganan ning sa Manila baga may mahihiling ka Brooks na dakulaon dyan ning itong mga letters, mga arrow sa tinampo. Tapos iyan pati yung mga pintura kayan haluyon mainas. Ang iba man kaya basta mapinturahan lang madaliyon mainas, perang bulat agi-agi dyan ka mga auto mawawara na. Pero ikaw baga sa Manila na itong mga pintura na dawa, taon na ang nakaagi, dahil pa siya naiinas. Alibawa itong dakulaw na slow down. Kung driver ka, mahihiling mo yan eh.
0: Ayan po.
1: O, diba?
0: Yung mga pavement markings po ang
1: ano apod yan?
0: Pavement markings.
1: Pavement markings.
0: Yes.
1: Ayan po. Darakulaon ang...
0: Saka kung bus ka, hiling mo tulos yan eh.
1: Oo. Kasi
0: darakulaon.
1: Elevated ang bus. Diba? Mahihiling mo tulos. Tapos itong sinasabi mong garo-corrugated na

0: ano yan, itong sa tinampo na mapapagmata ka talaga. Pati pasahero na mapagmata.
1: Pag medyo haralang ka, minsan kaya luma naman eh. Haloy naman ng ilaag. Medyo ano na siya. Dahil na siya masyadong mati. Ang usual na ginigibubaga kang mga nagdadrive, pag nag-aagi dyan, kas-kasan na kaya, tanganin din na kaya mamati.
0: Ngunyan, apera kayo ni Brooks, ang mga basis ba is mandatory na sa inda na igwa talaga ng ito pong, speed limit?
1: Yes po. Nasa Republic Act po yan, itong speed limiter.
0: Sa mga bases. So, dapat gabos ng mga bus, igwa kayo ng speed.
1: Yes po, may speed limiter act po kita sa required po sa inyo.
0: Ang pinakang maximum na pwedeng speed nila is 90? Tama?
1: Brooks, actually 80? Po, 80 po. Eh,
0: 80?
1: Sa mga buses and trucks na. Actually, ang truck mas hababa pa. Pero sa buses po, 80 po.
0: 80
1: po. Apo. Okay. 10916 po itong Road Speed Limiter Act, Republic Act po siya. 10916. So it mandates the mandatory installation of certified speed limiters on public utility vehicles.
0: Kung may bus na mayo kayan, that's violation.
1: Yun, chili, yes po. Nakalag po yan hindi sa ano.
0: Okay. Sa 9:37, ma-break muna kami ni Brooks at yan mabalik po ang sa tuyang programa. May mga pirang mga kaputan. Ay, tama Brooks, so. Iyo duwang simana kitang Mayo, nagpapalo up na si Art.
1: Iyo po. Actually po, pag break, Sir Joe, may simbag po.
0: Ma-break kami. Pagkatapos po, mabalik kami at dyan. Mapatalastas muna kita. Sige. Radyo Guapito.
2: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kamo medyo pagal na sa pagmamaneho o tungka na dahil sa halawig na biyahe, magpreno ng una as in magpahingalo nin at least 15 minutes sa kada duwang oras na sa indong pagmaneho. Sa paagi ka ini, malilikayan ta ang anuman na rimalaso. Kaya take a break, mga guwapito. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: driver ng truck dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
1: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
2: JLE's Driving Academy
1: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
3: Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety. Traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5. Road-friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
4: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
3: Road-friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ugalion na swabe lang sa manibela, as in dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente, as in pwedeng bawianin buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per ora kaysa kung mapadalagan sana kita ning 40 km per ora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga guwapito. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid nangunaan telepono. and road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kun kargado nin agwa di pataranta. Kaya kun may kargang agwa, pagmaneho palihiso nang una. Don't drink and drive. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Balik po kami ni Brox sa samuya pong programa. Si Janjan Alvarez, tabi Brox, may ano digdi, may hapon. Yes, Sir Joe, ask ko lang, pwede po bang magpa-cancel, pwede pong ipa-cancel si ticket sa mo ang pulis na no driver's license na walat mi po kaya, tapos dahil po tig ako si digital ID ko po, salamat, sabi ni Janjan Alvarez. Pwede ba yan, Brooks? Mm-hmm. Depende ka rin sa pulis. Anong
6: day po?
5: Day.
6: At the time of apprehension po kita, ATTA, at the time of apprehension, dapat maipahiling mo po ang sa imong license.
5: Original, itong driver's license, yes, itong po. Ano yan.
6: Kung day ka po, kung antinikit sa imo no driver's license, pag-abot po kayan sa opisina, ma-downgrade man po iyan sa failure to carry na lang. Which is a lesser violation and lesser ang payment, kang fine. And also, hindi po sa sinabi
5: pero kung ma-produce niya. Kung ma-produce,
6: yes,
5: niya
6: po, si license niya. Pero hindi po sa sinabi niyang dai inako si digital ID, inaako po yan.
5: Oh, okay.
6: Provided, napapahiling mo sa... Dai po, ang dai po pwede screenshot. Itong screenshot lang, dai pwede. Dapat ipahiling mo sa enforcer na nagla-login ka sa portal and then pipindutun mo si... digital ID.
5: Ah, so pwede siya.
6: Pwede po siya.
5: Duman sa ma-login ka sa portal kang LTO.
6: Yes po.
5: Tama,
6: yes
5: ba?
6: Po.
5: Tapos mahihiling duman sa portal si ID niya. Si driver's license niya.
6: Yes po. Okay. Igwad po duman yung image, arog ka ni, paano ko doon ni ma? Hindi, mahihiling ang buong pagkatao ko.
5: Dahil pwede.
6: Arog ka ni, halimbawa, pag sa portal, piling ko na lang, arog ka ni ang portal.
5: Okay, yeah.
6: Okay. Tapos, so, malag-in ka po dyan, halimbawa, ako, ano po doon.
5: Tapos, itatype mo si...
6: Si email. May ano po, malag-in ka muna sa email mo.
5: Okay.
6: Dapat ipapahiling mo po ni sa enforcer na ika naglalag-in. Okay. Kunda eh, day po talaga yan na ako un. Mm-hmm. Day po inaako itong screenshot lang. Mm-hmm. So yan, sign in. Pag naka-sign in ka na po, yan, sign in. Alwas dyan, arog ka ni, pangaran ko. Sign in, alwag yan, alwas. Tapos po, ini po ang pipindutun ta ining sa digital ID.
5: Mm-hmm.
6: Yan po yan, digdi sa very front, nakalaag po yan. Yan,
5: digital ID.
6: ID.
5: Okay.
6: Pag pinindot mo po yan, piling ko na lang sa imo, Sergio, maluwas ang
5: ako.
6: Arugong ko na lang, tahubang ko na lang. Maluwas po ang sa imong image mismo po.
5: Na may picture ka, may picture.
6: Yes po.
5: So inaako yan, dapat ako unyan kang enforcer.
6: Yes po, pero as long as papahiling mo na malagin ka.
5: Si pag-login
6: mo na live. Ta pwede po baga kaya yan, screenshot, edit ta. Iyo man po ni, tatawang ko na ni pagkakataon. Igdi po sa sa portal na ini, kumpleto na po dyan may hiling mo.
5: Mm-hmm.
6: Kung may bihikulo ka po na nakarehistro sa imo,
5: mm-hmm. maluwas na yan dyan.
6: Maluwas man po, digdi.
5: Mm-hmm.
6: So, gabos po, ma-alarm ini kung kaipuhan mo na magpa-register.
5: Mm-hmm.
6: Saka po itong minsan na halimbawa, kadto baga, pag nawaran kitang resibo, mm-hmm. mapa-LTO kita.
5: Mapa-LTO.
6: Duplicate. Okay. Ma-duplicate kita. Di po ngunyan, di mo na po kaipuhan mag-LTO.
5: Di ka na mag-LTO.
6: Di lang po, pag pipindutan mo ang documents mo, official receipt, pwede mo na po mismo, yan, gabos na transaction ko, yaon dyan, kumpira si binayadan ko, pwede ko po yan bukasan.
5: Mm-hmm.
6: Maluwas na po dyan si resibo ko.
5: Si resibo mo.
6: Ayan, may resibo kang transaction ko, si latest transaction ko.
5: So, dyan, pwede mo na siyang ipahiling sa enforcer
6: yes
5: as
6: po.
5: A proof
6: na yes ikaw. Pero digdi po sa resibo, pwede mo na po nang iprint or pwede mo na pang ipahiling. Usually ba kaya, nawawara ngayang OR ko.
5: Mm-hmm.
6: So, dahil ko ngayang aram kong hain, dahil mo na po kay Puan magpa-LTO. Digdi lang po sa portal ta, pwede mo na pong iprint itong official receipt mo.
5: Mm-hmm.
6: And also, itong digital ID, duman na po mismo. Mm-hmm. Saka back-to-back po ito.
5: Mm-hmm.
6: Itong digital ID na pinahiling ko sa bago.
5: Mm-hmm.
6: Bako lang po itong front. Mm-hmm. Pag pig-click mo po ito, Sergio,
5: mm-hmm.
6: digital ID, pag pig-click mo ito,
5: mm-hmm.
6: pati si likod po, kang, mm-hmm. Likod kang lisensya ta, mm-hmm. maluwas.
5: Mm-hmm.
6: So, iyo po yan. Mm-hmm. So, digdi po sa part na day inako si digital ID, I think screenshot po si pinahiling niya.
5: Mm-hmm.
6: Iyo man lang po.
5: Mm-hmm.
6: Hindi man po kay Sir Art.
5: Okay, si Art. Good morning, sir. Good morning, Pading Joe. Follow-up ko lang, Padi. Si Pig, chat ko last program tungkol sa change plate kan sa kuyang Toyota Revo plate number TYA648. Pading Art ini. Yes, okay, sige daw. Simbagunta.
6: Yes po. Actually po, nag-contact po ako sa headgang sa Muyang Plate Section. Si Madam Abigail Ragos. Na sa regional office po siya sa Legazpi.
5: Mm-hmm.
6: Ang sa planta po da kaya when it comes to this si mga sa four wheels na plaka. Sunod-sunod pa po. Actually I think si sir nag-request po siya ng based on our system nag-request siya ng duplicate plate
5: duplicate
6: 2025.
5: Plate.
6: So recently lang. So pasunod-sunod pa po nindang iaano ipiprint. Makikisuyo na lang po kami if ever ma-send ang or say through you na lang Sergio ang ORCR para ma-follow up mi po. And also pwede mag-contact din sa plate section kang regional office.
5: Okay, pading Art, sana nagdadangog ka masibag mi si sa imong kahaputan. So si ang ano pa niya, ang recent niya pala na pig 2025.
6: Ang garo nag-duplicate po siya 2025 recently. So, itong mga nadidistribute tangon yan, si mga replacement plate pa way before, si mga na-pending ito 2016 pa po.
5: Okay.
6: 2016.
5: So, mahalata-hala talaga.
6: Yes po. And if ever mag-contact po siya sa plate section sa regional office para ma-follow up ta.
5: Okay. Pading Art, siguro, ipadara mo lang si sa imong
6: ORCR.
5: ORCR, dawa ano?
6: Yes,
5: picture lang. I-send mo sa Muya, tanganing, may tao ko kay Brooks, tanganing mapalo up doon man sa regional office.
6: Yes, okay.
5: Iniman sa si Roman, ang problema man ni Roman, sabi ni Roman, Sergio, paano man po ining mga mariribok na tambutsong motor na nakakaisturbo na kung banggi? Yan. Sabi ni Roman, Brooks, garo sa ano na iniya?
6: Actually po, igwa na po ba ganyang local ordinance?
5: Kaya nga, ang sanaga nga na igwa ang araw ko.
6: Igwa po
5: eh.
6: Ang naga.
5: Oh.
6: So, dapat po mapatupad man po. Kami po kaya, araw ka itong naging issue ba ganyan? Haloy na naging issue yan. Ang recently pinaluwas kang sa tuyang assistant secretary is as long as it's authorized by DTI as a qualified na muffler, di allowed me po. Basta ba ko talaga siya nag-i-emit ng very loud na
5: noise. Okay. Good day, MSM. It is advantageous to a driver if he, she is farsighted person. Please ask LTO. Brooks. Sabi niya, good morning, SM Joe. Is it advantageous to a driver if he, she is a far-sighted person? Please ask LTO.
6: Actually po, ang nagde-determine kung physically capable ka to drive is the doctor.
5: Doctor,
6: Any personal na ano ko, ako kaya far-sighted, medyo far-sighted talaga ako.
5: Mm-hmm. So ang doktor ma-determine kung, yes, kung halimbawa bagang far-sighted ka o near-sighted ka,
6: doktor po ang ma-determine
5: kung pwede ka talagang mag-drive.
6: Yes, kung physically kung capable ka of driving.
5: Physically capable ka to drive a motor vehicle.
6: Yes po. Sinda rin po ang nagde-determine ka tong inaapod na mga conditions. May mga condition kita sa lisensya kaya. Mm-hmm. So sinda rin po ang nagde-determine.
5: Mm-hmm. Sa bagay, doktor talaga eh, kasi sila ang expert kaya eh. So,
6: yeah po.
5: So, mahapot kita kaya, ano yan, Johnny, ano, sa doktor ang doktor ang ma-certify kung pwede kang,
6: kung pero, ang far-sighted, pwede nga
5: pero di ba may mga accredited doctors ka muna?
6: Yes po, sa accredited medical clinics ta lang po. Mm-hmm. Duman lang po kita pwede magpa-koa ng,
5: ng certification.
6: Medical certificate. Mm-hmm. Yes po.
5: Digdi sa Naga City, ano ang mga clinic na
6: nagkakapira po, Sir Joe? Mm-hmm. Umaya kung eventually listahan, mm-hmm, pero nagkakapira po, mm-hmm, ang mga clinics na nakalaag man po dyan if it's LTO accredited.
5: Okay.
6: Kasi if not, automatic po kaya nalaog na sa system.
5: Mm-hmm.
6: Ang
5: kung arin ang mga accredited na mga yan, clinic.
6: Yes po. So pag in-input mi si reference number ninda, maluwas na po yan dyan accepted. Kung dahil sinda po accredited, dahil yan mapaprocess sa, mm-hmm, sa computer mi sa system.
5: Mm-hmm. Okay. So,
6: yes po. Ano na?
5: Yung talaga ini. Ano pa ini? Maghapot pa rin di. Sandali. Okay. Sarap ang hapot. Sir, pakihapot man tabi dyan sa taga-LTO. Kung pwede po ba, possible po ba, na kung ang ma-renew ng mga car registration, pwede po bang ipalakaw na lang yan sa iba? Matao na lang kami ni special power of attorney?
6: Yes po.
5: Allowed siya?
6: Allowed po. Mm-hmm. Pwede po magtao ka mong authorization. Kung ipapalakaw ng namayo ka mo digdi,
5: mm-hmm,
6: pwede man po. As long as may authorization ka mo na in behalf of Arken, mm-hmm, ka mo ang mapirma. Mm-hmm.
5: Jolly notarized ba yan, Brooks? O maski daw, dahil na notarized?
6: Kung SPA po, di dapat po notarize yan, kasi kung SBA eh. Kasi kung ma-transfer and all, so kaibuhan. May mga additional na pati ikitangon yan na mga requirements. Duman po pala sa mga, inidagdag lang, baka din hindi, duman po pala sa mga request ng duplicate CR, saka duplicate plate, ano na po kitangon yan, nagre-require na kita ng HPG clearance. So makuha na ka na ng
5: HPG clearance.
6: Yes po. Oh.
5: Taano tapig re-require ng HPG clearance tabi?
6: Iniiwasan ta na po dyan itong mga tangay. Data transfer.
5: Okay. Oh.
6: So yan po. At least cleared sinda sa Highway Patrol Group.
5: At least mayon ng record na hot car.
6: Yes po.
5: Especially po itong mga ano yan, itong mga medyo mamahal na mga auto, di ba?
6: Yes po. Yan usually ang nangyayari. Big babara class, ribay. Usually kaya may hiling mo, iba na pala ng chassis number, iba ng engine. So, yan po ang bigiwas.
5: Okay. So, okay. So, 9:58 na, Brooks. Pwede na kitang mag-say goodbye para sa next week na naman, para sa toyang sarupang kabdan, kan sa toya pong LTO on the go. Sige, Tabi Brooks.
6: Yes po. Thank you very much po sa gabus na nagdangog, nanginanyog. And also, paabutan ko manik. Good morning ining nga nagdadarangog niya ako si mga kahaputan nindo ako na sana mismo ang masinbar. Mga barkada ko man lang. ABS, BS Palma, nagdadangog man yun. May hapot siya subago sa kuya. Sabi ko, simbagong ko na lang personally. Mga high school and college friends ko.
7: Okay.
6: Also, salamat po in behalf po kang Samuyang Regional Director, Edgar Alan Castillejos, ARD Vincent Nato, Chief Chief Carlo Aquino. Chief Glenn Carlo Aquino. Mancera, our Operations Division Chief, and also the heads, other heads of offices at LTO Bicol. Good morning po, and salamat po sa pag-inanyog sa LTO On The Go.
5: Ako man po ang sa lingkod, si Joe Sabal, Diyos Mabalos, Marhay na aga.
8: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
9: This program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
10: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

0: Radio Guapito. RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.

0: na hapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radyo Guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Hmm. Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, Jante, pang work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
5: Atlantic Bakery, kalusugan nyo'y pangangalagaan.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: We are Naga City's coolest radio.
10: Cool 105.5.
0: Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: is 5. Hall number 5. Atin kayo babalik ang hall number 5 upang makasamang muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, time ready.
1: Time ready.

0: Tina G sa RG.
1: Malunggay pambisan.
2: Yernes na naman po mga ko-RG. At kasama niyo pa rin po si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gopito. Huling araw ng trabaho para sa ilan. At ilang minuto na lang uuwi na naman sa kanikanan ng mga tahanan. Ano kaya ang plano niyo ngayong weekend? Lalo na sobrang init pa rin po ng panahon. Pero syempre, pagdating sa tugtugan, kami po ang inyong makakasama, Tina G, mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan, upbeat music. Mula alas 3 sa alas 5, kaya naman, tutok lamang po kayo dito sa 105.5 Radyo Gwapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 42 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. At kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gapito. Siyempre, para sa kaalaman po ng lahat, ginana na po kanina yung ating pagdiriwang ng Peña Francia de Mayo dito sa Naga City, kung saan kaninang alauna nga po ng hapon, ginana na po yung solemn fluvial procession dyan sa kahabaan ng Bicol River, kaya medyo traffic din po. Pero syempre, very understanding naman yung ating mga commuters, mga drivers, lalo na nung makita nila si Ina, talagang hindi sila nag-init yung ulo nila dahil grabe din yung debosyon nila kay Inang Peña Francia. At para sa mga deboto po, abangan niyo po mamaya, alas 4 ng hapon ang Pontifical Mass dyan sa Basilica Minore. Kaya asahan din po ang mabigat na traffic. Dala na lang po tayo ng payong, tubig, pananggas sa init ng panahon ngayon po. Pero para naman sa mga nagbabantay sa kanilang mga tindahan, sa mga drivers na nagbabiyahe ngayong hapon, ang Radyo Gapito po kasama nyo sa, para sa tugtugan ngayong Biyernes. Kung may mga pabati po kayo, you can text us at 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Batiin lang din po natin yung mga nakikinig sa atin dyan sa People Smart sa Liboton. Talagang simula pa kaninang tanghali, nakikinig na po sila dito sa Radyo Gapito. Kaya naman, tuloy-tuloy po ang ating tugtugan only here on 105.5 RG.

0: So RG.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: So RG.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
2: Radio.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Si Tina G pa rin po ang inyong kasama dito sa 105.5 Radyo Gapito. Magandang hapon sa mga nagme-merienda ngayon at sa mga patuloy lang sa kanilang mga trabaho, sa mga nagbabantay ng kanilang mga tindahan at sa mga chuper na nagbabiyahe. Magandang hapon po. Of course, hatid po ng Radyo Gapito ang mga tugtugan natin ngayong hapon. We still have less than an hour for our program Tina G with Tina G. Kaya naman, the music continues here on 105.5. Siyempre, bati lang din po natin si Luella Lamlinto at kay Jane Palaypayon na nakikitig po sa atin ngayong hapon. Tutok lamang po kayo dahil marami pang musika ang ihahatid namin dito sa 105.5 Radyo

0: R-G.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 44 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Ibig sabihin, tapos na pong ating programang Gina G with Gina G dito sa 105.5 Radyo Gupito. Maraming maraming salamat sa nagantabay ng ating programa. Ingat-ingat po para sa mga uuwi na sa kanilang trabaho at eskwela. And happy weekend! Kung may mga plano kayo dyan, ako, talagang enjoy po natin ang ating Saturday and Sunday. And speaking of weekend, abangan niyo po bukas ang ating programang Saturday Vibes with Tina G. Mula alauna hanggang alas tres ng hapon. Pero sa ngayon, the music continues here on 105.5 Radyo Guapito.
2: Oh boy.

0: Tina G sa RG.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

Afternoon Rush. Busy sa dance, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Guajapito.
1: 105.5. Mga gopito, tugtugan na. Boys,

NCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

NCR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

0: ng motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

We are Naga City's newest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: 30. Wall number 30. Atin na yung balik ang wall number 30 upang makasama ang muli para sa pagpili ng ating second winning number. Ang second winning number, tayo ready.
1: Tayo ready.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suave sa gabi.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
2: Sometimes life gets so overwhelming. Everything gets a little bit more challenging. We feel you. Don't worry. We've got you.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG Suave sa gabi.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
0: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito. 105.5. Transmitting from the pilgrim city of Naga. This is 105.5. RGFM. RGFM. Radio Guapito.
6: 105.5.
0: RG Suave sa gabi.

0: Calle Guapito.
1: 105.5
0: RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapi.

0: Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
1: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

Rádio Guarapito. RGFM Rádio Guarapito.

0: Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5. 105.5.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Guajapito.
1: 105.5 RGFM Radio Guajapito.

GFM Radyo Gua Dito. RG Good Night Hits.

0: pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa situyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Relaxing favorites. Radio Guapito. 105.5.
4: RG Good Night Hits.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranilang sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
0: Relaxing favorites. Radio Guapito.
5: 105.5.
6: RG. Good night hits.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
1: Ang oras, 10 minutos, magalis po ang alas 4 nin pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo nin mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

0: Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na naman po sa Satuyang Programa. Ini po ang Sintado Benomano.
1: Sintado Benomano.
0: Ninuli po tango niyan aldaw po nin Sabado. Kita pa magkakairban ang sagundang alas 5 nin pagkaaga. Digdi po sa Satuyang Programa. And sa ngaram po ni regular na nakaibanan si Ed Bandol and po si Jess Valle. Liwat nagpapaabot po ni sarong magayo na Sabado para sa Indugabos. Ngunyan pong petsas 23 sa bulan po kan Mayo 2026. Kaya po sa gabos niya ito mga parainanyog sa Ciudad de Naga. Good morning sa entero pong Bicolandia, sa enterong Camarinesur, asin sa bilog na nasyon kan Pilipinas. Anangon niya na enterong pano-pano nin magic. Magic. Mga kuyan, mga magikero, saka mga ano pa, gumikero, mga clowns. Maray na aga po sa Indugabos sa lahat pong inaabot na po ng aming pong broadcast sa pamagitan ng live feed mula po sa aming Facebook account ng Asintado sa radio at ng Facebook sa Facebook page ng Asintado sa radio at ng YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po nagpupugay ng isang magandang umaga. Ito po si Jess Valle mula po dito sa lungsod ng Naga. And syempre, pangunyan na aldaw, sa tuyang pong maaraman and sa tuyang pong market update sa paagikan sa tuyang mga pag-iriba sa loas. And iba pang mga report, iba pang mga mapag-uurulan niya ito ng mga mainit na isyo ngunyan pong aldaw na ininan Sabado.

Kaya naman po ang sa inyo mga pinagigibungon yan, duman sa mga nagkakarapik-happy na dyan, mga pamahaw na. And duman sa mga, apod kayo niya, mga nagpapaparar para sa inyo mga dapat gibuhon mo niya na aldaw. Ikaw man dyan mga nagpapaparar tangan niya ng magkuya. Mag-relax-relax! Dahil iba mayong trabaho. Happy weekend na lang po sa inyo, boss.

0: Ano oras niya ito? 15 minutos. Mabilis po ang alas 4 nin pag-aaga. Saro sa mga maiinit mo niyan baga mga pinag-uurulayan. Ang gango niyan na pinag-uurulayan magiraray. Kung napaano na sinihain na inin si Senador Bato de la Rosa na nagtatago. And may mga hugong-hugong, may mga sabi-sabi dyan na mga kakampi posible po daang madamay sa ginigibong ini ni Senador Bato de la Rosa. Yan ngunyan po ang mga mainit na pasabog halip po sa Department of Justice makatapos na ipahayag po ni Justice Secretary Frederick Vida na pwedeng masabi na fugitive na ining si Senador Ronald de la Rosa Bato kung padagos ining maiwas po sa subuot na kaambang pag-aresto katakod ka na isyu po sa International Criminal Court. Basado po sa report sa eksklusibong nagiinit na isyu sa politika asin man sa satuya pong sa satuyang lay sa justice system, piga patanidan kan Department of Justice na pwede daang sa angatanin kaso an si Sayman na magtatago asin magpapakandong, magkakandong, ha? O kaya matabang subot kay De La Rosa para makaiwas sa mga otoridad. Sigun po pudigdi sa Department of Justice, bako sana ang pinagahanap an maaaring an pwede ser na maging manimbagan po diri, kundi maging an mga sinasabing mga protector kaining si Bato de la Rosa. Lalo pa pong nagiinit ang tensyon, makalipas na mag-ugong po ang baretang nakanda na subot ang operational procedures kung sakali pong maipaluwas ang warrant laban kay De La Rosa. Pero sa ngunyan baga mga tugang, garong intero pang sararado. Intero pang sararado ang nguso kana DOJ sa detalye tangani po dang makompromeso para daa makompromeso ang sinambit ng operasyon. Magrumduman po na nainot ng ining si De La Rosa na makakuha po ng temporary restraining order kontra po sa posibleng ICC warrant of arrest. Ini po sarong debate, sarong pangyayaring lalong nagpapainit po sa debate, manungod po sa jurisdiction kan ICC sa tuyang nasyon na Pilipinas. Mientras na tiklop po ang nagkapira, asin intero mo pong nagkakariribok ang magkaibong na kampo, sarong dakulang kahaputan mo niyan para sa mga Pilipino ang nagpapatos po sa satuyang nasyon. Ano daa kung mag-abot ang warrant, ano, masuko ining si Bato. Sailin ko personalmente, personal na opinion ko, Garuday. O lalo nang mararoon po ang banggaan kan sa tuya pong mga nasa politiko o nasa politika. Iyan po ang posibleng mga mangyayari. Ano? Kapag nangyayari kayo ngunyan, ang ordinaryo mga namamanuan ang hinahanap ka na sa tuya pong mga otoridad, marikason baga po ang aksyon. May warrant lang, na nadadakop tulos. Pero pagka aron ka ni mga sikat-sikat manda ngaya, mga kapangyarihan, o kaya may mga impluensya sa politika, biglang nagiging komplikado, emosyonal, as in lalo pong nagiging maripok ang isyo manungod po sa mga araw kayo ng bagay. Pero ang oras niya ito, 19 minutos, makalis po ang alas 4 ng pag-aaga. Iguana po kitang market updates, halip po sa luwas.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update.
2: Asintado live report.
0: Benwara mo niya ito ang sa tuyang market update. Sali po sa luwas, nasa linya si Roy Ranuco. Roy, good morning.
3: Yes, guwapitong Jess Marina pagkaga. Nagmahal naman ngunyan ang kuyan, Lourdes-te.
0: Mm-hmm.
3: 200 ang kilo. Dati nagkuyan nini, 120, mm-hmm. 140, kan sarung aldaw 160. Ngunyan, biglang kuya na eh, biglang mahal, nag 200 ang sarong kilo.
0: Mm-hmm.
3: Dinaog si Bubog ko yan sana, nag 180 ang sarong kilo. So iyan ang mga kuyan, mga presyo digdi sa merkado publiko kan sudi ni Naga.
0: Okay.
3: And ining mga iba pang presyo, ining mga sira ang tilapia, nagmalmal man 180 ang sarong kilo na.
0: Mm-hmm.
3: May 140 pero garada na. Ining 140 pig queen ini pig ano apod gani pig laog ni sa yelo sa ugma bruhay pa.
0: Mm-hmm.
3: Kaya pig tao na sa lang 140. May saradit na tilapia 130, tapos ining ibang mga sira digdi ang bangus ko yan 200 to 220 ang sarong kilo. Pagkatapos ining mga pinusta, ining pig kikinunot,
0: pating.
3: Mm. Yan, pating. Ang pating 350 ang sarong kilo. Ang kuyan itong sarong klase, pagi, 250 ang sarong kilo. So ining rayado nag preparationin 220 ang sarong kilo. Ang turingan 200 ang sarong kilo digdi sa merkado publiko kan sa Dinaga. So ngunyan ang mga nagchichinda digdi sa kuyan ano sa baba sa pasilyo kan merkado publiko.
0: Mm.
3: Kuya na nasa tray movie na sana dahil na sinda pwede makalatag sa pasilyo. Yaw na sana sa nakaangka diyan sa kuyan ano sa mga pasilyo nasa tray movie ang mga paninda hali sa iba-ibang lugar digdi sa Kataraid kan sa Dinaga.
0: Talagang dahil na sinda pigtutugutan na magpwesto diyan.
3: Mana kuya na, bawal na. Kanakla na hiling tadigdi ang mga tsenda ninda, arukan balatong, natong, yala on sa nakadisplay sa tri-mobile.
0: Di paano yan? Di yan, again na yan dyan sa irarong kang market.
3: Garo, malinig na.
0: Malinig na. Pero yan ko yan, yan again kan mga lulo na dyan, takumbaga mga nasa tricycle na.
3: Ay, ayo digdi sa kuyan lang sa di alibaw si pasilyo.
0: Mm.
3: Pasilyo niya. O yan diyan sa kuyan sa nakaangka lang diyan sa pasiring sa pasilyo.
0: Mm.
3: Dahil man apektado si mga
0: motorista,
3: nakapart na mga motorista.
0: Okay.
3: Ano? Bueno, ano daw ko magpli? May pig kuyan kita diyan, may pig send kita diyan ki Terdi.
0: Mm.
3: I mean, si demolition sa ugma.
0: Okay.
3: Maringani, yeah. Taday na kuya na, day na dagos. Takon, day nag tahaw ang syudad.
0: Mm.
3: Sa paagi ni sugo ni Mayor Lenny Robredo. Si kuyan, si Attorney Angel Wastro, ang City Legal Council kan kuyan kan sudi naga.
0: Mm.
3: Iyo si kaulay sugba ni Mr. Luz. Takon dai nag-urulay pigihiling ko si mga kuyan, si mga tao nakaposisyon na itong ma-demolish. Lampas ang gatos katao. May mga dalang toki, kabra, medyo talagang desidido na gabaon ang mga pagrugaring ni kaninga ni Mr. Jesus Opiana. Mm-hmm. Ta hindi pala si Mr. Jesus Opiana, yun pala ang gulangan dyan sa kuyan ano sa may Zone 7.
0: Mm-hmm.
3: Sa barangay Kararayan, Syudad Ganaga, urug na ining 14 hectares na pagsasadiri kan abilya lagad pig kiklimunyan kan pamilya Luz abad daw terdikon magplay.
0: Sige daw, lunta. Pero ano si mga kang na mayo pa si mga representative halit dyan sa City Hall, ano si mga reaksyon kan mga tao dyan?
3: Ay, naka, kuyan, mga nakaprepare mo sa mga
0: ready
3: tao.
0: Naman. So, posibleng nakaigwakota na ng kariribukan.
3: Ay, kuyo, ta, si dalang tao kan pamilya Luz, pero limang jeep ito. Para no, ano, may mga mga soltero, may edad na, basta kuyan sinday.
0: So, ang pinaglalaban mo niyan, kan mga kuyan, masabi niya itong mga residente o mga, ano nini, mga kuyan, mga tenants.
3: Galong mga tenants niyan, ano?
0: Mga tenants, dahil sindi pagpahali yun, tagaro pigiklaim na ninda na ang pagrurugarin na yan.
3: Oo. May kuyan na, galong itong sa Darbaga, ano di, nag-play?
0: Alat mo na da, alat mo na ta kuyan, pigaayos pa ni third day. But anyway,
3: so ini na lang, madali ini sa ko baka mag-play.
0: Yun na da, alat mo na.
3: Oo. So yun si pangyari, maringani sabi kayan dakulang tabang ano na nagkaigwanin urulay sugba diyan sa barangay Karayan ta kunday talagang mapipiritan na paharalion ining pamilya ni Mr. Jesus Upiana saka si ibang mga residentes yan. Aba daw.
4: Mr. Jesus Upiana, ngunyan po may plano mag-demolish digdi sa indong lugar. Anong plano nyo?
5: May abogado kami, sir, may abogado kami na makikulay naman sir, sa kaya naman si legal sa siyudad pa paano ninili ni Robredo. Kaya nag-urulay sila. Alaton ni kung anong sigurulayan nila. Kung pupundunin niyo, anong mangyari ka niya.
4: Pilang hektaryan?
5: 14 hektar.
4: Paano ni naging ano? Tiktiki na i...
5: Siguro, hindi. Takal nila sa mga diyas. Minalakal sa diyas. Di, 1997, habang nag-aral kami kang kaso, ang mga titulo naman sa Diyas, titulo, siyang ginibo may pinakantil may, kay ba may andar, paro sa dar, kay ba namin sa pagpakansil. So, ambot sabi yun, nakantila. Yung mga titulo yun na nakantila ito, balik kaya bilyan taga. Kaya bilyan. Kung iniwan mga laws, nagpahal man intervenor, tatagbarakal man dating ka sa Diyas. Yung mga napapil man kani. So, kasi ito nga ni, duman sa Korto Paping, patilot, tig-deny sa mga registration sa inda, dahil sindi pwedeng titulo.
4: May mga papel kang...
5: Igwa. May mga, mga pirmado at support it undertaking. Kini, na sinag-a-reply beneficiaries, nag-a-reply ang gabos ng mga lot, magturuga. Biling na disqualified sinda, kung yan nagpala insister, sa pirmado rin karo.
4: So anong plano nung kanyan?
5: Ay kami, papadagos may ang peko na makuha man ano si Tata. Kanyang barakan ay kanyang maano. May mga pismang kaming kinukul na kandar. Ano ta, nabalik ta, nag-replacing ng billing bilang potential beneficiary. Bueno, nga pirmado ng tao sa support sa undertake niya. Pirmado andar, duwang tagadar, parang tagalan bank, mga bark chairman.
4: Ini yung dagang inikisay talaga?
5: Abilya.
4: Sa abilya. Oo. Pag nagka-urulay, ano po ang kuya niya? Pero SPE niya, aloy na?
5: Sabi gadana si abilya. Gadana, aloy ng gadana.
4: So may SPE pa siya?
5: Hindi, magiging maanaman. Iyong pagkagamit niya, hindi sa file ng ano, third demolition, manabagang attorney yung bago, Mercedes Abilya na lang. Ano siya, ganyan, pilag sa pangarap niya. Kung ano pa, niya ako, abilya, samantalang igyusan na kami sa register of death, ang mga daga, barangabaga na kan mga los, ano sa mga panimulis ang abilya, na ang mga pangarap naman sa los.
4: Sa los.
5: dapat tingdan magpadimule sa mga lo.
4: Ayo ba kung amabilya? Ginamit, garo ginamit lang sa pangarang kalabilya?
5: Ginamit lang. Yun ang mga status bigyan niya.
4: So, di ikaw matugot na madimule?
5: Hindi ka matugot dapat, yan hindi kami pagkakatayo na. Makapamusin pa, makatakad pa sa dar.
4: Iagi sa Marina Proceso?
5: Yan, ikaw sa Marina, itong Marina Proceso.
6: Guys, yung inkasyo pirasahan, kamung ano, lalang lapang may manang
4: karisirip na.
5: Ay, ang gigibon, papakiulayan ka sa kabugwari niya, sa legal, sa siyudad, papapundong mandanin niya. Sabi na ni Lulu. Kaya pasalakat ang kinili.
6: Ayan, okay.
4: Mayor, kay Mayor.
3: So, ayan, kuyan, ano, gupitong, yes.
0: Ano yan, igwa kang mga nahiling dyan na representante balik ka sa pamilya Abelia. Taaram ko talaga ang Abelia, igwa pa man na mga natatadang mga, o yung, si mga ano, si mga ibang mga, si mga aki, mga makuapo.
3: Mayo, mayo na.
0: Mayo na.
3: Ano na, inilang pamilya Luz, yung nagkiklaim.
0: Pamilya Luz, oo. Pero itong sinasabi niyang pamilya Candias, na iyon ang sabi
3: mayo
0: nila.
3: Na. Mayo na. Mayo din. Na. Na cancel nga ni si mga titulo ano.
0: Okay. Pero ano so, ngunyan ano ngunyan ang ko yan? An classification ng ngunyan kan ko yan na yan, kan lote.
3: Ako yan la nin day pa man nga ni ma ano ma araman ta. Medyo makuyam pa magulo pang sitwasyon.
0: So ano ngunyan ang decision kan ko yan kan Sudaninaga?
3: Yan na to, pero pig kuyan mo na, pig paliban mo na ang pag demolish, ano, pig kuyan mo na, pig pugulan mo na, na dahil mo na mag kaigwanin demolish, saka tanganin niya, mapatama.
0: Pero ang demolition, ang order kan demolition, nagahali sa pamilya kan Abelia?
3: Bako sa Luz.
0: Sa Luz.
3: Oo, okay. Pero ginamit lang si ano, si sabi ba ni Mr. Jesus Piana. Ginamit lang nga si Kuya
0: Pamilya kan, kang Luz.
3: Pamilya ay si Abilia.
0: Okay.
3: Tangali nga ma-demolish. So ini hinihunta sa maabot na aldaw kun ano na si mga pangyari ta binayaan ko na kay duman sugma. Grabe si init dai pa kuya ano dahil pa nagkakaurulay siguro nagka Korea na nagkaurulay na kung tanay man na Lagos pag agi kong ilaray kuya na normal si sitwasyon pero bago kadtong kuya itong aga talagang nakaprosesyo na si mga tauhan kan Luz na ma kuya ano ma demolish kuta na sa lugar. So yan na gwapitong Jess ang sa tuyang informasyon Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
0: Mabalos kan sa imong report hali dyan sa luwas kabalinaan sa tuyang market updates sa kaibanan po si Roy Ranoco. Mabalos Roy. And manungod dyan sa big follow up ni Roy Ranoco na nangyari dyan po sa Partikan Kararayan, Kansyo Dadinaga. Ano yan? Zone 7? Ano? Zone 7, Drayo. Zone 7. Garong ang dapat dyan mag-urulay itong mga inbelto o sinasabi mga may pagrurugarin na o ana nakapangaran kung si Say ang nakapangaran sa titulo kang sinambit ng pagrurugarin. Kung inimananggad pagsasadiripakan Abelia, sinasabing pinabakal sa Diaz tapos igwapang pamilya Luz. So tulong pamilyang inbelto po di mga tugang na inipigkiklaim na kan mga tenants diyan sa nasambit ng lugar. Kaya ang tabayan ng takon, ano po ang magiging follow-up asin na magiging kaabtan kani kan

0: Kaso bago pinag didiskuter niya to ini po na kuyan manungod sa pag sabi kan kuyan kan Department of Justice na saro nang puganti ining si maituturing na inda na saro pong puganti ining si Senator Bato de la Rosa. Kaya ngunyan po ini malinaw naging pahayag kan Department of Justice. Pag ang sarong tao nag-iiwas sa pag-aresto, siya po maapon ng sarong puganti. As in, kung may mga taong nagtatago o nagtatabang para makaiwas, iniyong si Bato de la Rosa, pwede sir, as in, posibleng man na manimbagan. Simple lang po ang dapat na issue digdi. Kung nagtutubod kang, mayo kang kasana, eh di atubangon mo po ang proseso. Bakong gagamitin mo ang impluensya, gagamitin mo ang mga kadramahan sa politika o simpatya kang publiko tangani ng dulagan ana sa imong paninindugan para kay Bato. Ninuli po ta sa tuya pong day, nagiging optional para sa mga makapangyarihan, masasabi niya ito na irakman po ang mga ordinaryong Pilipino. Mas delikado ini. Dikit-dikit na pong garubagang na natutuod na ang publiko sa mga salang mga kaisipan na kapag kakampi mo ang nasa poder, pwede mo na sanang dulag-dulagan ang satuya pong day. Iyan po ang kulturang nagraraot sa hosti sa kansatuyang nasyon. Bako ini manungod sa kulurkan politika. Bako ini manungod po sa sinasabing mga DDS o kaya dilawan. Ang tunay po, as in makatotoong kahaputan digdi. Ano igwapang sarong batas na sinusunod para po sa gabos? Ninulitok takong ang mga pobre po. Madaling darakupon sana, pero ang makapangyarihan, may gwapong mga special treatment. Masabi niya itong bako na pong hostisya ang nagdadanay sa satuyang nasyon. Ano naabod kayo ni? Naabod na po kayo ni pribilihiyo. As in, tandaan niya ito. Na ang tao pong mga inosente, nagluluwas sa korte. As in, ang mga taong takot, naghahanap po ni mga pagtataguan. Mabel, takita at yan. Pagkalis po, nagkapira ang pagirumdong.
1: Radio Gua.

0: mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit apat na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical

0: paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
1: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan as in dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa asintado sa radyo. Live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5. Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
2: Oras ng ngayon mga dugang 42 minutos magalis po ang alas 4 nin pagkaaga. Sa mga oras na ini paabutan niya to nin atensyon ang satuya po mga nagdadalan sa satuya pong live feed sa paagi po kan Facebook page kan Asintado sa Radyo. Good morning kay Eduardo Dangkalan. Sabi niya good morning watching from San Isidro Pili Camarines Sur. And also si Nancy Velasco, good morning sir. Pa-shoutout po sa mga kagrupo ko sa La Medalla Zumba Group. Ay wow. La Medalla Zumba Group Centro. Kita Kids at 5 a.m. O madali na mag-alasing ko. Kuyana, preparar na kamo sa mga masurumbada dyan sa La Medalla Zumba Group Centro. Halayan kay Nancy Velasco. Thank you very much, Ma'am Nancy. And Romulo Marto Rosales, good morning, Sir Jess. Good morning man po. And si Alex Alexis, good morning. Floro Villalon Jr., good morning, Bicolandia. And kaibanan man niya ito, si Alin Sagala, sabi niya, good morning, Sir Jess, from Santa Rosa, Laguna. Pwede po sa mga nakikinig sa atin dyan sa Laguna, sa party po ng Laguna. Si Grace Nardo, good morning po sa Gabos. Si Marife Vera Canon, shout out po, from Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Bruno Felismenio, good morning po, shout out man po. Sabi ni kay Kenneth da. Shout out kay Kenneth. Yan. And si Jefferson de Borde Estirado. Good morning. Watching from Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Yan po kay sa San Fernando. Iba man dyan Lupi. Ano? Iba man itong talagang Lupi. Sa Banwaan kan Lupi. Yan sa Banwaan kan San Fernando. Iba man Lupi. Lawrence Santa Maria, good morning and happy weekend po tabi sa Gabos. Salamat from London, si Lawrence Santa Maria. Jovito de Besa, shoutout po sa mga taga Vito si Roma naman. Vito si Roma. Okay, kasunod man niya, ano kita sa si Roma, dyan sa si Roma, Camarines Sur. Good morning kay ano kay Sir Richard Rodriguez. Sir Richard Rodriguez, maray na aga po. Thank you very much po sa pag-akomodar nindo sa indong lingkod. Sinsa sa kuya mga pag-iriba kasuma dyan sa Junoros Beach Resort. Di man kami nagkararigos, di man kami nag-swimming, pero may mga importante po mga pinag-ulayan. Jocelyn Taduran, good morning. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Binabati ko po kasaman ko dito sa nasina Amor Gonzalez, Myrene Gayakan. Maraming salamat po from Jocelyn Taduran. Si Alan Rioteras is watching live from San Agustin, Pili. Good morning po. Good morning din, Alan. Maraming salamat. Thank you very much sa pagdalan. And yan, sinibapan niya itong mga pag-iriba. Si Jingoy Pesimo, good morning po. Si Maricel Raquel, good morning Bicolandia, good morning Philippines. I'm watching from United Arab Emirates. Good morning sa mga kuyan, mga OFW. Mga tugang niya ito niya po dyan sa United Arab Emirates. Asid ba pang partikan Middle East. 14 minutos antes po mag-alas 5 nin pagkaaga.
3: Asintado. Buena mano.
2: Aratsyan lang, alas 5 nin pagkaaga. Antabayanan po ang mga press kumbareta. Mga kaibanan po nindo si Joel Solina and Rick Mar Gibara. Sarap pa po sa mga pinag-uurulayan ngunyan sa tuya pong nasyon ining patanin ni Joel Choa na bakuda ang basta-basta dapat resibihon o akoon ang mga nagbo-volunteer na mga lawyer na gustong maglaban o magtabang sa impeachment prosecution laban po kay Sara Duterte. Sabi ni Chua, posible daang magkaigwanin mga Duterte plants o mga taong mga pasikretong naglalao tangani pong ribukon as in paluyahon o makakuanin mga sensitibong impormasyon kana sa mga prosecution team. Kaya sinabi po kainin ni Chua na kaipuan na talagang hararom na verifikasyon antes nang palaugon po ang mga sisayman na mga abogado sa kampo kan mga kuyan sa kampo po kan prosecution. Nagluluwas ang pahayag mientras pong nagiinit ang pagpipreparar para po sa impeachment proceedings. Kung sa inpo sa nagkapira mga sigun sa mga nagkapira pong mga legislator, dagos na ang mock trials as in legal rehearsals para po taison ang sa inda pong mga argumento as in depensa sa maabot na barakbakan po sa Senado. Sa taho po kan nagrararom na barangayan sa politika, lalo man pong naggagrabe po ang tensyon, nag-iinit ang tensyon sa pagultanan po kan mga kaalyado asin sa pagultanan kan kritiko kan pamilya kan Duterte. Para po sa nagkapira mga observers, malinaw da asubot na bako na ining simpleng legal battle, saro na ining gira kan impluensya, saro na iningira kan informasyon as in tiwala sa laupismo kan prosecution camp. Mientras na nagdadakol mga tugang ang mga gustong makisaw-saw sa kasong ini, ang hapot ngunyan kan publiko, sisay da po ang totoong kakampi. Sisay ang nakalaog para mag-crear din ng kariribukan. So, ang hapot ngunyan, igwaman ang gan ng infiltration sa impeachment. Kung totoo po ang patanid na ini ni Manila Representative Joel Chua na posibleng may Duterte plants na naglalaw bilang volunteer lawyers sa prosecution team, malinaw po na bako ng ordinaryong legal battle ang nangyayari nun yan sa satuya pong nasyon. Saro na ining gera kan influensya, information as in political survival. Sa sarong banda mga tugang, tama lang siguro na maging Malikay ang prosecution panel. Bako ining basta-bastang impeachment, mga tugang. Kung may nakalusot na tao na may iba ang agenda, eh pwede sir po masabotahe ang kabilugan na kaso gikan po sa laog. Sa panahon ngun yan, bako na sigurong masasabi niya itong bala ang ang nanginginot na armas, informasyon na. Kung si Saipuan may kapot kan sikreto, masasabi niya to siya po ang may control sa labanan na ini. Pero iniman ang mas dakulang kahaputan, taano po nag-abot sa puntong pati sa diring kakampi, dahil na mapagkakatiwalaan. And buot sabi yun lang kay ni mga tugang, intero na pong warakwak, intero ng warasak ang tiwala sa politika kan Pilipinas. Gabos pinagkukuyana na po. Pinagdududahan. Lahat gabos po may duda. Ninhuli po ta haloy na bagang ginagamit ang kapangyarihan. Bako para sa serbisyo, kundi para sa proteksyon kan sadiri pong pansadiri pong mga interes. Mientras na abala po ang mga politiko sa pagbabantay ang mga namamanwaan man po, naiipit man po, naiipit kita sa tahaw kan mayo ng katapusan na barangayan kan sa tuya po mga politiko. Ang impeachment, sa totoong meaning kay ni, ini po dapat paghahanap ng katotohanan. Bako ining masasabi niya itong dapat na bakong sarong garong spy movie, bakong pakurusugan, as in urog sa gabos, bakong parulusutan ng mga trapo sa politika. Kung talagang may ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte, di iluwas ni diretso. Kung mayo, tapuso na po ang mga drama, as in mga propaganda ang nangyayari mo niyan. Ninuli po sa katapos-tapusi kay ni, sa puro kay ni, ang tunay na kalaban di ba ko lang sarong apelyido o sarong pong kampo kan politika, kundi ang ralapa na pong kulturang politikal na ginibo ng garong kawatan, perya, pigibo ng perya ang hostisya, as in ginibo na pong negosyo ang kapangyarihan kan sa tuyang pong nasyon. Kaya iyan ang nangyayari nun yan. Sa paghahanap po kang katotohanan, sa tahaw po ka na ginigibong impeachment na ini kay Sara Duterte.

0: Yan baga, kaya baga pagka panahonin eleksyon, halos magkaranaan na ng mga magkabilang lado ang mga politiko. Ninuli tayo na nga niya. Ginibo na pong negosyo ang kapangyarihan kan mga nakatukaw o mga nagtuturukaw sa satuya pong gobyerno. Bako ng hustisya. Bako ng kawat in hustisya. Bako na para sa kapakanan kan sa tuya pong mga kaimanwa. Kundi talagang yan na yan. Nagiging negosyo na ang sa tuya pong politika. 6 minutos antes pong mga alas 5 nin pagkaaga. Hindi pa manggiraray po sa tuya ang programa. Ini po ang programang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.

0: Happy birthday duman po sa mga nagsiselebrar kansenyang kumpleaños yung ngunyan. Ngunyan po, petsa 23 na ka na bulan na Mayo 2026. Happy birthday po duman sa mga nagbe-birthday ngunyan. Asin sa mga anuman ng mga okasyon. Ano, igwa ngunyan ng kapiestahan. May mga nagsiselebrar nin kapiestahan ngunyan. Taday pa po pagkatapos ang mga panam nin pagpipiesta. Bulan pangunyan in Mayo. Ang panahon ngunyan, sobrang init. Ang heat index, bakong araw po kang nakaaging taon, although ang mga nakaaging panahon, ang mga nakaaging taon na nagkaigwa po nin El Nino, ngunyan mamamatian niya ito na talagang sobrang ang init. Halot day mo maintindihan ko ng klaseng init na iyan. Na pagka manday ka man naghihiro, intiro kang ginagaanot, intiro kang namumulot. Dahil mo maraman ang sa imong gigibuhon. Ta nakakapitiw bagang maray pag arog kayan ang panahon. Ano? Ang heat index mo dyan po, alos nag-aabot na sa 50. 47, 48, 49, 50. Ang heat index po digdi sa saan nagkapira mga lugar digdi po sa satuyang nasyon. Kaya sinasabi niya to, maglikay po kita digdi ta, delikado ini. Orong nang gayo duman sa may mga mati-mati sa sendang lawas. Perming dapat asikasuhon na permi kita pong hydrated. Perming mag-inom nin tubig. Tamasakit po ang panahon mo niyan, sobrang init. Bako pa ini ang sinasabing Super El Nino. Kaya ingat-ingat po kita gabos. Kasod ba na iling ko si heat index garo. O ngunya na aldaw makakaigwa man po nin na sobrang init kan panahon. Pero digdi sa satuyang rehiyon medyo hababa pa nin kadikit pero delikado naman. Alangkaw na yan para sa mga may mga arog tang medyo may mga edad na. Halangkaw na yan sa normal na temperatura kan sa tuya pong kapalibutan. Kaya dikit na pag-iingat po ha, likay-likay po kita gabos. Orog ng gayo duman sa may mga trabaho sa luwas. Duman sa mga kuyan, sa mga delivery riders. Orog ng gayo sa mga arog kayan. Taan sa indabagang lawas, patos-patos. Kaya po ha, nagwa kang kuyan, patos, tanganing day kayo mainitan ang sa imong pong kublit. Dapat naka-helmet. Dapat naka-guantes. Kaya masakit na marayan siguro na mamati ang kansato yung mga delivery riders. Kaya kinakaipuan po sa indo, dapat igwa kamong daradara, balon-balon na tubig. Siring man sa mga iba pa niya itong mga kaimanwa, mga kababayan niya itong nagtatrabaho po sa luwas. Kansarong aldaw inabot nin, oh yeah, sabi ko na nga ba, inabot 52 degrees Celsius dyan sa parte po kan Mabulo, digdi sa Sudan ni Naga. 52 degrees Celsius. Garuna kitang kuyan. Garuna man kita nakitang pinagkaiba sa Middle East. Nakakawaw ang init. Tado man po sa Middle East, pagka araw kaya na summer, ang temperatura duman nagpupuon po sa 45 hanggang 55 degrees Celsius. Ang init duman. So, mana ang pinagkaiba ang Pilipinas. Garo naman baga ini Middle East. Mayo mandigding ko yan. Mamandigding ang mga kuyan digdi ang mga disyerto o duman sa norte. Pero digdi po sa satuyang Bicol region, mayo man kitang disyerto. Pero ano ta araw na kaini ka katindian init. O kasod ma po, ano ni, kasod ma ini terdi. Kasod ma, angon yan. Kansarong aldaw dyan sa San Felipe ang highest heat index 50.5 degrees Celsius. Sa Libuton po 49.7, ang Concepcion Pequeña 49.9 degrees Celsius, ang Concepcion Grande igwa po nin 50.2 degrees Celsius. pinakamatindi dyan sa Mabolo. Inianhadi nin kainitan. 52.6 degrees Celsius. Bagong record na highest height heat index digdi po sa satuyang syudad. Kaya yan ha, ingat-ingat. Ingat-ingat sa sobrang init. Inaabot na po kita nin oras in kan satuyang pamamaara mga tugang. Ano kitang lugar para extend pa sa satuyang programa. Tantabayan na po nindo ang mga may init na bareta. Gikan po kay Joel Solida and Rickmar Guevara. Sa ngarangan sa tuyang nakaibanan sa luwa si Roy Ranuco sa Control 30 Verdejo. Ini po ang sendo na kaibanan. Sa ngaran din po ni Ed Bandol. Ako po si Jess Valle. Nagwawalat ni Marina Aga po sa Indo Gabos. Asin, happy, happy weekend.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Gabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radyo Guapito.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
5: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
4: Ha? Saan man?
5: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
4: Saan ba yan, Gum?
5: Sa Papatantan Apartment, Gum.
4: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
6: Papatantan Apartment, located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
7: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
8: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
3: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
9: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
3: Yashano, Yashano Mall.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
10: Oras sa Radyo Gwapito RGFM alas 5:06 na ning pagkaaga.
11: Asintado Bareta Saturday Edition. Aramo ang mga pinakahuring mga bareta sa lado nasyonal. Mga live report, mga weekend updates ka mga bareta sa lokal. Baretang sports asin iba pa. Digdisa Asintado Bareta Saturday Edition.
10: Mga headlines ka mga bareta

0: Headlines sa Lado National, Ombudsman Investigators pinakakasuhan ng plunder as in bribery si Senador Marcoleta. Senador Bato, yaong pa sa Pilipinas sigun sa CIDG. Panibagong oil price hike posibleng ipautob sa masunod na semana. Supply as in presyo ng rig, target mapapusog. Presidente Bongbong Marcos nagpaluwas ng executive order nga ring padakulaon ang pork import. Representative Luis Tro sinabi na magpapadagos ang impeachment trial na dawa na nga ni Daim mag-atindir si BP Sara. Propuestong lay para sa amay na pagretiro ka mga government workers sa edad na 56, basado na sa House Panel. Headline sa lado lokal, DENR, EMB, as in ang lokal na gobyerno, padagos na magkatuwang sa pagpapaurog kang waste management sa syudad. Mga stalls, parking, maging seguridad sa Naga City Lights, mas papaurogon pa kang gobyerno lokal. Kaso Reco 3, sinansahindang franchise, ibig dulo kay Congressman Nelson Legacion. Sa lado ng Karawat, Nick, sa kabot na ang 2-0 na bintahe para sa kontra sa Cubs sa score na 109-93.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Yan ang mga headlines sa Chan at mga detalyes. Dios Maray na Aldaw, Sabado ngunyan, petsa 23 na po ng Mayo 2026. Iatod mi po sa indo ang mga mainit mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal, lokal as in sports. Digdi sa Sintado News Saturday Edition. Nadadangog po kami live sa isa indong mga radyo sa 105.5 RGFM. Dangan na nadadalan live sa samuyan po mga official Facebook pages sa Sintado News, Sintado sa Radyo, maging sa samuyan pong official YouTube channel na Sintado sa Radyo, maging sa samuyan TikTok channel Sintado News. Kaibahan mi po sa Lado Technical, sinda Jameson Brinya, Dirty Verdejo, Angelica Salcedo, asin si Engineer Jam Torrese, kay Riba ang mga OGT. Nangarap po kang kaibahan ko sa si partner, si Rick Bar Guevara. Ako man po si Joel Sulina.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Detalyes na kita ka mga bareta sa Lado Nasyonal. Posibleng liwat na maglangkaw ang presyo ka mga produktong petrolyo sa masunod na semana huli sa padagos na problema sa supply kang krudo kausa naman kang tensyon duman sa Middle East. Basado sa kalkulasyon po hali sa industriya kang krudo gamit ang resulta kang means of Platts Singapore MOPS. As in ang foreign exchange trading sa nakaliis na apat na aldaw, posibleng madugangan ang presyo kan diesel as in gasolina. Kinakarkulong malangkaw sa piso, sagkod sa 1.30 centimos kada litro ang diesel. Bantang posibleng madugangan maning 1.20 centimos kada o sagkod sa 1.50 kada litro ang gasolina. 1.50 ano? Gunman sa Sarong Source, gikan sa oil industry para Gusman na naapektuhan ang diesel huli sa halangkaw na presyo kang krudo as hindi pa man nare-resolve ang problema sa supply kang langis sa pangkinaban na merkado. Mientras tanto, mantinido mang halangkaw ang presyo kang gasolina, huli man sa limitado ang global supply as in naglalangkaw man ang demand, partikular sa Estados Unidos, kasabay kang pagpupuo naman kang peak summer season sa nasambit na nasyon. Tulos man na may dawa na nga ni Iguaning Kadit na pagbaba kang nakalis na sanang mga aldaw o simana sa presyo kang krudo, dahil pa man positibong napag-uulayan na ang pagkakaigwaning katrangkiluan sa pagultanan kang Amerika as in Iran. Sinabi man kang source na mantinidong pabago-bago ang paghiro sa presyo kaini. Ulit ang daipaman na syerto kung noarin matatapos ang tensyon sa Middle East. Karami man mapinag-aanunsyo kang mga kumpanya ning krudo ang sa indang price adjustment tuyong aldaw na Lunes as in pinagpapautob sa aldaw na Martes. Nagtutubod si Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Robert Alexander Morico II na mantinido pa manggiraray na yaon sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon kay Morico Bato, basado sa indang nakuhang impormasyon, yaon pa sa Pilipinas si de la Rosa siring ni Atong Ang na sagkod sa ngunyang pinaghahanap paman ka mga otoridad kausa naman kang kaso kang mga missing sa Bungero. Sinabi ni Morico na preparado man sindang ipautob ang warrant of arrest na ipinaluwas kang International Criminal Court uli raman sa Crimes Against Humanity Charges katagod sa madugong war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa Sarong Ambush interview, sinabi man ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. na mas makamaray na mag-surrender na sana ang senador as in malikayan ang anuman na kariribukan. Hiring man, dahil man nagtauning iba pang detalya si Nartates, ulit ang panagos ang operasyon laban sa senador. Sa katunayan, may nakakalit naman ng tracker teams na naghahanap kay De La Rosa, katuwang ang NBI. As in nagtao naman ng direktiba si Nartates sa iya mga kamuhan na mas paurugon pa ang manhunt laban sa senador. Marurumduman ang paghahanap kay Senador De La Rosa kasunod naman kang kasuguan kang Department of Justice o DOJ na arestaron ang senador.
2: Sa iba't ibang baretang nasyonal, naglunsar ang Social Security System o SSS nin bagong loan condonation program para sa upara matabangan ang mga miyembrong may dainabayada na utang poon kan no dekada 90 hanggang kang early 20s. Sa erarom kan consolidation of loan program po pwedeng pag-iribahon ang dating mga loan na siring kan salary, calamity, emergency, as in early renewal loans, po pwedeng ma-waive ang penalties sa kan mga delinquent account. Sigun sa SSS, may option ang mga miyembro na bayadan ng buo o hulugan ang sa indang utang sa laog nin hanggang sa 5 taon, depende sa kabilugan na kantidad gayni. Siring man, kaipuhan man magbayad o bayadan ang principal amount as in ang interest loan. Ipiglunsar kan ahensya ang Enhanced Emergency Loan Program para sa o para sa mga aktibong naguhulog ni na kontribusyon kung sain may hababang 7% interest rate as in anum na bulan na moratorium bago magpuon ang hulugan. Mientras tanto, may programa man para sa mga employer tanganing matabangan sindang mabawasan ang penalties as in mapakarhay ang sa indang pagkakautang sa SSS.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Alas 5.15 o 16 ning pagkaaga. Punoan ang report alin sa lumas Barangay Sabang, Kalabanga. Dakol nang naman ang mga proyekto gikan sa 20% Development Fund.
1: Asintado, live report.
0: Sa report ni Roy Ranoco. Go ahead, Kuya Roy.
3: Dako lang mga nahaman ang 21st Development Fund sa Banuan o nina sa barangay Sabang Banuan kan Kalabanga Camarines Sur. Yan naging pahayag impormasyon ni Kapitan Paul Santos. Sigund ki punong barangay Paul Santos, Dakolao na Maray na tabang sa barangay ang 21st Development Fund na tatawan na o napupunduhan ninda si pinag nalalagan na nina mga pundo si mga pinag babahang porsyon na palaog sa Sabang Kalabanga asin nalalagan na dagos ninda nina drainage kunda dati pinag babaha palaog sa barangay Hula. Ngunyan na day na subot pinag aabot nina tubig nina huli ta kana maalagan na nina drainage sa ini naging halangkaw na ang porsyon na kana tilampo. Sinabi pa ni punong barangay Paul Santos na naglaga mansinda nina mga CCTV camera sa mga mayor na tinampo kana barangay Sabang sa pagikani na tatabangan man na o napapanali ang pag-resolver kana mga krimen na nagbubungkara sa indang barangay. May mga senior citizen na subot pinagtatabangan man ang barangay si mga daipa inaabot sa o inaabot kan lokal na gobyerno na matawan nin ayuda ang mga senior citizen.
4: Sigo po kaming mga proyekto pag-abot sa 21st Development Fund kang barangay. Mga CCTV camera, igo po kami kayan. Nasa 41 unit po ang CCTV camera kang barangay Sabang. And for the first time po, igwan na din kami kato inapod na public address system na instead na magbandilyo kagamit ang megaphone, yung ka lang sa barangay, madadangog na po kang mga taga-zona and word of mouth na lang po ang mapalibot kitong mga anunsyo gikan sa barangay. And saro pa pong maray na bareta gikan sa barangay mi, and primero din po, sabi kang sanggunyang bayan na nag-ibo ang barangay Sabang, igo po kami inapod na financial assistance sa mga senior citizen na never pang nakakuaning social pension gikan sa DSWD. Pero bako pong pareho kang sa DSWD ang tinataomi, nagtataw lang po kami ng 500 pesos magbuon sa pinakagurang na nabubuhay pa sa Sabang. 10 po yan kada quarter, so 40 ang senior citizen po kada taon. Yan, yun po yan ang 40 ang senior citizen kada taon po.
3: Partigan pahayag ni Kapitan Paul Santos kan Barangay Sabang Kalabanga Camarines Sur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
1: Asintado, Barreta, Saduli.
0: Diyos mabulo sa Roy Ranoco. Alas 5.20 na po ni pagkaaga. Good morning kay Nancy Velasco. Shoutout da dyan sa Lambedalia Zumba Group dyan sa sentro. Maray na pag-aaga. Kita kits da alas 5 ng aga. Salamat. And then kay Sir Floro Villaron Jr. Alan Rio Terras. Nagdandanan dyan sa San Agustin Pili Camarines Sur. Kay Sir Alexis Alex Grace Nardo Maria P. Vera Canon. Alin Sagala kang yaon dyan sa Santa Rosa, Laguna, si Bruno Felizmeño, maray na pagkaaga po. Shoutout manda kay Kenneth. Dyan sa emo partner, igwa dyan.
5: Yan. Maray na aga man. Excuse me man pala, no. Gagratulong na lang muna, Kuya Uwing. Ayan. Maray na pagkaaga kay Ma'am Salvacion Nicolas na nag-comment, good morning Sir Joel and Sir Rickmar. Mm-hmm. And kay Ma'am Jelly Chan, good morning manda sa tuyang dua. Siring mani Ma'am Marley Sia Batin. Good morning po sa Gabos. Thank you po sa mga nagko-comment sa tuyang Facebook Live, sa Facebook and sa YouTube channel.
0: Chan, babalik ang mga balita pasalado nasyonal sa Asintado no Saturday edition. Makalisa na po kansa mo yang mga hanapbuhay.
1: Asintado Barreta Saturday.
6: Radyo Guapito.
7: Coffee Fiesta Bonwan kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
8: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
10: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
11: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
13: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
14: Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho.
13: Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: better now. Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davidson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Alas 5.29 ning pagkaaga.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
1: Dagos kita sa mga barita pa sa lado nasyonal. Siniguro ng kang Malacanang na dahil si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa dakol na numero ng mga senador na kasurog ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Katakod kang impeachment trial kay ni. Hinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na daw na nga ni numero ang saro sa mga ipagkatrayumpo kang proseso. Dahil pinag-iisip kang palasyo na magiging masakit sa ang pagsulong kang impeachment trial hulita mas dakol mang giraray ang kaalyado kang vice o dawa na nga ni mas dakol ang kaalyado kang vice presidente. Dito lang doon ni Attorney Claire Castro, nasa kamot naman ka mga senador ang bola asin kung ano man ang gigibunin da sa impeachment trial. Ang namamanwaan naman ang magbabantay sa sainda. Ang publiko man subot ang magsasabi kung patas ba asin makatarungan ang trabaho ka mga senador sa impeachment trial base man sa mga ebidensya. Dapat subot na nasa puso ka mga senator judges kung paano susundon ang ley asin kung paano ipapautob ang mga panundon asin dai man asin dai para ipautob ang nababagay sa taong sa indang pinagsusurugan.
3: Ipigahanda na kan Philippine National Police ang sa indang emergency response team para sa paparanihon na pagpuunin na panahon ng tag-uran. Sa sarong entrevista, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na nakikipag-koordinar na ngunyan ang police unit sa mga lugar na barahaon asin delikado sa pagrasa hindaga sa Local Disaster Council for Planning on Preemptive Evacuation, Traffic Management and Rescue Operation. Sigun ki PNP Chief, naghahanda naman ang pambansang pulis siya ni na quick reaction teams as in search and rescue unit sa mga lugar na madalas maapektuhan kan mga pagbaha as in bagyo. Nainot nang pig-anunsyar kan State Weather Bureau na pupwedeng magpuon ang panahon ng tag-uran sa huring simana ngunya na Mayo o sa inot na simana kaning Hunyo. Katakod kay ni pig-share tuman ni General Nartatis na nakahanda na ang saindang personnel na magtabang para sa rescue, evacuation, as in humanitarian operation kung kinakaipuhan. Ipigahanda naman kan na police o pinaghahanda naman ang police assistant desk para tabangan ang mga pasahero o mga biyahero as in mga residenting maapektuhan kan maraot na kamugtakan ng panahon sa panahon ng tag-uran. Pigang kiminarman kan hepe ang publiko na mantiniron na maging alerto i-monitor ang mga opisyal na abiso mahali sa Weather Bureau asin mga lokal na otoridad asin magsunod sa evacuation protocols kung kinakaipuhan.
1: Tinanong doon ni Senador Robin Hood Padilla ang akusasyong pinagdulag niya si Senador Ronald Bato de la Rosa hali sa Senado kang Aldaw na Webes ning maagahon na alagad inako na ipinagpalunad ini paluwas kan Senado asin nagbaba duman sa Makati. Sigun pa kay Padilla, Webes kang maagahon na kamagsabi sa iya si De La Rosa na kinakaipuan na kaining mag-uli. Kulita hinahanap na ini kan sa iyang esposa. Nagbabasa buod si Senador Bato sa Makati kung sa insya sinundukan sa diri kaining lulunadan o vehikulo. Sinabi man ni Padilla na dahil naman niya hinapot si De La Rosa kung sa ini maduman. Tinanang doon pa ni Padilla na dahil niya maraako ang pag-apod kay De La Rosa bilang sarong fugitive.
3: Pinanginota ni House Speaker Faustino Boji D. III ang isinagibong aerial inspection sa Northern Sierra Madre Natural Park sa Isabela bilang parte kan pagtulod na mas patibayon ang proteksyon duman sa Sierra Madre. Kaiba ni Speaker D, ano nga miyembro kan House Committee on Government Enterprises and Privatization ang mga pag-inspeksyon sa kamugtakan kan kabuludan, watershed, biodiversity zones, asin man mga komunidad na apektado kan illegal logging asin climate change. Kasabay kaini, ipinagatutulod kan Kamara ang House Bill number 3538 na nagsasabing unag bubugtak sa Sierra Madre Conservation and Development Authority nin sarong ahensyang masagibo nin pangangataman, rehabilitation asin sustainable development sa Sierra Madre. Sigun kidi, importante ang Sierra Madre bilang natural na panangga kan Luzon laban sa makukusog na bagyo asin iba pang kalamidad. Tinawan doon man kaini na padagos nindang upadagos na namimiligro na ang Sierra Madre sa deforestation, illegal logging asin kaingin. Ang Sierra Madre ang nakakasakop sa 10 probinsya na nagsisilbing proteksyon sa sobra sa 50 million na Pilipino duman o digdi sa Luzon.
1: Nagpaluwas ng Executive Order number 116 si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagsusugo na langkawan ang minimum access volume MAV o dakul kang pinagtutugutang import na karning uriga sa nasyon para sa taong 2026. Sa lindong kang bagong kasugoan, pinagsugo ang alokasyon kang pork importation gikan sa presenteng 5 o

0: Pinagsugo man kang presidente ang MAB Management Committee, asin siniguro man nga rin siyertuhon ang patas na distribusyon kang dugang na port imports kung sa ina 30,000 metric ton ang ipinagtagama para man sa mga meat processors. Para mantang nasa dakulang parte kaini ang 120,000 metric tons mapapaduman sa Food Terminal Incorporated o mga para sa Kadiwa kang Pangulo Program. Basado sa Executive Order, inirekomenda kang NOMMC ang pagpapalawig kang MAB para man sa mga uriga na ningkaragdagang 150,000 metric ton taon-taon sa loob ng duwang taon. Ngaring masimbagan ang kakulangan sa supply as in mapugulan ang paglangkaw sa presyong karning urig.
1: Inaprubahan sa o inaprubahan kan House of Representatives sa ikatulo asin huring pagbasa ang House Bill number 4706 na nagdideklara sa December o sa Disyembre bilang National Volunteer Month asin December 5 bilang National Volunteer Day. Obheto kan panukala na itulod asin pakusugon ang kultura kan volunteerism sa nasyon sa botong 263 pabor asin sarong abstention naglusot ang panukala sa Panginginot tinda House Speaker Faustino D. III asin House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos aamendaran kini ang Republic Act number 9418 o Volunteer Act of 2007 asin pigsusugo ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency na mangenot sa mga aktibidad kada iniisisilibrar piging kiminarmahan ang gabos na ehensya kan gobyerno LGU asin pribadong sektor na makibali sa selebrasyon sigun sa may akda o sa nagpadrino kana panukala na si Pangasinan Representative Marlene Agabas o beto kaining higot pang bistuhon ang ambag kan mga voluntaryo asin iayon ang nasyon sa pangkinaaban na pagrumdum sa International Volunteer Day kada December 5.
0: Inirekomenda kang Field Investigation Bureau kang Ombudsman ang pagsasangat ng kasong plunder as in indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta matapos na sumuot mag-ako ini o magresibi ini ng 75 million pesos bilang campaign donation kang nakalis na taon. Basado sa complaint affidavit na pinagpirmahan kang May 18 na maot ka mga investigador nakasuhan si Marcoleta ng plunder. Kabali si dating Quezon City 2nd District Representative Mike Defensor as in duwa pang mga individual na nagtaon ng donasyon para sa senador. Ang rekomendasyon parte kang mas mahiwas na investigasyon kang ombudsman dapit naman sa paggamit kang mga campaign fund as in posibleng paglapas sa lay laban sa katiwalayan. Sangunyan, mayo pang pahayag gikan sa kampo ni Marcoleta katakod kang nasambit na reklamo. Maging ang iba pa mga nasambit na mga individual, mayo pa man sinasa publikong pahayag. Ang kasong plunder sa loob sa mga pinakamagabat na kasong kriminal sa lindong kang lay na may maniligong padusang habang buhay asin pagkakakulong kung mapapatunay ang nagkasala. Mayo man digding ipinagtala ang piyansa para man sa temporalyong libertad.
1: Sa iba't pang baretang nasyonal, ipig-anunsyo kan Department of Social Welfare and Development DSWD na bukas na para sa gabos na individual ang programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AX. Sigun na kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, mayong pinipiling estado ang shocks o dai mga apiglalauman na pangyayari sa tahaw kan mga sakuna o emergency o mga energy emergencies ninhuli ta tios ini. Umayaman, low income earner o middle class, may trabaho man o mayo, ay apektado kan na siring na emergency o energy emergencies. Katakod ka ini, paragos sa sindang o paragos sindang pinapakusog kan na DSWD ang mga panundon kan programa para masimbagan ang pangangaipuhan kan maniba-ibang kliyente. Sinabi pa kang DSWD na mas pinadali na ang proseso kan aplikasyon para sa AX kung sain kaipuhan na lang kan mga kliyente o benepisyaryo na magsairarom sa tulong proseso. Siring kan pagpila, assessment asin interview asin ang pagluwas kan asistensya. Nagpagirumduman ang ahensya sa mga

0: nagpaplanong makipagtransaksyon sa mga fixer as in magsumiti kan na mga peking dokumento para illegal na makakuha ni na cash aid ini makalihis na magumasampahan nin kaso ang duwang individual na narakop na nagclaim nin AX assistance nin nagkapirang beses gamit ang iba-ibang pagkakabistuhan sa erarom kan AX program po pwedeng makapag-avail ang mga benepisyaryo ning asistensya para sa medical, burial, transportation, education, food, as in iba pang tabang pinansyal.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
2: Alas 5.41 ng pagkaaga, gunoon ta ang pinaka-latest update sa kamugtakang kampanahon hali sa DOST Pag-asa Legazpi sa paagi ni Sir Melvin Almohela. Sir Melvin, maray na pagkaaga.
3: Diyos marahay na pagkaaga man po sa mga tagas Asintado FM, asin sa gabos na tagapakinig at taga-subaybay kang Asintado FM. Ang inyong nga sa Mayo 23, 2026, saldo ng Sabado ng pagkaaga. Ininang sa tuyang liter sa pit sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Sa bagong alas stress kang madaling araw, ang low pressure area, pigakarto lang na sa distansyang 795 kilometers, sirangan kang General Santos City on a coordinates na 6.0 degrees north. 132.3 degrees east. Ang naturang low pressure area ay mababa pa man siya. Pero ang posibilidad na mabilog bilang isang ganap na bagyo as nakakapek sa pwedeng yan sa may parte kang Mindanao. Mantang ito po ay pigalooman na mga natili po dyan sa may parte kang silangang karagatan ng Mindanao at sa Cagayan sa masunod na aldaw. Bigdis sa Kabikulan, easterly so yung malinsangan paros naman na nakatektor sa Anderson na sa Kabisayaan. Dahil lang kayo ang bigdis sa Kabikulan, magiging bahagya mga panganoron sagod sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagod sa moderato na hali sa sirangan sagod sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybayin dagat at sinkarigatan kang Kabikulan, magiging banayad sagod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura pigil umang poon 27 sagkod 33 grado sentigrado as in ang heat index ay pigil umang maabot sa 40 sagkod 42 grado sentigrado. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5.18 ng pagkaaga as in masulungap at yan alas 6.6 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5.44 ng pagkaaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live
1: ang didigdi sa DOS, ipag-asa Legazpi. Asintado, Barreta, Saturday.
2: Diyos mabalo, Sir Melvin Almohela, kang DOST, Pag-asa, Legazpi.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
2: Alas 5.44 ning pagkaaga. Sa mga habol pa mga Barreta sa lado nasyonal, pasado na sa House Committee Government Enterprise ang House Bill Number 207, ang propestong ley na nagpapababa sa optional retirement kang optional retirement age ka mga government workers. Nabali ang mga paratukdo sa mga pampublikong eskwelahan sa 56 anyos hali o gikan sa 60 years old. Doon kay House Deputy Minority Leader as in Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Nasaro sa mga co-author kang nasambitan ng ley. Sarong importanteng lakdang ang pag-aproba kang komite sa nasambitan ng propestong ley. Pasiring sama sa makataong retirement policy para man sa mga paratukdo at mga empleyado kang gobyerno na itagama na sana ang sa indang mga natatanang ang sa indang buhay sa serbisyo publiko. Nagtataong man ng subuot ning ang nasambitan ng ley ning pagkakataon para sa tunay na pagpili nga rin nga makapag-retiro sa edad na 56 matapos sa matinding kapagalan o burnout kausa naman kang magabat na mga trabaho. Ginananduon man kang legislador na anasambitan ng propesto kasing baga naman sa aloy ng hinahagad ka mga paratukdo. Ginananduon man kainin na ang propestong ley dahil nagbabawas sa edad na sa pilitang pagre-retiro o compulsory retirement. Besa, pinapahiwas ang opsyon para sa mas maamay na pagre-retiro As in, ini magtatao manigdalan sa mga napapagal na o worn out na mga dekada ng nagtatrabaho na magretiro ning mas amay kung pipiliun ninda.
0: Nilinaw kan National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag na dahil po pwedeng isilbi o iduhol ang arrest warrant sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pinaghahanap kan mga autoridad sa tahaw kan arrest warrant hali sa International Criminal Court o ICC. Pinagsabi ni NBI Director na dapat isilbi ni na personal ang nabanggit na warrant sa individual na inaaresto. Susuman ini sa nakabuktak sa Rules of Court. Sinabi o sabi ni Matibag, dahil niya aram kung sa inaghali ang ideya na itao ang nabanggit na warrant sa indang o sa iyang abogado. Asin ini ang o ininaman ang magtao o magduhol sa senador. Posible subuot na nagkaigwaning mix up sa mga nainot ng inisyong subpina. Sumon asin man warrant. Ginibo ni NBI Chief ang paglilinaw sa tahaw kan naglakop na video kan abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na saro o sa sarong interview na sinabi niya po pwedeng isilbi kan o ang ICC arrest sa warrant sa mga abogado kan senador. Pigrumdum kan abogado ang pagprobar na pagsilbi kang arrest warrant kidating senador Antonio Trillanes Deport na nanindugan si Attorney Bondoc na dahil po pwedeng ipautob ang ICC warrant maliban na lang o pera na lang kung ini ang ipagsugo kan Korte Suprema.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
2: Alas 5:47 na ning pagkaaga. Happy viewing sa mga actual viewers na 63. Shout out po from Saudi Arabia si Ma'am Marife Vera Canon. Maray na pagkaaga ma'am dyan. And then kay Ma'am Grace Nardo. Alin sa Galacang Santa Rosa, Laguna, kay Sir Bruno Pelismeño. Pa-shout out man. Good morning da kay Kenneth.
0: Maray na agaman kay Tristan Gulay na nag-comment. Magkaroon pangaran na no. Tristan Gulay na nag-comment sa satuyang YouTube channel. Maray na pag-aagal sa imo. Si Mare o Marife Vera Canon. Shout out na. And si Ma'am Grace Sanardo. Good morning. Alan Rioteras. Good morning. Diyan dala San Agustin. Pili Camarines Sur.
2: Siyempre, good morning sa Naga City People's Mall. Si mga stalls as in mga paratinda dyan sa Naga City People's Mall. Maray na pagkaaga po. Alas 5:49 na po uning pagkaaga at siya mabilta ang Kasintado News Saturday Edition para naman sa mga Barreta sa lado lokal sa Sambuya pong pagbabalik.
1: Asintado, Barreta Saturday.
4: Radyo Guam.

0: first everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. As in luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculantia. Pilgrim City, kan Piculantia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras sa RGFM, eksakto na pong alas 5:59 ng pagkaaga.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Sa details na kita ka mga Barreta sa lado lokal.
6: Sa Barreta Tanga Lokal, nagtutubod si Camarines Sur First District Board Member Warren Andaya Sinyar na dakula ang magiging faktor na maging syudad ang pili kung marirealisar ang Camsur Uptown na planong ibugtak sa Barangay Kadlan at sina Barangay Sagurong. Ang pagkaag ng condominiums at sina pagbugtak ng mga negosyo dakulang katabangan sa pagdagdag ni na populasyon kan banuaan ng pili na saro sa mga kinakaipuan para maging sarong syudad ang nasambit na banuaan. Kabilugan na 265 ektaryang kadagaan ang bubugtakan kan Camsur Uptown na sinasabing mag-uumagid sa Bonifacio Global City. Sangunyan, talagang bitin pa ang bilang kan populasyon ang banuaan ng pili. Para maging syudad, din huli ta igwapasananin na nasa 101,000 asin ang kaipuhan para maging syudad, iyo ang dapat igwanin na nasa 150,000 na populasyon. Mientras tanto, sa isyu kan na mga para umang apektado sa duwang barangay na sinasabing dai pa nababayadan. Sinabi ni Bukala Sinyar na mayo pa kaya ni na pinal na desisyon ang korte kung guraano man ang gad ang ibabayad kada metro kwadrado. Tinawan doon kaini na igwa ni na nakatagamang pondo para sa o para sa maapektaran na kadagaan inaaramag na nga ni sabi pa ni Bukal Warren Sinyar.
4: Duwang aldaw na nakipag-meeting kay Alcalde Lenny Robredo ang mga taga DENR top official siringkang ninda DENR EMB National Director Asik Jacqueline Kaakan, DENR Regional Director 5 Executive Director Francisco Milla Jr. Asin si DENR 5 Environmental Management Bureau Regional Director Jerry Hieronimo Sanyesa Pedro Leo Peberico, asin si Pemo Camarines Sur Lilian Dumulot Ornido, natulos man na nasundan kang aldaw na Webes Pecha 21 kang presenting bulan. Sa nasambit na aldaw, personal man na nakapag-meeting si DNR Secretary Attorney Juan Miguel Cuna. Kay riba ang mga undersecretary asin personalis kang ahensya asin na pinaghiling ang San Isidro Sanitary Landfill, partikular ang material recovery facility kay ni na inibahan din na City Councilor Jude Jokno, Councilor Aris Macaraiga, dating City Councilor Rean Cedric Rintoy, Solid Waste Management Head Engineer Joel Martina, asin ni Naga City Enro Acting Head Marvin Saguna. Napagkaulayan man ang upgrading kang MRF kang nasambit na sanitary landfill asin dugang pang mga kagamitan para mandigdi katakod kang padagos na kampanya para man sa husay na waste management kang syudada sa tabang kang DENR-EMB. Sa entrevista kang asintado news kay DENR Bicol EMB Regional Director Jerry Jeronimo Sanchez, pira mga kinakaipuan na suporta hali sa ahensya ninda, suway man ang waste management program kang syudada, kabali man ang pag mga programa kang city government para sa flood control and resiliency na kinakaipuan man kang suporta gikan sa saintang ahensya. Pinag-assessman ninda ang nakasarado ng Balatas dump site para sa posible pang programa na aplikable para digdi asin maprotehiran na padagos ang kapalibutan. Oya, si DENR Bicol EMB Regional Director Sanchez.
0: This is just an assessment of potential rehabilitation or upgrading of the disposal sites dito sa Naga. So, well, what the DENR can assist and provide the city government of Naga. That will be all right now. I cannot say there's a commitment until the funds and everything are in place.
4: Si DENR EMB Regional Director Jerry Sanchez.
6: African Swine Fever o ASF ang banuaan kan baaw Camarines Sur. Ini an kinumpirmar ni Municipal Mayor Jeffrey Vicenio. Iyan matapos ang ginibong lakdang para makontain tulos ang mikrobyong nagtataon ni helang sa mga atama na urig. Sabi kan alkalde na naging katabang ninda ang Kapitolyo Provincial sa pagtaonin mga medyos lalo na sa mga depopulation as in disinfection. Sa ngunyan, paragos ang pagtaokan LGU ni mga pang-disinfect sa may mga sadiri ni Origan, tanganing mayo ng magbutwa pang mikrobyo sa mga tangkal as in dai na maulakitan pa ang mga tama na urig. Uni ang naging pahayag ni Mayor Vicenio.
7: Cleared na ang banwaan na baaw. Sigabos pong mga result, negative na. So submitted na po sa provincial office itong ano na maibalik na po sa pink zone ang banwaan na baaw dahil po sa si mga latest na result negative na po sa ASF ang gabos pong ano urig pong pinatesta.
8: May ginigibo po kamo na measures mga measures po tanganing din na pumasa.
7: Ayo po. So padagos po na nagtatao po kita ning ano pang disinfect sa gabos na mga ano po hog raisers digdi po sa banwaan na baaw and sige-sige po ang monitor kang Municipal Agriculture's Office.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
6: Mientras tanto, habang pinagsusurat ang baretang ini, naghahalat na sana ang LGU sa Department of Agriculture Office para husog na nga maging ASF-free ang baaw Camarines Sur. Magigirumduman na kan Abril 22, 2026, kan magbutwa ang kaso kan ASF sa banuaan. Abril 24, kan makumpirmar na ASF mananggad ang ikinagadaan kan urig. Asin na Abril 25, kan makontain tulos ang virus.
4: $1 million na hali sa DSWD Walang Gutom Awards ang nakuakan City Government of Naga sa programang Urban Agriculture Program na gagamiton man sa pagpapayuwas pa kang programa. Binisto, asin na asaro ang Naga City sa top 10 finalista na 5 taon ng programa kaini na Naga City Urban Agriculture. Katuwang ang City Agriculture's Office, City Population and Nutrition Office, Barangay Agri-Technician as in I-Governance Naga na ang gobyerno iyon na matarget ang mga household na igwani mga malnourished na mga kaakian na saro sa mga mayor na priority program kang gobyerno lokal sa lindong kang administrasyon ni Mayor Lenny Robredo. Nabi ni Mr. Japs Asense III kang City Agriculture's Office ang $1 million worth of project grants sa paagi kang Sustainable Livelihood Program magagamit man sa iba pa mga importanteng proyekto na mayor na makikinabang ang mga imbwento sa programa urog na ang mga stakeholders asin para man sa pagpapaiwas pa ka nasambit na programa na may mga positibong impact sa komunidad asin nutrition kan mga kakian. Sinabi pa ni Mr. Asense III na na-reconocer ang Naga City Urban Agriculture Program. Uli naman kang nabilog, na-maintain kan mga stakeholders na may positive impact sa komunidad. Kung sa'y na padagos man na nagdadakul ang mga beneficiaries na sa presente nasa 1,300 o 1,300 ang mga na beneficiaryos ang mga barangay urban agri-technician na iuman ang main implementor kang programa na mamantinir man ang mga barangay urban nurseries. Ang Bayong Gutom Program o Awards, ginibo sa lindong kang Walang Gutom Program kang Department of Social Welfare and Development, katuwang man ang Galing Puog Foundation. Oya, si Mr. Chaps Asense Gangkago.
9: Itong mga barangay agricultural technician ta, yan ang main implementor kang programa. Kaya nagpapasalamat kita sa INDA na maintain ta itong mga urban agri or barangay nurseries sa mga barangay na nagtatawakan seedlings naman sa mga targeted na households. And Sinda po mismo may sustainability dahil nag-ibo Sinda ng treaties, ining pagtao o pagheras, pagpakakanasin, pagtukdo o pagkano. Sinda man nag-initiate ang programang ini. So, masasabi ta na empowered ang mga beneficiaries.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: At di ka naging pahayag ni Mr. Jobs Asense III, acting head kang City Agriculture's Office.
6: Magiging madali na ang mga patrabaho kan gobyerno, iniansaro sa mga nahihiling ni Mayor Jeffrey Bisenyo kan Baaw Camarinesur, makalis na ideklarar na ang banuaan na mayo na ning aktibidad nin insurhensya gibukan na mga makawalang grupo kan nakalihis na simana kan magtiripo na mga miyembro kan PNP Philippine Army DILG asin LGU Baaw sa pamamayo ni Alcalde Jeff Bisenyo para sana para formal na ideklarar ang pagiging stable internal peace and security. Nagpasalamat pa ang alkalde sa mga barangay officials na naging katuwang para sana marilisar ang kamauutan na deklarasyon. Iyan sa paagi kan pagsiguro na maipaabot ang mga serbisyo kan gobyerno. Una naging parte kan pahayag ni Mayor Bisenyo.
7: Padali po ang satuyang mga patrabaho. And syempre, di man po yan natatapos. Sabi nga ni yaon po permi ang tabang ang PNP, kang Army, and yaon man po ang guidance kang DILG. Sa banwaan na Baaw, sinigurado na po na ang servisyo maabot. Lalong-lalo na po itong sa mga upland barangays na daininda maisip na pinapabayaan po sinda kang lokal na gobyerno and lalong-lalo na po kang national. Kaya dakulon po mga programs and project na tinao, kaya na ano tapo na namit tapo si ano then sangunyan iyon na po yan ang ano kang banwaan na Baaw.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
6: Mientras tanto, parehas kan pangapudan kan ibang ahensya kan gobyerno. Ang alkalde nangapudan man sa mga nagtitinir pang miyembro kan NPA, nakuguso na sana ang inaaprobitsar kan na gobyerno na katuninungan sa paagi kan pagbagong buhay.
4: Kaso Reco 3 man ang nag-aagad ding tabang para man sa saindang franchise application. Basado sa impormasyon na binagheras ni 3rd District Congressman Nelson Ligacion, mayo ning madulukan ang rinconada para man sa franchise application kang Kaso Reco 3 na madali nang magpaso ang prangkisa asin nga kung mayo inining franchise dahil na ini pwedeng makapag-distribuer ning kuryente o power supply asin makapagtaon ng serbisyo sa coverage area kaini. Asin mahampang sa madiklom na problema ang nasambit na area coverage kang Kaso Reco 3. Sigon kay Congressman Ligacion na mandato o mandata o negatibo ang magiging epekto kay iniurog na sa ekonomiya asin bagbuhay ka mga konsumidor sa Rinconada area na pinagsiservisyuhan kang Kaso Reco 3. Sinabi pa kang legislador na nagdulok sa saiya ang Board of Directors sa sin mga opisyales kang nasambitan ng kooperatiba. Kay iba ninda, si Congressman Arnie Fuentevilla asin ang representante kang 3rd District. Nagsunod sinda ng Proposed House Bill No. 4478. Bagi si Congresswoman Naila De Lima na nagsunad maning Proposed Bill Number 5132 na ang sunumenteng katuyuhan, yun ang matabangan ang mga banwaan Kambuwi, Nabuwa, Banatan, Bato, Buna, Baaw as in Iriga City na masiguro na madai mawawara ang supply ng kuryente sa paagi kang pag-extend kang Kasureco 3 franchise. Marurumduma na approve naman on second reading ang Kasureco 2, Kasureco 1 franchise, as in inasiguraman ni Congressman Nelson Legacion na kasunod na digdi ang paraman sa Kasureco 3.
6: Ang kapakanan kan pamilya inisa na ang ikaag sa puso asin isip kan mga natatada pang miyembro kan NPA na nag-aalangan pang butasan ang sa indang pagtubod. Ini ang pinakalaman kan mensahe ni Alkalde Ninyo Taiko kan Pasakaw Kamarinesur makalihis nagibuhon ang seremonya kan pagiging stable internal peace and security kan nakaaging aldaw. Ang sitwasyon ngunyan kan mga nasa komunidad bako unang arog kan dati na inaagrangay ninda ang kakulangan ni serbisyo gikan sa gobyerno. Sa panahon ngunyan dakul na ang nagtuturuang-tuwang para sa pagatod nin serbisyo sa taho asin na salado ka na pasakaw. Haloy ng ginibuan paagi na mamatian kan mga nasa perang barangay ang kinakaipuhan arog kan edukasyon, salud, patinampo, tubig, pakuryente asin na dakul pang iba. Kaya man, hinahagad ni Alkalde Taiko na dahil sa pagtaunin importansya sa taho, nababago naman ang kaisipan kan mga nasa grupo kan mga bandido. Uni si Mayor Ninyo Taiko.
10: Yan ang pangapodan ko po na ayusin ang buhay. Ano po, importante ang buhay, lalo wala na ang pamilya. Importante yan na. Hindi na nadamong ko dumi sa surrender. Nasarong rason niya.
11: Yes.
10: Kaya nag-surrender na siya. Lalo-lalo na kato, magpapapaskuhin sila nag-surrender. Sabi ninda, ay makakaibahan ninda si mga aki niya. Ngayon na panahon ng Pasko. So, importante ba kaya? Kumbaga, importante ang kapayapaan. Kita, mga Pilipino.
11: Yes.
10: Dapat na nag-iarabot sa puntong arog ka yan. Ano? Magkasararo kita. Para bako na lang sabi kayan, sabi ninda, iniisip ninda may kung sa ina rason. Pero isipon ninda ang pamilya na lang. So once napakaray mo na ang pamilya mo, nakatabang ka na kayan sa gobyerno.
12: Asintado, Barreta, Saturday.
6: Mientras tanto, nagdalao mga alkali na out pamanlugod na ang deklarasyon na pagiging insurgency free kan Pasakaw, mayo na talaga nin magiging aktibidad kan mga NPA.
4: Nagbisita sa Bicol Region asin sa siyudad Dignaga kag nakalisa ng semana si Chief Operating Officer asin General Manager on Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, TIESA, na si Mark Lapid. Sinilidagos ng nakipag-meeting kay Alcalde Lenny Robredo para man sa pinamang importanteng proyekto kang ahensya para man sa siyudad. Sa entrevista kay Alcalde Lenny Robredo, ipinagheras kay ni ang mga napag-ulayan ninda ni GM Mark Lapid, kabali na digdi ang pag-aprobaan kang TIESA sa 350 million pesos na funding para man sa proyektong pagpapakaray asin pagpapagayon kang Mount Isarog Natural Park sa porsyon kang nasakop kang siyudad Dignaga, sakop kang barangay Panikwasod. Ini, pinag-asigurar man kang opisyal para man sa dugang na tourism infrastructure sa upper barangays kang Naga na imamanihar kang gobyerno lokal ang project para sa Mount Isarog Natural Park kabali sa mga pagpapakaray kang mga existidong building asin mga facilities na yaon sa digdi. Kabali na ang pagdugang sa mga kinakaipuhan sa lugar na dainayhiro ang una dadanyanan ang mga kapalibutan o naturalesa kaini nga rin mapreserba ang preskong kapalibutan na pwedeng bisitahon kan mga turista asin mga mahilig sa nature hike asin adventure. Tatagamahan man ng pondo kang gobyerno lokal ang pagbakal ng porsyon kang lote na hagupon kang access road pasiring sa lugar asin maot na kang alkali na magpagnegosyara sa nasambitan ng lata owner kaini. Oya, si Alcalde Lenny Robredo.
13: Number one, papakarayon talaga si mga babaan sa kasakatan dahil igwang mga day safe. Nagsakat kami duman 3 weeks ago, gulping mga lugar na day safe. Tapos kadakol duman ni mga buildings, pero apat yata ang buildings duman na napabayaan na. So aarayusun ta to. Pero kabali, may mga dagdag like halimbawa magibong canopy walk, depende sa, may pa kaya si detailed engineering design, pero ang suggestion ko, kung kaya mag-zipline, may zipline. Ta ang mga turista baga naghahanap ng adventure. Pero si Pakiulay ta lang, nagaroon na sunod man duman sa initial design. Although nag-request kita sa UP, na kung pwedeng hilingon ninda. Itong UP architects na nagtatabang sa to. So, ang gusto ta sana na i-preserve si pagka-nature niya, dahil magparasimento. Pero itong na may natuturugan ang tao, may nagigibuhan ng mga seminars, tapos itong mga adventure seekers, igong rason para magduman.
11: Asintinado, Barreta, Saturday.
4: Alcalde Lenny Robredo.
6: Sa iba tapang baretang lokal, everything is possible. Ini anduang tataramon sa lang simbag ni PCSO General Manager Mel Robles sa kahaputan na kung may plano siyang magdalagan bilang gobernador kan Camarines Sur sa 2028 presidential and local election. Dai nalikayan na ihapot ini sa pinakahalangkaw na opisyal kan PCSO huli kan na espesyal na pag-asikaso sa mga taga Camarines Sur. Si General Manager Mel Robles, propyong taga Magaraw, nag-eskwela nin elementarya sa Bonbon, alagad sa huring mga taon kan pagglasi sa elementarya, naglipat na sinda sa Manila hasta sa makapagtapos asin magkatrabaho. Kaining mga nakalihis na bulan kan mapabareta kaya na siya sigi-sigi ang pamati sa mga taga Camarines Sur, huli ta siya nagpaplanong magtabsok sa politika. Dai ipiganigar kan opisyal na minsan nang nagsagi sa sayang isipan ang paglaog sa kinaaban kan politika. Alagad sa ngunyan, dugay na. Mas maray mo nang magtrabaho para sa namamanwa. Ang sinyalis na kung na siya madalagan sa pagkagobernador, yan kung magsunod siya nin COC sa Oktubre 2027. Una ang partikan pahayag ni Mel Robles.
14: I'm already governor of Red Cross, so it's I don't think it's time to make any categorical statements. Ano? Kasi, well, I've never been a candidate for that matter.
15: Is it possible na maging kandidato ka for governor?
14: You mean the provincial governor?
15: Or congressman?
14: Everything naman is possible.
15: Everything is possible.
14: So,
15: now it's not announced.
14: Pag filing? Oh, bihira naman. Although I know of one na harayo pa, naka-announce na.
11: Asintinado, Barreta, Saturday.
6: Yan ang partikan pahayag na naipadirektang masimbag ni General Manager Mel Robles.
4: Formal ng pinag-blessing as in inanagurahan ang bagong edipisyo kang National Children Development Center na yaon dyan sa Barangay Carolina. Aldaw Nobebes, Ginibo ang nasambit na blessing and inauguration na inatindirahan ni Mayor Lenny Robredo as in ni City Councilor Elmer Baldemoro. Kay riba ang mga barangay opisyal sa painginot ni Kapitan Leoncio Libuit o Libuita kang Barangay Carolina. Nasambitan ng edipisyo, pinagpuntuan kang Early Childhood Care and Development Council sa paagiman kang Vice President o Vice Chairperson kaini as in Executive Director na si Doktora Teresita Inchong. Dangan kamaliman maging ang mga materials as in equipment sa nasambitan ng center. Gagamiton ini para man sa pagpapagantad ka mga programa as in pagkanood ka mga kaakian sa nasambitan ng barangay.
6: Pigbueltahan ni Congressman Arnie Fentebella ang nagluwas na baretang siya ang pinakasuhan subot sa ombudsman nin huli sa issue nin flood control project sa banuan ng Garche Torena, Camarines Sur. Sabi ni kongresista, nasaro lang ininya political harassment nin huli ta kapag may ipigluluwas na issue kontra sa sayang kalaban sa politika, ang gigibuhon kan balyong lado, magsaangat na nin kaso. Bako ng bago para kay Congressman Fentebella ang mga siring na hiriruan, huli taarugman talaga kaini ang mga ginigibo subot sa sa mga daikakamping alkalde asin maging sa pilang mga personalidad na nagboboses kan sa indang agrangay sa Kapitolyo Provincial. Magigirumduman na nagwarak sa social media ang baretang sinangataning kaso sa ombudsman si Congressman Arnie Fuentebella kan kasong ukansarong may pangaran na Romeo. Uni ang naging kapahayagan ni Congressman Fuentebella.
16: Kung katong nagluwas o iso kan si Roma, ayun na po ini ang balos po sa tuya. But nevertheless, regarding po sa case, di pa po kita nakareceive ng subpoena. So actually, di ko po aram ang nilalaman. Anyone can just file a case, then iluluwas sa social media, iluluwas ka sa ibang network, ano po. So may nag-file ding kaso, nag-file. Pero itong kasimbagan, mayo pa po pinapasimbag sa tuya. Dahil number one, nilingon po na mo na sulaman, tabi kang pikaso sa tuya. But tuod na po ako yan, paglabad ko kay itong 2016, pagkatapos kay ito, lampas ang pulong kaso po ang sakuyang inatubang, pero gabos man po, dismiss. So,
17: Asintinada, Barreta, Saturday.
6: Tinawan doon pa ni Congressman Fuentebella na day naman siya natatakot sa ginigibong inihkan na sa iyang kalaban sa politika. Asin ang sa iyang pinaglalaban lang unyan, iyo ang karapatan kan lambang namamanuan sa ikapat na distrito kan probinsya nin Camarines Sur.
4: Naging matriumpa asin solemne ang natapos pa sa ng Pluvia Procession katakot naman Campeña Francia de Mayo 2026 kan Sudma. Sa impormasyon na nagunog kang asentado news kay IC o IMTIC o Incident Commander Rene Gumba, hapon kan Sudma ang ginibo ang mustering of troops sa Plaza Rizal. Kay riba ang mga tropa kang Philippine Coast Guard, Naguib City Police Office, CDRMO, Public Safety Office, medical groups o medical clusters, as in mga force multipliers and radio groups. Kay riba ang sa intang mga kagamitan, mga bihikulo, as in mga assets na nagturuwang-tuwang kansuod ba sa pagmanihar sa trapiko, kabali na ang pagsiguro kang pasi-orden. Katagod kang grandiyosong aktibidad sa panginot kang simbahang katolika sa Ciudad Dignaga. Hapon kansuod ma matapos ang mustering of troops sa ulos na pinagdeploy as in pinagposisyon sa manlain-lain na area particular sa Danlugan sa Tabuco as in sa gilid o sa pangpang kang salog kang Ciudad Dignaga. Abali ang mga asset kung saan ginibo ang Pluvial Procession as in ginatos na mga deboto ang nakisumaro as in nag-abay sa pagoda. Kay riba ang mga parasagwan. Halos kabayig naman kang ginigibong taon ng Peña Francia Pluvial Procession tuyong bulan ning Setyembre. Ikwaning total na siyam na water assets ang pinag-deploy para man masiguro ang safety kang mga deboto, mga para sagwan at si mga partisipante sa Pluvial Procession. Hali ini sa PCG, Philippine National Police, Maritime Police. Sinang CDRMO na ginamit ang airboat bilang sweeper sa hurihan kang Pluvial Procession. Uli kay ni nagpasalamat man ang simpahan sa mga nagtanabang na miyembros kang IMT sa pagsiguro asin naging matrayumpong solemneng celebrasyon kang Pluvial Procession kang Peña Francia de Mayo.
6: Nagdaranin onra sa saindang eskwelahan asin sa satuyang nasyon ang apat na mga estudyante kana Isor Christian School sa Banuan ng Libmanan, Camarines Sur, makalihis na makalaog sinda sa prestihiyosong Singapore Math Global Finals 2026. Kabali, ang saindang eskwelahan sa nangenot sa 2.4% hali sa sobra sa 200,000 na kabali sa preliminary round gikan sa manibaibang parte kan kinaabad, hali man sa 4,757 finalists nagikan sa 1,571 mga eskwelahan, apat na mga estudyante kana Isor School o Isor Christian School Libmanan ang binisto ninhuli sa sendang tibay pag-abot sa mathematics. Ang mga nagdaranin onra iyo si Elrich Sibilia, Johanna Kenley Santa Ana, Elisha Bio, asin si Walford Marley Datuon. Mientras tanto, inumaw man ang dedikasyon asin pag-guide kan sa indang mga coaches na Sinda Angelica Vargas, Valeria Aldama, asin si Isabella Evangelista na dakula ang naging papel, asin dakula ang naging parte sa trayumpo kan mga nasambit na mga estudyante ang o sa trayumpong ini inaipahiling ang urop talino dedikasyon asin pag tubog o pagtulod kan isersyan sa indang kakayahan na padagos nindang kinakaipuhan ang o kinakaputan ang mensaheng we can do all things touch Christ bilang inspirasyon sa pag-abot sa indang pangarap asin triumpo sa pangkinaban na kompetisyon.
18: Asin Nadia Barreta Saturday.
4: Alas 6:27 na po ning pagkaga sa Barreta na kita sa lado ni Karawa tatod sa Tuyag Daga College Foundation, the home of the champions.
18: Asin Nadia Barreta Saturday.

0: Granada, Barreta Saturday.
1: Barretang Sports. Sa palarong pambansa, kinumpirma ang Education Department na nasa 11,000 na mga learner athletes halay sa manilaing iba pang mga lugar sa nasyon ang maatindir sa gigibong palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sigun sa DepEd, kabali sa mga dinugang na regular sports as in events ang weightlifting, football, para man sa secondary girls, as in futsal, para man sa elementary girls. Pinahayag kang DepEd ang pagdugang ng sports kasi na magtataoning mas dakul na pagkakataon sa mga estudyante as in mga learner athletes na makipagkompetensya as in maipahiling ninda ang saindang tibay sa pambansang level. Pasiring naman duman ang delegasyon kang Naga City, partikular kang Bicol Region. Riba ang mga coaches, chaperon, mga sports official hali sa DepEd Naga maging sa ESO. Mentras nato, kapot naman kan New York Knicks ang bintahe sa best of 7 NBA Eastern Conference sa conference finals niya kang Cleveland Cavaliers na score na 103-93. Nagbandera ang career playoff high ng 26 points si Josh Hart para man sa kapangganahan kang Knicks, mantang igwaman ng tig 19 points in the Jalen Brunson as in si Mikal Bridges as in 18 points man as in 13 rebounds ang nai-record ni Karl Anthony Towns. Nasayang man ang nagibong 26 points ni Donovan Mitchell as in 18 points ni James Harden para kota na sa Cavs. Ang Barretang Sports hatod sa tuya kang Naga College Foundation, the home of the champions.
0: Asintado, Barreta Saturday.

0: Asin, Asin. Barreta Saturday.
1: Yan na po ang naging katipunan kan sa tuyang mga barreta sa lado national, lokal, sinisports. Digdi sa Asintado News Saturday Edition. Petsa 23 kunyan kang Mayo 2026 at taon na Sabado. Live po kaming nadangog sa mga radyo sa 105.5 RGFM, Radyo Gapito. Sinadalan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo. Maging sa samuyan po mga official YouTube channel, Facebook, sa TikTok. Iguha na ba kitang TikTok sa Asintado News? Iguha kita ning Pira 30. Nasa 100 plus sa YouTube. Kamba. Sa Facebook, ikuha kita ng 78 actual viewers. Mantang day nag-abos sa sanggatos, unulang ng 10 sa YouTube. Viewers, actual viewers natin sa YouTube, 90. Nangarang ka mga pag-iriba sa luwas na nagpaabot ng mga live reports. Sa lado teknikal na kay Bami po si na Jameson Brinya, Angelica TikTok Salcedo, Tony Bernejo, asin si Engineer John Gorese. Dami po ang sa indong regular na kaibahan, Tuyong Aldaw na Sabado ang pagbabareta.
2: Sa mga actual viewers man kan TikTok, nasa Sanggatos.
1: Yeah. Sanggatos.
2: Yan, marina pagkaaga kay Eduardo Dangkalan, marina pagkaaga kay Jefferson Estrado kan San Fernando na nag-comment sa Asintado sa Radyo. And sa YouTube, si Jason Malapo from La Purisima, Nabwa, nag-comment sa YouTube channel. Mm-hmm. And si Tristan Gulay, marina pagkaaga. And batiyon ta pala, nag-message man personal, si Loren Santa Maria, nayaon sa London. Ako po ang sa indong lingkod, Rickmar Gibara.
1: Good morning man sa mga amigo kong taga-London din, doon dito. Good morning sa mga taga Burao team, kang NCGH, sabay nginot ni Rosalinda, asin ni Ganda. Good morning po. Diyos mabalo sa indong kapos sa patagos na pagantabay. Uy, salamat palang kay Councilor Omar Binapay, Kasubanggi. Nag-dormancy sa buhay ang mga office mate sa resort ni Sir Omar. Diyos mabalo, Sir Omar. Nag-duman man si Sir Rian. Diyos mabalo, Sir, sa patagos na pagsuporta. Diyos mabalo man sa kapos na pagantabay, sa mga parantabay kang Asintado sa radyo. Ako po si Joel Sunil. Good morning and God bless ang tabayanan. Masunod na si Melvin and Roy. Digdi sana ha, sa Asintado sa Radyo. Radyo Guapito. Bye-bye.
0: Asintado Barreta Saturday.
3: Radyo Guapito.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black,
7: may balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Kaka-art, kaka-art.
9: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
8: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods.

0: ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
1: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini, on RGR.

0: 105.5 Asentado sa Radyo.
1: Oras sa tugon niya, igwari ka din 42 minutos, makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Ang oras sa inyo, sa inyo kang S&J Hardware Plus. Maray na barata, may mga bagong abot sa S&J Hardware Plus. May mga furniture, sala set, dining table set, sofa, mga katre, headboard as in double deck. Igwaman ni mga mattresses, single, double as in queen size ang available. Storage and office supplies, steel wardrobe cabinets, dahil basta nararaot maski mabasa o kaya mabaha. May mga office table as in man mga tukawan, steel filing cabinet. Construction and finishing materials, arog kang tile, 60 by 60, 60 by 1 meter, 30 by 60. Magayon na, barato pa, ceiling panel, wall panel, SPC flooring. Pwede man gamito ng credit card payment as in PhilJeeps registered. Mahiwas ang parking, air condition ang tindahan, may elevator, may staff na andam na mag-assist sa Saindo. Bumagbisita sana sa lot 7 and 8 Concepcion Pequeña, Naga City at tubangan kang Shell Station sa Concepcion. Maray na aga mga tugang, aldaw kitang unyan in Sabado, Petsa 23, Kambulin kang Mayo, taon 2026. Kami po ang sedo mga magiging tagapaghatod, Barata.
2: Ini po si Roy San Ramon.
1: Ako po ang sedong lingkod sa Melvin Machado. Enot sa headlines kang satuyang mga Barata.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Inutan niya ito ang headlines kang satuyang mga Barata sa lado lokal. Philippine National Police sa Camarines Sur. May 1,000 polis na ma-assistir sa pagpuon kang Kaugma Festival.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Sa iba pang headlines kang mga Barata sa lado lokal. Graduation kan 98 mga child development workers kan TESDA sa 3rd District kan Camarines Sur. Pinanginutan kasudma ni Senador Sherwin Gatchalian.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Babang headlines kang satuyo mga Barata, magabat na bulos kang trapiko sa Banuang Kanpili, Camarines Sur. Patalin sa mga motorista, asahan sa masunod na simana.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Mientras tanto, pagkatapos kan Kasureco 1 asin Kasureco 2, Kasureco 3, kabali na sa piga asikaso pigsisibutan ni Congressman Nelson Ligacion, siringman ni Congressman Arnie Puentebella asin Leila Drima, para madagdagan ang operayan sa indang operational franchise.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Mapang headlines kang satuyo mga Barata sa lado lokal. Lokal na gobyerno kang Naga, papakusugon ang koleksyon sa buwis.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Mientras tanto, MNWD nag-ako na sa gudgunyan dahil paninda masawata ang mga nagagramit in booster pump na direktang nakakabit sa Water District.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Mapang headlines kang satuyang mga Barata sa lado lokal, Division Training School, kang 9th Infantry Division Philippine Army, padagos ang ginigibong mga pa-training sa saindang mga soldados.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Headlines kang mga Barata sa lado nasyonal. Empleyado sa Pilipinas, ikaduwa sa Asia Pacific Region sa pinakamaugma sa saindang trabaho.
3: Asintado, asintado, headlines.
4: Sa inyo nag-survey partner?
2: International daw. Wow. Tingnan mo sa inyo dyan. Ka, maugma ka.
4: Ha?
2: Maugma ka.
4: Idiwan mo dyan sa...
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Sa iba pang headlines, kang sa tuyo mga Barata sa lado lokal, bato! Nasa Pilipinas pa, sabi kang CIDG.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Mientras tanto, Senadora Amy Marcos, sinabisuan kan sarong Congressman pumurupundo na sa kahintriga sa isyo kan charter chains.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Babang headlines kang sa tuyo mga Barata, sabi ni idol mo partner, dahil niya idinulag si Bato, nakilunad sana.
3: Asintado, asintado, headlines.
2: Sa kinabaning karawat, Cleveland Cavaliers naduduwahan na kan New York Knicks sa nagpapadagos na Eastern Conference Finals.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga Barata, ngunyan sa detalyes. Sa detalyes kunyan kang sa tuyo mga Barata sa lado lokal, 46 minutos, makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. 1,000 polis sali sa Camarines Sur Police Provincial Office ang nakatalan i-deploy sa masunod na simana para magmanihar kang trapiko sa Kalabangan kang National Highway sa Barangay Kadlan, Pili, Camarinesur, kung saan harani ang venue kang aktibidad sa Kaugma Festival. Susuki Police Lieutenant Colonel Jose Pasape, nagapagtaram kang Camarinesur Police Provincial Office, may augmentation pa sindang pinaglalaoman na maging katuwang hali sa probinsya kang Sorsogon asiban sa Camarines Norte. Dahil na masubot nagkuhaning augmentation force albay, huli kang kabugdakan ngunyan kang Bulkang Mayon. Uwe ng paliwanag ni Police Lieutenant Colonel Jose Pasape kang Camarinesur Police Provincial Office.
5: Dakulang event na mangyayari dito sa Karani sa Capitol po. Kaugma Festival actually. Igwa ko kita ning more or less nasa 1,000 PNP personnel na i-deploy. Hindi po hali sa DBD sa provincial sa Kamsur PPO. Hali po iyan sa mga iba-ibang munisipyo dito sa Kamsur PPO. And hali din po sa other provinces. May augmentation po kami hali sa Sorsogon, sa Norte. Except lang po sa Albay dahil pinakuan ni RD ang Albay dahil nga hali sa Mayun, naka-red alert sila naman, naka-full alert sila. So, ini pong mga deployed ta, mapuon siya ning May 26 hanggang katapusan po na 31 para po masiguro ang seguridad kang mga gabos na mga attender dyan sa, ano, sa Kaugma Festival. Especially ngunyan po na may advisory din nga ni ang, ano, ang DPWS manungod sa traffic. So, iba po kitang mga traffic personnel na i-deploy, security, and then yung sa crowd control, pati po sa mga VIPs.
1: Parte ka mga naging bahag ni Police Lieutenant Colonel Sabe.
2: Sa iba pang mga barata sa lado lokal, apuera sa Casoreco 1 asin Casoreco 2. Kabali na ang Casoreco 3 sa Rinconada area sa Piga Asikaso, Pigsisibutan. Ninda Congressman Nelson Ligason, kay riba si Congressman Arnie Puentebella kan partido area, asin maging si ML Party List Congressman Leila Dilima na matawanin kadagdagang 25 anyos na operational franchise bilang power distributor sa Camarines Sur. Sa Facebook post ni Ligasyon ni Pigaras kanina, nagpasan na siya ni Bill kay riba si Congressman Puentebella o House Bill 4478 sa House of Representatives na naghuhurot na marinyo ang prangkesa kan electric cooperative na nakatalaan naman na mag-expire sa 2028 kasabay kan ibang electric cooperative sa nasyon. Mantang igwaman suway na bill para digdi si Dilima. Sinabi ni Ligasyon na sa paagi kan sa indang pagtatrabangan, bigla na umang marirealisar ang kahurutan tanganing padagos na makapag-supply nin kuryente sa mga banwaan kan Nabwa, Bula, Baaw, Bato, Balatan, Buhi, asin Iriga City, and Casoreco 3. Matatandaan, enot naman nagdulok kay Ligasyon ang mga opisyal kan sinambit ng electric cooperative na matabangan sinda na ma-extendir ang operational franchise. Matatandang inaprobara na kang nagtalikod na Miyerkules, May 21, sa second reading kan House of Representatives ang bill na nag-extendir sa operational franchise kan Casoreco 1 asin man 2 na pigpadrinuhan ni Congressman Nelson Ligasyon.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, barata pa man giraring ngunyan sa lado lokal, hulimang kang pinaglalauman na magabat na bulos kang trapiko. Alas 3 nin hapon, mapo na mamamatayan ang magabat na bulos kang trapiko sa banwang kang Pili Camarines Sur, partikularmente sa kalabaan kang National Highway, huli kang pinaglalauman na pag-arabutan ka mga madaralan. Hali sa manlain-lain na banwaan sa bilog na probinsya nin Camarines Sur, huli man o kunsayin igwa kayang libreng sakay na pinagdagama ang Kapitolyo Provincial. Susuki Police Lieutenant Colonel Sape, alas 12 pa sana, ma-deploy na sinda ni mga personahe para man mag-asikaso sa bulos kang trapiko. Posibleng maghaloy ang magabata na bulos kang trapiko hasta sa pagkabanggi. Uyag giraray si Police Lieutenant Colonel Zape.
5: Po ang deployment ni Punda, po alas 12 ng udto, naka-deploy ng personnel para nga ni makatabang sa pagkano kang trapiko. Pero ang pi-expect na po dyan na traffic, siguro po alas 3, heavy na yan. Kasi ang expected na po na start ng activity dyan, mga 5 or 6, 7 na rin kayo.
6: So it will end on? No?
5: Mga 12 midnight.
1: Parte ka bang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Zape?
2: Mientras tanto, piglalaumang nahirahay na ang problema sa bulos kan na tubig sa may parte kan na Sabang asin man Igualdad, kabali na sa Gainsa, Camarines Sur. matatandaan sa entrevista kan Asintado News, sinabi kan na prapahayag kan MNWD ni si Chapi de la Cruz na may mga lugar subot urug na sa tulong area coverage kan Water District and medyo nagluya asinawaranin bulusin tubig. Ang dahilan, iyo subot ang pagkakaigwanin problema sa ekipahe kan Mabulo Reservoir na iyo man nagtutulod sa pressure kan tubig pasiring sa mga lugar kan gain sa Igualdad asin man Barangay Sabang sa Surinaga o sa gain sa Kamara ni Sur Sinot sa pighanapan subot nindanin solusyon ang sinambit ng problema. Oya si De La Cruz.
7: Problema po itong Mabulo Reservoir. Ang Mabulo Reservoir kaya po, yan ang reservoir na nagtutulak ang tubig pasiring sa Gainsa sa may parting Sabang as in Igualdad. So sa ngunyan po, naghahanap ng motor na pwedeng i-revive duman sa Mabulo Reservoir. Na dati-rati po ang sendang binubugang pressure is nasa 50 to 51 PSI. Pero ngunyan po nagbagsak siya ng 8 PSI na sana.
2: Parte kan mga naging paliwanag ni Chapi de la Cruz.
1: Sa iba pang detalyes kang satuyang mga barata sa lado lokal, padagos ang pinagkukundisir kang 9th Division Training School, ang Army Soldiers Combat Skills Enhancement Training sa mga personay kang 9th Infantry Division Philippine Army, hali sa manlain-lain na line units na para man sa re-enlistment. Ang training, pinapakusog ang combat skills, disiplina, physical endurance, as in operational readiness sa pagiging military instruction, as in practical exercises. Sa paagi, kang nasa bitan training, pinapakusog man ang teamwork, leadership as in marahi, na iribahan mantang urugbang pinapakusog ang sa indang kumpiyansa.
2: Nag-agi sa halawig asin maninigong proseso nin pagdangog kan Blue Ribbon Committee sa sangguniang panlunsod kanaga ang kasong ipigpile kan lupon taga pamayapa ki punong barangay Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña. Sinabi ni Consul Uying Rosales and chairman kan komite, halawig ang ginibo nindang pagdangog hulita hinimay na maray kan komite ang gabos na mga ebidensya kung may basihan ang reklamo kan mga miyembros kan lupon laban sa nasang bitnang kapitan sa katunayan kan nakaagi pasubot taon ang sinambit ng kaso asin ipig padagos lang yang hinanyugon. Inako pa ni Rosales, medyo nagalangan man sinda o nagalangan man siya kan primero hulita dawa papano na kulang personalidad ang imbuelto sa kaso alagad kaipuan subot nindang gibuhon an o kaipuan gibuhon ang mandato. Pigtawan doon pa ni Rosales, mayong personalan, trabaho lang ang naging tratamento niya sa sinambit na kaso. Kaya naglalaom ini na i-implementar nin patas kan Alkalde Kanaga ang suspension order laban kay Mendoza matapos siguroon man subot kaini sa iya. Uya si Rosales.
8: Admittedly sir, nagkalangan man po ako. Kaya lang ini po kayang kaso ni Punong Barangay which has been pending in the Sangguniang since the previous council. 14 Sangguniang pa po iniyo. And may risk po sa Muya that if we don't take action on the cases, kami po ang makakasuhan for dereliction of duty. Kasi obligation mi pong mag-desisyon eh. And actually po, if we will go through the decision itself, tig-believable mi po. So, punto per punto kung ano po sa mga findings kang sangguniang panglusod. And thoroughly po, tig-hiling mi po talaga sa mga pwedeng dismissible offenses and charges. And actually, kadakol po itong tig-dismiss mi. Two findings po ang tada, si simple misconduct and si simple neglect of duty.
2: Parte kan mga naging paliwanag ni Consul Uying Rosales.
1: So dapat pala parte, desisyonan talaga ninda. Takong dai, sinda pala ang ano to.
2: Mandato ninda ito eh.
1: Last kaya pa pala set up kang council. Pwede pala na magkaso sa inda kayo. Sinagkaso kiko yan.
2: Oo. Pagdain ninda ginibo. Saka dapat i-implementa ni Mayor Lenny yan.
1: Oo. Di kung magkaso ito, nagkaso kiko yan, dakul sila masususpend.
2: Dadagdagan.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata, nagsugo na si Mayor Leonor Bredo na pakusugun ang koleksyon kamboy sa siyudad kang Naga. Ilang pagkumpirmar ni City Councilor Frank Mendoza matapos ang ipilapod subot na meeting kang alkalde sa pagluwas kang report kang local government and finance na halangkaw ang koleksyon sa buwis kang ligaspi sa siyudad kang Naga. Dapat sinabi man ni Mendoza na dapat akoon ang nasabit ng report as in hanapan na lang nin magkakaligong solusyon. Pwedeng bahayag na ni City Councilor Frank Mendoza.
9: Ako sa linggo ko yan ang datos. Lagi ko pa nabasa eksaktong figures. Kung yan ang datos sali sa BLGF, then aguunta. Kung masalangkaw sa Legaspi, hababa sa Naga, aguunta. Ang importante, hilingunta, anong rason? As in, kung ano man si problema, i-address yan. Actually, nagpa-apuning meeting si Mayor, manangod sa revenue collection ng city. As in, ang direksyon, maghanap ning hanapon si problema, kung may mga problema, hanapon si pagkukulang, as in, i-address yan. Tanganing makulang para masalanggaw gito sa Legaspi, kundi tanganing mas madagdagan ang satuyang income na magagamit na sa pag-taunin services sa mga taga-Naga.
6: So, pag mga income na ang mga income.
1: Parte ka mga naging paliwanag ni City Councilor Frank Mendoza.
2: Mientras tanto, pinanginutan kasuod ma ni Senador Sherwin Gatchalian ang graduation kan nasa 98 child development workers na dating ang apod kay niyo partner
1: daycare
2: workers kan TESDA Camarines Sur hali sa pirang mga banwaan sa 3rd district asin Ciudad de Naga sa iyang mensahe sa ceremonial graduation asin man launching kan early childhood care and development NC3E learning courses sa Sarong Hotel sa Magsaysay Ciudad de Naga. Sinabi ni Gatchalian na chairman kan Senate Committee on Basic Education maray ang programa kan TESDA na mag-introducir kan siring na kurso o training para sa child development workers na nagsiserbing child volunteers o daycare sa mga barangay o munisipyo. Sa paagi kaini, madadagdagan subutan sa indang kaaraman asin ma-professionalize sa pagtukdo o pag-handle kan mga kaakian sa daycare o early childhood education sa mga komunidad. Apara kayan magiging dalan man ini tanganing maobligar na ang sarong lokal na gobyerno na i-hire sinda bilang mga permanenteng CDW na ma-receive nin tultol na kompensasyon kadakol kaya subot na mga kaakian sa nasyon ang dai ready sa paglaog sa grade school ulit na kadalasang apektado ang sendang early childhood development por medyo sa kakulangan ni mga childhood volunteers kwalifikasyon asin kakulangan o irregular na na-receiving allowance na madalas kinukupitan pa kan opisyal asin sasabihon mayo na kitang budget mantang an iba nabibiktimanin pamumulitika kan mga opisyal sa lokal na gobyerno na nagresulta sa pagkadiskaril sa early education kan mga kakian. Uya si Gatchalian.
10: Madalas po ang child development workers natin naapektuhan po ng politika, di ba ho? Pag hindi mo kakampi si Kapitan, papalitan ka. Pag hindi mo kakampi si Mayor, papalitan ka rin. Ang child development workers ang nakakahatid ng bumubuo ng pundasyon ng bata. Pero kayo ni Ma'am po ay naapektuhan ng politika. No? Naapektuhan po kayo ng, minsan aminin na natin, naiipit po kayo sa away. Di ba ho? Minsan, pag nasuportahan mo yung maling kandidato, sa susunod, ipit na ho kayo. So, kawawa po ang ating mga child development workers. Kaya, nung nasa EDCOM po kami ni Secretary Tico, bumuo kami ng isang batas. Para po, lalong patatagin po, ang ating Early Childhood Care and Development, or ECCD, lalo na yung Early Childhood Education sa ating bansa. At siguraduhin na patuloy po tumataas ang kaalaman ng ating mga CDWs at patuloy po silang gumagaling at patuloy rin po silang nagiging professional.
2: Parte kan mga naging paliwanag kasuod ba sa mensahe ni Senador Gatchalian.
1: Oras, igwanag itang sarong minuto, makalihis ang alas 7 nin pagkaaga. Oras na ni hatod sa endo kang EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes!
11: Airport na kami. San ka na? 10 a.m. na.
12: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
11: Ay, malabo.
12: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
11: Para malinaw.
13: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: EO, love your eyes.
0: Radyo Guapito.
15: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
16: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
17: Mas malinaw na ba kahit gabi?
16: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
17: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!
20: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ng double shirt technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.
21: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
22: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
20: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dai po magmaneho na nasa impluwensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho palihiso ng una. Don't drink and drive. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Gum, brown out na naman sa weekend. Sa'yin daw mo rin magpalipot-lipot.
1: Dahil paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot, malinig, asinwelo.
0: Ha? Sa'yin man?
1: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan tapos si Junior.
0: Sa'yin ba ya iyan, Gum?
1: Sa papatantan, aparte, Gum.
0: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gum. Sa papatantan.
2: Papatantan, aparte, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City, with branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
6: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference.
7: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
8: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang 3rd floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
7: Yashano, Yashano Mall.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
9: Balik kita sa ibabang detalyes kang sa tuyang mga barata, 12 minutos makalisang alas 7 din bagaga. Sa ibabang detalyes kang sa tuyang mga barata, barata pa sa lado lokal. Matapos maging bisita kasurma si Senador Win Gatchalian sa siyudad kang Naga, di man na naiiwasan na may hapot sa nasabitang senador ang presenteng kamugtakan ngunyan kang Senado. Sinabi kay ni o partikularmente ang mandamiento di aresto na pinagpapalawas sa kang gobyerno pinapa-implementara sa NBS man Philippine National Police. Sinabi kang senador na naging valid sumatang warrant o baraskan na ICC na nagsusugo na areston si Senador Bato de la Rosa matapos ibasura ang pinagahagan na TRO sa Korte Suprema. Inagnagimbag ni Senador Win Gatchalian na bisita sa siyudad kang Naga kasudma. Sinabi kay ni na dapat sunodon kang sa inkaibahan na Senador Angley. Si Senador de la Rosa ang pinagahanap ko niyang kang NBI asiman PNP para man arestohon. Oye si Senador Win Gatchalian.
10: Well, ito ay we have to follow the law. And dahil meron ng Supreme Court decision na to grant the TRO, naging valid yung warrant na pinapatupad ng gobyerno. At ito naman yung hinihiling ng mga abogado ng Senator Bato na mapigyan sila ng pagkakaroon na pumunta sa Supreme Court hinihiling ng TRO. Unfortunately, hinihiling ng TRO.
9: Parte ka ba naging bag ni Senator Win Gatchalian?
11: Sa iba pang mga barata, sa lado lokal, nangapudan si Congressman Nelson Digacion sa gobyerno probinsyal. Urgnaki Gobernador Henry Villapuerte arugon ang ginibo kan Gobernador kan Camarines Norte na pigtabangan ang Department of Transportation o kontratista kan na proyekto tanganing maparikas ang paghaman o construction kan airport project duman sa Daet, Camarines Norte. Sinabi ni Legasyon na duman sa Camarines Norte, pigsugo-subot kan Gobernador ang mga supplier ng mga materyales arong kan dumping material sa probinsya na tabangan ang kontratista arong sa pagbakal sa tamang o pagpabakal sa tamang presyo ng mga materyales tanganing maparikas ang paghaman kan sinambit ng aeropuerto. Kaya kung arog man subot kay ni ang ginibo digdi sa Kamara ng Sur kan magtaon na ni notice to proceed proceed sa DOTR sa kontratista, posibleng o tibaad abuton lang nin tulong taon tapos na ang magdudusing taon ng reorientation project kan Naga Airport. Bakong arog niya na nasa 1.63% o paglinig pa sa nasubot kan lugar ang accomplishment kan sinambit ng proyekto taday subot nakakabuelo ang kontratista. Ipigbuyag-yag pa ni Legasyon na kan bisitahon niya ang sinambit ng proyekto sarong simana na anakalis, bahay nakabarantay subot na security personnel kan Kapitolyo, taan pigbabantayan da, iyo ang daga kan gobyerno probinsyal. Uya si Legasyon.
12: Duman po sa probinsya kan Camarines Norte, may similar project involving the same construction company. Mayo siyang inatuba na kadipisilan duman sa Camarines Norte. Aram po ninyo puntaan. Si Gobernador duman, kinaulay si mga supplier. Ito, national government project ito. Tulungan natin na ma-implement matapos agad yung proyekto. Kaya mayong problema sa Camarines Norte. Digdi sa Camarines Sur, problemado po ang kontraktor. Kaya kaipuhan na maipaabot na po ini sa gobyerno nasyonal. Yan ang dahilan kung taano ta nag-privilege speech po ayon sa indong lingkod. Manunungod po sa kamugtakan, sa status, kan implementation, kan phase 1, runway, kan Naga Airport. And hopefully, na nakulta po si attention kan national government, that hopefully the national government will take action immediately tanganing ma-resolve ining issue na ini and may padagos si proyekto sa lalong madaling panahon. Tahaloy na po kitang nagsasakit.
11: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman paliwanag ni Congressman Legasyon.
9: Maori marata niya tungkol niyan sa lado nasyonal. Obligasyon subot kang Senado na maibalik ang kumpiyansa o tiwala kan publiko matapos sa mga nangyari sa Senado. Ilagdaging reaksyon ni Senador Win Gatchel matapos na kumustahon ini kan mga members kan media sa kamugdakan kang Senado. Dakol subot ang nabigla asin na uyam sa nangyari kanakali sa mga aldaw kung San Iguanim Purutukan o Baradilan. Uya ang pahayag ni Senador Win Gatchel yan.
10: No, and agree or kami. No, and ako ang pananaw ko, trabaho na. Need to start working. Alam ko maraming nangyaring hindi maganda sa loob ng Senado, lalo na yung Barilan. Maraming nagalit, maraming nagulat, maraming nagismaya. So hamon sa amin yan, ibalik ang tiwala ng taong bayan. So lumalabas.
9: Parte ka mga naging bahag ni Senador Win Gatchalian.
11: Mientras tanto, oras atong niyan, 18 minutos makalisa na 7 ng aga, bareta na sa lado nasyonal. Ipinahayag kan NBI o National Bureau of Investigation ang mandamiento di aresto dapat personal na iserbi sa akusado asin day pwedeng resibihon kan abogado sa ngaran kan sa iyang kliyente. Ini kasunod kanaging pahayag ni Attorney Jimmy Bundok, abogado ni Senador Bato de la Rosa na dapat tugutan dang resibihon kan mga abogado ang mandamiento di aresto para sa sayang kliyente. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag Clarado sa nagdadanay na rules of court na ang warrant of arrest kay puwang iserbing personal sa taong nakabugtak sa sinambit ng warrant.
9: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, Nadindugan si Senador Bam Aquino na ipagpapadagos sa mga reforma sa edukasyon. Asin na nangampudan sa Senado na ibalik ang tiwala kang publiko sa taho ka mga angat sa ekonomiya. Ipinahayag kay ni ang suporta kay Senador Loren Ligarda bilang bagong chairperson kang Senate Committee on Basic Education para maipagpadagos sa importanteng programa. Kamali na ang 10-year National Education Plan. Sa rarom kang pamamayo ni Aquino, inaprobaran ang 1.34 trillion na budget para sa edukasyon na ngunyan na taon 2026 ang pinakadakulang pondo para sa sektor na masakos sa pagpapatindog ng mga classroom feeding program at sindagdag na suporta sa mga estudyante. Susugpa kay Senador Bam Aquino magpapadagos ang laban para sa edukasyon asin day ni dapat mauntok asin mapugulan kan politika, uya ang sa iyang pahayag.
13: Sinulit po natin ang bawat araw na binigay niyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Kahit hindi na tayo chairman ng Committee on Education, tuloy pa rin ang trabaho at tuloy pa rin ang pag-alaga sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Dahil ang laban po para sa edukasyon, hindi dapat tumigil dahil lang sa politika.
9: Nagtutubod man si Senador Bam Aquino na maipagpapadagos ni Senador Loren Ligarda ang mga nagkapuroonan ng reforma sa edukasyon huli sa haloy namang kaning advokasya sa nasabit ng sektor. Inidagdag pa kang senador na andama ang sa iyong opisina na ihera sa mga pag-aadal at simang propesong lay para masiguro ang pagpapadagos ka mga programa. At para sa edukasyon, sinabi pa man ni Aquino na ang pagtanggal kang VAT sa petrolyo at simpagbawas kang VAT halik sa 12% sa 10% para makatabang sa pagpababa kang presyo ka mga barakalon. Tinawan doon kanina ang pangangataman o ang pangangaipuan na tutukan kang sinada mga problema ang kinakahampang kang publiko, siring kang halangkaw na presyo kang pagkakan, gasolina. Sa huri, sinabi kanina sinangapula na ipagpadagos ang trabaho asin maibalik ang tiwala kang publiko sa Senado. Uya Giraray ang senador.
14: She's been working in the education space for a long time. And she asked me to be vice chairman. And sabi ko naman, our office will turn over all the research, all the studies, all the bills that we've prepared. And I hope that she will continue to do that. I hope that she will also fight for the budget in the same way we fought for the budget last year. No? Na sana in 2026, ito pa rin ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng Pilipinas para sa edukasyon. No? Habang nagkahagulo sa politika, yung taong bayan, mataas pa rin yung presyo ng gasolina, mataas pa rin yung presyo ng pagkain, mataas pa rin yung presyo ng lahat ng bagay, yung wages hindi pa rin tumataas, our economy has basically gone down, inflation has gone up, and lahat yan nangyayari sa buhay ng tao habang nakikita nila nagkakagulo yung mga leaders nila. Ang baba ng tingin ngayon ng mga tao sa mga institutions nila. And you know, for the Senate, the only way to get back or to get back that trust, unang-una is really firstly to do our job. So the work has to continue.
9: Parte ka bang naging bag ni Senador Bam Aquino?
11: Sa iba pang mga bareta, nag-ikadawa sa pinakamaugma sa saindang trabaho sa Rion kan Asia Pacific ang mga empleyado sa Pilipinas. Basado man ini sa report kan Job Street by SEEK o SEEK. Susog sa The Workplace Happiness Index, ang Pilipinas kana 2025 uminabot sa 77% kan mga empleyado digdi ang nauugma asin medyo maugma sa saindang trabaho. 44% kan mga empleyados medyo maugma, mientras na 33% pa nauugmang maray. Mientras tanto, 18% dai certo o kaya man neutral, mantang 3% sana ang medyo dai maugma. Asin 2% ang nauang dai nauugmang maray. Basado sa Rion, ang mga respondent sa Visayas, iyo ang may pinakang halangkaw na level nin kaurugbahan sa saindang trabaho na uminabot sa 82%. Sunod ang yaon sa National Capital Region na 77%. Magkaparehas man o magkapantay man sa huling pwesto ang Luzon asin man Mindanao na parehong may 76% kan mga empleyados na maugma sa trabaho. Basado pa sa report kan Job Street, ipigko-connectar kan mga empleyados ang sendang kaurugman sa trabaho. sa sendang inaapod na sense of purpose, learning and development opportunities, asin man day-to-day responsibilities. Mientras tanto, nagluwas pa na 77% kan mga respondent nakaka-experience na importante sa senda ang trabaho. Mientras sa 74% man ang nagsabing an sa edang trabaho nagtataonin kaurugmahan asin kabuluhan sa buhay. Dawa na halangkaw an level kan kaurugmahan sa trabaho susugpas sa job street by sick epekto pa giraray an stress asin burnout sa mga obrero. Basado pa sa report, 41% lang ang nagsabing kaya nindang kontrolon ang sendang stress, mientras na 38% man ang nagsabing sinda burnout o grabe ang kapagala na sa sendang trabaho. Basado pa sa report, 41% kan mga obrero na handal sa epekto kan inaapod na artificial intelligence o AI sa sendang trabaho.
9: Nagtutubod ang Criminal Investigation and Detection Group na pinamamayuhan ni Police Director, Police Major General Robert Alexander Morico III o II, na mamantiner pa o nagtitiner pa manggiraray sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa, susugi Morico. Basado sa sedang nakalap na impormasyon nasa nasyon pa manggiraray si de la Rosa, siring ni Atong Ang na pinaghahanap kang lay. Pulimang ka mga kaso sa nawawalang o nawawara na mga parabulang. Sinabi ni Morico na andaman na sinang ipatupad ang mandamiento de arresto na pinagpaluwas kang International Criminal Court pulimang sa Crime Against Humanity Charges kasumpay kang madugong war on drugs si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa sarong interview, sinabi man ni Police PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. na mas makakaray kung mag-surrender na sana ang senador para maiwasan ang anuman na karibukan. Siring man, dahil na nagtaon ng iba pang detalye si Nartatis huli sa Padagos ang mga operasyon kontra sa senador. Sa katunayan, may nakawarak na sumot ng tracker teams na mahanap kay De La Rosa, katuwang ang National Bureau of Investigation. Nagtuwan ng direktiba si Nartatis sa iyong mga tauhan na pakusugon ang manhanda kontra kay De La Rosa. Ini huli man kang obit-bit kan mga ini ang mandamiento de arresto para man madakop ang nasa bitnang senador.
11: Mientras tanto, nagapudan si Congressman Jude Acedre kay Senadora Amy Marcos na pumurupundo na ini sa pagpaparabalangibog nin saralang impormasyon na nagkakausa subot nin alarma sa publiko gamit ang mga mayo na mga basehan na mga pahayag o istorya asin man political fiction. Ginibo ni Acedre ang pahayag pagkatapos na magparataram ining si Amy Marcos na ang pagprobar na ang kodita sa Senado may koneksyon sa itinutulod na imyenda sa konstitusyon para palawigon ang termino ni Presidente kansayang tugang na si Presidente Marcos nin tulong taon asin day idagos ang 2028 presidential election sakaling day makakuanin maninigong boto tanganing ikonvict si Vice President Sara Duterte. Sinabi kan kongresista day namang kaya da nagpundo ang bunganga kan senadora saka intriga kay ni laban sa administrasyon asin dawa ano na sanang isyo na pigpaparabatikal na mayo man basihan. Tinawan do ni Acedre Clarado ang nakapalaman sa 1987 Constitution ang termino kan presidente anom na taon sana asin ang pigpaparabalangibog na istorya kaining iimyendra ng konstitusyon na pamparibong sa naman subot sa mga importanteng isyong pinag-uurlayan ngunyan sa nasyon. Sinabi pa ni Acedre, dapat itutokan Senado ang atensyon kaini sa preparasyon sa impeachment trial ni Duterte imbes na magparapang intriga lalo na si Senadora Amy Marcos sa political drama asin man manufactured panic. Dapat subot humanda na si Amy Marcos sa pagganap kaini bilang impeachment judge na nakatalaan na magpuon sa Hulyo imbes na magpara bunganga asin magpara pang-intriga.
9: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, sa barata pamanggiraring ngunyan sa lado nasyonal, tulos na pinagbawianin buhay ang sarong radio reporter na sa Roman Barangay official matapos tambangan ni armadong grupo mientras nalunan ni motorsiklo kaiba ang saing misis sa kanakalis sa pagkabangi sa barangay Malidigao, Bangsamoro Special Geographic Area duman sa Cotabato. Tama ning bala sa payo ang ikinagadan sa ambus kang biktimang winidbid na si Nestor Micator, news reporter kang Impay Radio sa Barangay Fort Pickett na nasakop kang Malidigao. Si Micator ang pinagdeklarang dead on arrival sa Cruzado Medical Hospital sa nasa bitang munisipyo matapos man ining respondihan sa report kan mga local executive asa ni Police Captain Steffi Salagita, spokesperson kang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, magkasuno sa sarong motorsiklo sinda Micator asin ang sa iyang misis na si Rovi asin pauli na sa saedang harong matapos sa magbakal ng panira sa sarong itiri sa gilid kang tinampo sa nasabit ng lugar. Kang tambangan ka mga armadong kalalakihan sa may barangay hall kang Fort Pickett. Marika sa nakadulag ang mga armadong suspitsyado matapos ang lamapurohan ang target na radio reporter. Maswerte man na nakasalbar sa nasabit ng pambabadil ang misis kang biktima na nagsapo lang ning runga sa iyang lawas huliman kang pagkatumba sa motorsiklo kang mawaraning kontrol si Micator na iyo ang driver kang tamaanin bala ning kalibre 45 pistola sa payo. Susugki sa lagit asin sa mga opisyal kang Malidigao Municipal Police Station, Marika sa nakadulag ang mga nag-ambus lunad nin motorsiklo. Pinag-report ka surma ka na mga opisyal kang nasa bitang banuaan na pero sa pagiging radio reporter, nagsiservi man si Micator bilang sarong miyembro kang Lupon. Asimang community leaders sa nagtatabang sa barangay government kang Fort Pickett sa pagresolbar ka mga peace and security issues sa mga sityo asimang iba pang parte kang barangay. Nangangapudan ang mga members kang o mga opisyal asim member kang 6th Infantry Division Kampilan Praskor sa pulisya sinsa Malidao Municipal Officials na magtarabangan para mabidbid ang mga suspek sa panggagadan kay Micator para masangatan ni reklamo.
11: Mientras tanto sa mga uring bareta sa lado nasyonal, inako ni Senador Pampilo Lacson na sarok-subot siya sa mga dating miyembro kan majority black na dahil talaga nangumusta sa mga nangyari sa Senate sa nangyaring pagpaparapaputok nin badil ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Senado kan Mayo 13, 2026 sa sayang pahayag kan Biyernes tinawan doon ni Lacson na pinara asin naglayas na siya sa group chat sa sarong messaging app poon kan magkaiguanin na Senate ko kan Mayo 11 na nagresulta sa pagkakabuwag kan sa indang paksyon asin dahilan kan pagkakapasiring niya sa minority black. Uliman subot na galing na subot sa uliman sa kasuyaan sa sistema ng unyan duman sa Senado na dahil mo na maintindihan da. Matatandaan ka na kaaging Miyerkules naging emosyonal asin nagparadrama si Senadora Pia Cayetano sa naging privilege speech ni Senadora Risa Ontiveros sa nangyaring purtukan duman sa Senado. Dahil kaya naintindihan ni Ligarda ang konteksto kan na privilege speech ni Ontiveros kaya nagkaigwaning pagkakataon tanganing mag-drama. Matatandaan si Cayetano kabali sa bagong majority black na nawalat kaito sa laog kan Senado sa tao kan nangyaring tension sa pagultanan kan Office of the Sergeant at Arms asin pigtutubodang tauhan da kan NBI. Hulita ang mga ini nag-aabang para ramalan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Katakot kay ni Canwebes man kan magkomento siya sa nasambit ng isyo ni Senador Pia Cayetano na dai sinda kinumusta asin garo nagwalat ning mga pahaging sa mga sa ibang mga senador bagay na inalmahan man ni Lacson nin hulita paano man da siya mangungumusta na nahiling niya sa Facebook na nagmimirindal pa o nagkakarapi-kapi pa ang mga ini nagaro maugma.
9: Orin barata nato ngayon sa lado nasyonal, amay na pagkaaga kang nakalis na aldaw na Miyerkules o Webes kang maaresto ang wanted sa paagkang warrant of arrest para man sa kasong murder, simple stated murder. Basado sa report, ginibang operasyon kontra sa akusado ka mga tauhan kang Regional Intelligence Division 4A, kay bang Regional Intelligence Team kang Batangas, Cavite, Laguna, asing Quezon, Regional Special Operations Unit kang 4A bilang lead unit katuwang, ang 402nd Maneuver Company kang Regional Mobile First Battalion 4A, Provincial Intelligence Unit kang Batangas PPO, asing Lemery Municipal Police Station. Basado sa report, nangyari ka nakali sa Agosto 26, 2013, sa Barangay Talaga, Lemery, Batangas ang panggagadaan sa biktimang si alias Ariel Tugang ni Police Brigadier General Hansel Marantan na nagsapon ng pitong tama ng bala sa manlain-lain na parte kang sayang lawas. Bentras tanto ang kasong proceeded murder contra man sa akusado, ang nangyari kanakali sa September 30 kang taon 2014 sa Barangay Sinisian West, Lemery, Batangas kung sa naging biktima sinda alias Randy Asinman alias Edgardo.
11: Uring bareta ko niyan, bareta na sa Kinabalin Karawat, ang bareta sa sports, hatod sa Indukan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, naduduwahan ang mga tugang ka New York Knicks and Cleveland Cavaliers. Ninhuli tapugol kaya kang Knicks and 2-0 kartada sa nagpapadagos na best of 7 sa NBA Eastern Conference Finals. Yan pagkatapos na daugon kan New York Knicks sa Game 2 and Cleveland sa score na 103-93. Nagbandera sa nasambit ng kawat si Josh Hart na nagkamada nin 26 puntos tanganing ganahon kan Knicks ang bakwakan. Miyantas sa may 19 puntos man sinda Jalen Brunson, asin man Mikal Bridges, asin 18 puntos, asin 13 rebounds man ang na-erehistro ni Karl Anthony Towns. Nasayang man ang 26 puntos na ikinamada ni Donovan Mitchell, asin 18 puntos ni James Harden para sa Cavaliers.

0: Paray na aga mga tugang sa programa kita ngunyan kang double target. Ang daw kita ngunyan ng Abado. Petsa 23 kita kambulin kang Mayo taon 2026. Kabi po ang sido magiging kaibahan sudo kitang alas sa 9 din pagkaaga.
1: Ini po si RSR.
0: Ako pa sudo lingkod sa Melvin Machado. Medyo nakabati kita parte ng mga pag-uuran ka nakalista mga aldaw. Pero mainit manggiraray. Init pagkirara yung kamugta, mainit partner.
2: Grabe. Subang sarong aldaw, partner. Pira. Aram akong pira sa Concepcion Pequeña, 49 degrees
0: 49.
2: Celsius.
0: Pagkakabanggi, partner, grabe ang harasahas.
2: Oo.
0: Matindi ang ano to, matindi ang init kang panahon.
2: Oy, partner, pabutan ko ng good morning dyan sa Metro Manila. Si Congressman Nelson Ligacion nagdadalan sa tuyang programa.
0: Kala ko igwa kita ng ibang
2: nagdadalan. Good morning, 3D. Oy, kinukumusta po kamo ni Congressman Ligacion nagdadalan sa tuyang unyan. Para ipangapudan tayo ni Yo at Chan. Ano?
0: Sige.
2: Interview ang tamano nung duman sa Electric Cooperative Partner.
0: Pwede.
2: Oo, na nakalusot na. And igwa pa sindang sarong piglala ka unyan.
0: Itong sa anong
2: Kasureco 3.
0: Kasureco 3. Ang Kasureco 3.
2: Rinconada, partner.
0: Rinconada.
2: Ako.
0: Sana may sindang congressman. Kaso?
2: Kaso? Dahil man piga si Kaso.
0: Deke, partner, ang baka ano kaya yan? Baka, deko lang aram. Kasi kung nasa ano na, itong momentum kaya, partner, itong momentum kang pagpapa-aprobar pagkatapos sa nahiling ang garo ning garo ning apod kaya ning magkakapareho ang sitwasyon. Diretso na yan.
2: Kuya ning ano apod kaya consolidated partner.
0: Kaya, nga, oh.
2: Kaya baga kung marilisan nindo mga tugang.
0: See, first.
2: Oo, kung duman sa post baga kang Kasureco 2 partner.
0: Mm-mm.
2: Ang pig babanggit man duman kang Kasureco 2 si party list ninda.
0: Mm-mm.
2: Pilreka. Oo, dahil ang nangyari kaya nag-consolidated sinda ning mga bill.
0: Ah, okay.
2: Oo, siyempre, halimbawa ika, Congressman Melvin, ako Congressman Roy San Ramon.
0: Sa inka, 36 Pilreka.
2: Third district lang ako.
0: Pilreka ko.
2: Pilreka ka. Gusto mo second district?
0: Pilreka ko.
2: O, halimbawa, yun yan.
0: Igwaman akong bill.
2: Ang bill ko baga ngayon, sabi ko, dagdagan ng...
0: Ipalawigon.
2: Palawigon ng extension. No. Gibong...
0: Palawigon ng extension. Palawigon si kuya. Si ano to?
2: Ano ba?
0: Si franchise.
2: Palawigon ng franchise. O kaya i-extend ang franchise kang kang Kasureco 2. Ikaman, igwa ka man bill sa ano sa halimbawa sa mga electric cooperative.
0: Gabos. Cooperative.
2: O di since na parehas kita ng bill, sabi kang kongreso, eh pagsaroon na lang 'yan. Tapos parehas ka mong iyo ang bill
0: sponsor
2: kan mga ano, iba-iba lang.
0: Oo.
2: So iyo 'yan kaya marikas partner na naaprobaran duman sa kamera pero iba-iba sinda ning papadrinuhan.
0: Saka ano pa din partner ning ano yan local application kaya.
2: Local application. And
0: madali.
2: Kaya baga partner digdi sa Kasureco 3.
0: Mm.
2: Di ba nagdulok man kay Congressman Ligacion si mga taga Rinconada na kung pwede ma-sponsoran. Nag-sponsor man si ano si Congresswoman Leila De Lima. Igwaman siya na bill. Di sa raruntan lang yung bill na ngayon nindo. Mangyayari kayan, arog kayan partner. Tapos, sabi siguro, nagsabi man si Congressman Pintimilla, sige, matabaan ko dyan sa imo, ano man ako, ibali mo ako dyan, kitang doa ang sponsor. Kaya baga, kaibahan niya si Congressman Arnie Pontebella sa pag-sponsor duman sa bill. Chan, kung maapodan ta si Congressman Ligacion, kung dahil pa sa Sibot, baka kung hilingon ta, haputon ta, kung talagang tama yung analysis ta ngayon.
0: Sa iling ko, tatama. Oh. Kung sa SA partner, kung 10 points yun, siguro mga 5 kita.
2: Ayan. So, yun po yan, mga tugang. Yan ang latest nun yan sa ginigibukan sa tuya mga representative duman sa Kamara, sa local bill. Pag-abot sa local bill.
0: Pero partner, nagsimbag na si Congressman Francis Barha. Nagtuon na pati ning number. Papalusutun ta at syanta si Sir Francis Barha. Yaon duman sa Agusan del Sur. Mm-hmm. Para duman sa Palarong Pambansang. Apodan ta siya araan siya, pero papalusutun muna niya to. Ang representante halit dyan sa Banuaan kang...
2: Bagaraw.
0: Baku, nasa Sabang ining una. Nasa Sabang. Yaon nga ni sa Banuaan kang Limanan. Sa Banuaan kang Calabanga, Camarinesur. Nasa linya ko dyan si Roy Ranuco.
1: Asintado. Live report.
0: Roy, good morning. Go ahead.
3: Mabalos, Marina Pagaga. Pasyaran tanig di sa Kuya Nano sa Barangay Sabang, Calabanga. Ining guwapitong kapitan kan Sabang. Si Congressman Nelson Ligacion, garo yun ang mapatapos kaninya tinampunin na di pa laog sa may barangay hall. Actually, iguan ng nainot. Tapos itong balyong tulay na pigapo digdi, garo may budget din 30 million ano yung ang priority. Wow. Ni Congressman Nelson Ligacion digdi. Tama-tama sa kaining aros garo di makabilo ining wind project windmill project digdi ta pig kukurontra. Na monitor ba? Gimana sa balyo? Kap, good morning si Roy San Ramon saka si Midmin Machado.
4: Good morning po, Sir Melbs and Sir Roy. Maray na aga sa indo.
0: Kapitan. Kapitan.
2: Good morning, Kapitan.
4: Kumusta, sir?
2: Maray lang. Kumusta?
0: Kumusta dyan sa Sabang?
4: Ayos lang. Lalo na pag yawan si Sir Roy, mas ayos.
2: Kang mga nakaagi, garo na ikan ang kumusta.
0: Garo mara eleksyon ka.
4: Sibot. Permiman Sibot, digdi Sir Roy and Sir Melbs, digdi sa barangay.
2: Dahil muna kami kinukumusta. Kung maging kapitan ka.
4: Iyo pa man. May pagkakataon na hindi panahon.
0: Garo, permiman sa nang kinukumusta si Edwin Lara.
4: nagpamati ka Sudma. Pwede dang mag-disinfect. Sabi ko may lakaw ako eh.
2: Pagtaga, kumusta man kami? Ang mga kuya mo diyan, ang mga kalakawan mo diyan sa
0: Kaigwa pa diyan biti lamang.
4: Mahanap kita.
2: Kumusta man kami ta? Ipi-privilege speech mo ka.
0: Kapitan, dyan sa imong barangay, nahiling ko pigsabi ko sa imo itong sa Rompos nindo, ito may mga aki na naglaog duman sa Sabang Elementary School. Nahanap na ito. Ano na si latest duman?
4: Yung po, ang pinaka-update duman, kaso bagong aga si sarong teacher kang Sabang Elementary School, big forward na sa kuya si mga pangaran ka mga aki. Mm-hmm. So, na-identify na ninda and ang magiging role na lang kang barangay, ipapaapod mo ito and mga magurang. Pero eskwelahan Manggarari po ang makikipag-ulay duman, lalong-lalo duman sa mga kakianta. Halos kadaklan duman ata, mga estudyante man sana, kang Sabang Elementary School.
0: Ini partner, ining pigsasabi ni Kapitan Paul, may mga estudyante kay partner, mga grupo ni mga kakian, naglaog duman sa eskwelahan. Mm. Ang nahimuran sa kan, si mga tukawan, pagkaroon pigpapaulan to.
4: Ginibong manok.
0: Ginibong manok. Pigbubulang itong duwang tukawan. Pagbabagsak, simpil kahoy na nagkararaot. So, identify na palang tabi ni Kap. Mga residente man lang kang Sabang o may katayo na barangay?
4: Mga residente man lang po yan kang Sabang. Itong mga aki, alos minor de edad po ito. Garo talagang nagkaraw. Di ko aram kung tano taginibo nindang manok itong mga tukawan. Bigya burulang-bulang ninda. Pero ang kagayunan po duman, inipong CCTV camera kang Sabang Elementary School, bagong install lang po yan. Kaya daw bakasyon, na-monitor ninda kung ano itong paano nangyari, naraot and nagkaarabot duman sa tao itong mga tukawan. So duman ninda binalikan sa pagiga itong CCTV footage po kang Sabang Elementary School. So nagagad na lang tabang sa to.
0: Diyan sa barangay mo, sabi mo na nambitan mo ang CCTV. Minsan permi kong nahiling duman sa page nindo na talagang pero effective mala ito mga nag-standby diyan pagkabangi mapasiring diyan sa may seawall. Sa indong sa barangay, gura ano ka epektibo ini sa indo?
4: Actually, Sir Bebs, Dakulao na Maray, ako kang mag-assume ako bilang punong barangay kang Sabang, sa rin sa talagang gusto kong mangyari and magkaigwa. Pigsabay-sabay ko ang solar street lights and ang mga CCTV. So, ngunyan, ang solar lights mi po di sa barangay, paglaog mo pa lang ng Sabang, dawa brown out, maliwanag. Pero day pa gabos yan, day pa man gabos. At least, mahiling lang kang tao na dawa mayong kuryente, igong ilaw, igong liwanag. Mm-hmm. So, sorry yan sa talagang gusto tang mangyari, maging maliwanag ang, lalo na mayor na tinampok ang Sabang. Mm-hmm. Pagabot sa CCTV camera, ngunyan nadagdagan si dati ming 31, naging ang 41. Mm-hmm. So, gabos na mga entry and exit point kang barangay, although kulang pa, sabi ko nga ni, pero gabos po yan, iguan ang nakatutok na CCTV camera. Mm-hmm. So, maglaog ka man sa Sabang, magluwas ka sa Sabang, kaya kang mamonitor. Kung may ginibo kang krimen sa Sabang, kung day ka man na-capture kang CCTV, at least may hiling kung sa'yo nag-exit or sa'yo naglaog, itong pwedeng may kagibo kang insidente digdi. Mm-hmm. So, dakulaw na bagay, Sir Melbs, aram po din do, dakul ng mga incident.